0: Apps, pins, holster, o kuban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuanin ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sulayi ang 12-in-1 nga kape na yaman sa antioxidants og superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosteen extract, guyabanong extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia.
2: Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Natural.
2: Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
4: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa langungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: nga. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstugan. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
1: Oh no!
0: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
2: Your Info Music Station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Atong oras may gala alas 8:15 na. Ayun, welcome sa itong programang Top Radio Hits sa Morning Edition. Kaupan yung DJ, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulagugma basta na ay kwarta. Ayan, so gihangak si Papa Kebs. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio o madunggan sa ito sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan. So thank you kay sa tong mga tigpaminaw karon. And good morning sa tong mga tigpaminaw dira sa mga lagyong dapit. Asa man madungog ang tingog ni Papa Kebs. And good morning sa tong mga tigpaminaw dira sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan. So thank you kang Sir Gary diha. Ayan. So welcome back Sir Gary. Ayan. So nandiyan siya sa Kibawi karon. Ayan. Ayan sa mga gustong mo text. Kaya magpatimbaya sila ang birthday greetings may gala. Ayan, so available atong number today. So pwede mo text atong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan. Ayan, so 0912-175-1291. And good morning sa itong mga tigpaminaw. Sa mga kapilingkihan mga higala. Mga mag-kwandron, mamalingki. Ayan, so lami karon ni palingkiron kaya chill kaya to ang weather dere sa Panabo City mga higala. So kamusta itong weather diha sa mga lagyong dapit? Ayan, so ingon ni Pastor Dan Ganina Kadlawon kay nag-ulan daw diha sa Bukidnon area. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha. And good morning sa itong mga tigpaminaw dere sa Karinderia mga higala. Dere sa mga sa bake shop. Ayan, dere sa Rose Bake Shop. Ayan, so good morning kay inyo tanan. And sa itong mga naminaw diha sa gawa sa itong station. Ayan, so good morning kay ninyong tanan. And good morning sa itong mga tigpaminaw karon sa mga men in uniform. Ayan, good morning kay tanan. And good morning kang Sir Marcelino Buscabos. Ayan. So, good morning si Muha, sir. And good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Karwasyan ni si Kuy diha sa Dio Subdivision. Labi sa mga Ulang family, mga Tulibas family, and sa mga Karwash boys na usahay magreklamo kay Mingaw daw. And sa itong mga tigpaminaw karon na bago pang mata. Ayan. So, bangon-bangon na mga higala kay hapit na pod ang Biyernes. Tingkwa na po kanating laag na po taani or ting pickleball. Ayan, so usan na ng pickleball karon mga panahon na ba, so sukad-sukad wa pa jud ka try or kato sa court sa pickleball si Papa Kels. And so kung na may mga kwaniha mag pickleball diri sa Panabo City na maki-join si Papa Kels. So sa kalimot ko sa may tawagan na ilang pampalo. Pwede mo siguro ka nang kuan siguro no kanang tadtaran. Ayun, so good morning sa mga tiga paminaw karon na naga pickleball. Ayun, sa ko mga tropa diha sa Davao City. Ayun, so naghinay-hinay na sila ga pickleball diha. Para gapit na jud mag pickleball na jud ko ani. Ayan, usbo na ka sa gustong mo text. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. At ang aras may gala, let's otso 19 na. Magkaling oras, hatod ka ninyo sa Vital C.
1: Sige ka gubo, dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Ayan, so available ito ang Vital C sa itong mga paboritong mga butika and available sa dress sa itong station mga igala. At ito ang Vital C kay Gentle Kini sa itong tiyan made from veggie capsule and nagasuporta sa inyong daily wellness. Ayan, nakatabang ni sa pangadlaw ninyo ang vitamin C. Muna, busa gamit na mo o Vital C. Ayan, makatabang ni sa mga inyong immune system mga igala. Labi nagkaroon na usahay mo ulan, init na pod, matrangkaw. Kaso, ubo, kina immune system, mo nang magamit yun mag Vital C kay para masuporta sa immune system. And makatabang ni sa tuang makatabang sa collagen production. Nga importante alang sa himsog nga panit, lagos, bugso, bukog ug ugat. Ayun, so kanang mga fresh ug mga panit ya. Kita kanang mga panit ya na murag mag diamonds. Ayun, so nang lamig ig pamanit mga igala ba. Mo nang available ato ang Vital C. Almost sa diri sa butika sa Panabo City and sa Davao City. May gala kung diha man mo sa Davao de Oro. Ayun, so available po dira. Ayun, ito ang Vital C. Remember na wala jod ayun so available diri sa itong station na to ang Vital C. O kato ang sabon na Cutis Mistisa. Ayun, sa mga gustong hamis ang pamanit na ay acne, mga oily skin, mga blackheads, whiteheads. Ayun, so natay Cutis Mistisa. O kato ang pahumot na case sa fragrances. Sa mga gustong humot, say humot gamit namo oga case sa fragrances. Ayan, so good morning list itong mga tigpaminaw diha sa Dance Cafe. Ayan, sa mga kitchen department. Ayan, so good morning kinitanan. And good morning itong mga tigpaminaw diha sa OHA Travelers Inn. Ayan, so good morning sa inyo diha, bossing. And sa itong mga, kwan diha, sa itong mga, sitawag na cashier. O kanag-atiman o kanang mga rooms. Ayan, so I don't know kung sa'y tamang term ana. Ayan! Nasi sakto na term, ah, nakalimot mo ko. Ayan, so dirita kang 9487. Ayan, so pag-greet ko kay Ma'am Annalie Francisco taga Asuncion, Kanatan, Davao del Norte nga na birthday niya karon. Kika ni Alan Espinosa, Barangay Grido, Panabo City. Salamat pa. Ayan, so happy birthday! Ayan, happy, happy birthday kang Ma'am Annalie Francisco na taga Asuncion, Davao del Norte. Ayan, so gikan kang Alan Espinosa from Barangay Grido, Panabo City. Ayan, so happy, happy birthday kang Ma'am Annalie. Ayan, so Sir Sir Alan, mato ka dito, Sir Alan. Ina ka, Sir, kay masabay ko, Sir. Baga, ignawin si Papa Krebs ba? Ayan, good morning sa itong mga kawanan niya ni Sir Alan Espinosa diya sa Barangay Grido. And usab, happy birthday kang Ma'am Annalie Francisco and sa itong mga nag-birthday karon. Ayan, so, na-idol nag-birthday dira, automatic. Ayan, sa so, lami ikaw, lumpia ron ba? Or kato ganing, kanaganing humba na pinauga. So, lami kay spaghetti, of course, na naman dyan na. And ayan, so gikan kang DJ Labuska. Ayan, so good morning kang DJ Labuska. Ayan, so ano pa siya? Pa-shout out ko, Sir, kang Tonton Buddy, branch manager sa Panabo, Roland Vigo, si Julius ng IT technician, o sa among muse na cashier na si Leslie. Mabuhay, Kimchi Panabo. Ayan, so good morning sa mga tigpaminaw diha sa Kimchi Panabo, o sa mga kauban ni DJ Labuska, kang Sir Wilmer. Ayan, kang Tonton Buddy, branch manager kang Roland Vigo, kang Julius na IT technician, elg siya ang muse na cashier na si Leslie. Ayan, so sana all muse. Ayan, so good morning dia. So mo visit lang siguro ko dia kay nakugipangita ng mga items siguro basi naadara sa Chinky Panabo. Ayan, And good morning sa itanan. And good morning sa ito ang mga 2J's multicolor paint. Ayan, 2J's ata to. Ayan, so good morning kanyo diha. Kaya nakagay si Papa Kebs diha. Ayan, so direkta sa ito ang topic for today sa adlawng Miyerkules. Ayan, it's October 7, 2026. Ayan, sa ito ang topic for today. Ayan, sa ito ang topic for today na unsay butang nga sa una ng imong gipangayo sa Ginoo nga naa di ay sa imong life karon. Ayan. Sa ito ang mga ating paminaw sa 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so unsay butang nga sa una imong gipangayo sa Ginoo nga naa di ay sa imong life karon. So mo na mahigala, no? So unexpected kayo kanang wish nimo sa una, katong bata pa ka, katong walang wala ka. So na gihatag na sa Ginoo ni moron. So unsa man to na mga butang or mga scenario sa imong kinabuhi. Ayan, so pwede mo text sa itong hotline number sa 09-12-175-1291. Ayan, 09-12-175-1291. And thank you din sa mga taga pick mo. Ayan, diya sa capital sa Tagum City. Ayan, so thank you sa pa-kwan, pa-t-shirt, and sa pa-grocery o pa-bugas. Ayan, sa tuwang media na celebration, press freedom. Ayan, so nakuha na dyan na mo. Ayan, so thank you very much sa taga pick mo. Ayan. Luga, kita-kits na puntapuhon sa December. Ayan. Sa tuang year-end party. Ayan. So, dito gyapon sa Bulwagan sa Tagum City. Ayan. Sa pagbalik na ito, may gala. Ito ang isugutan na ito ang topic for today na unsay butang nga sa unang imong gipangayo sa Ginoo nga naa na di ay karon sa imong life. Ayan. So, pwede mo mo-text sa tuang hotline number 09-12-175-1291. Ayan, so mga tags ako mga pipila kaawit mga higala. Ayan, so gikan kang MYMP entitled Tell Me Where It Hurts. Ayan, sa mga bigong pag-ibig diha. Ayan, mga gipang bulagan, gipang sa mga nag-away-away. Papanakit ato ang music karon. Dali lang sa Top Radio Hits sa Morning Edition. Kapag yung DJ Papa Kebs. I'll be right back.

0: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Labing. Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kaya sakit daw kayang kilid. Then, nakadungog man po ko itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na kapsul lang yung nahurot na ulian dyan dritso ang sakit siya ang kilid nung Labing. Nakabarog dyan siya.
1: Karun, wala na isakit ma'am yung kilid.
0: Oo, wala na dyan. Salamat dyan kayo sa inyong power tin. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa ako ah.
2: Ang Power 10 Probiotic Capsule nasuta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni atong dili makatulog, way gana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, ug uban pang balatian. Power 10 Probiotic Capsule. Power 10 Probiotic Capsule rekomendado ug aprobado sa mga eksperto.
3: Introducing Case Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
6: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
7: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
6: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
7: Cutis Mestiza lang yan.
6: Cutis Mestiza?
7: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis artista ka na.
8: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
9: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstuga! Tugstuga! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
10: Oh no!
9: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
11: You're in for music station 96.1 na Infinite Radio Panabo City. At ang oras mangigala alas 8.45 na. O galing oras, hatod ko ninyo sa Vital C. At ang Vital C mangigala available ni sa ato ang mga paboritong butika and available sa diri sa atong istasyon. Ato ang Vital C mangigala ka gentle kay ni sa atong tiyan. Made from veggie capsule o nagasuporta sa inyo hanga daily wellness. Busa, gamit na mo o Vital C. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw dira sa Kibawi, Bukinon. Ayon, so available itong mga produkto diha sa Kibawi, Bukinon. Ayon, so nara diha sa Rita Building, Purok 1A. sa Barangay East Kibawe. Ayan, so na diha si Sir Gary. So tuktok ka lang diha, kay naman si Sir Gary diha. And good morning sa itong mga tigpaminaw sa 90.9 na Light FM. So ato ang isugutan later na ito ang topic for today, ang mga nag-text. And good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Davao City, kang Sir Lindon, ayan, kang Do, kang Jai-Jai, o kang Braga. And especially diha sa mga tigpaminaw sa Santo Tomas, ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning! Ayan, so dito sa ito ang topic for today. But before that, ito ang i-greet balik at ang mga taga Chinky Panabo. Ayan, so pa-shoutout kang Sir Tonton Body Branch Manager Panabo, si Roland Vigo, si Julius IT Technician, o sa among muse nga cashier na si Leslie. Ayan, so higan kang Sir Labuska. Ayan, DJ Labuska sa Chinky. Ay, tama ba? Chinky Panabo? Tama ba mag-pronounce sa Chinky Panabo? Ayan, so good morning kayo diya. Ito ang mga tigpaminaw. Ayan, so dito sa ito ang topic for today. So unsay butang nga sa una imong gipangayo sa Ginoo, nga naan na di ay sa imuhang life karon. Ayan, so dito sa texter 0143. Good morning si Moha DJ. Gipangayo na ko sa Ginoo sa unang hatagan ko niya og buutan nga akong mabana. Iyaha man gihatag tuod pero gibawi rasad niya sa ako. Ayan, so muna may gala na condolence si mga texter. Ayan, so nang video na ito matag na ang panahon. So munang i-cherish yun ito every life, every day, every morning, every evening, na magpasalamat yun ito sa kinabuhi na gihatag. Ayan, so munang kung gihatag man ang kwan, so gibawi sa Ginoo. Ayan, so sige lang kay basig na pa'y puhon niya from happy mo. Ayan, so dalita kang texter 3655. Wala ko ibutang ipangayo, DJ, ang ako lang kay good health sa family og sa tanan. Let it be lang ang mga butang kay moabot ra na basta na atay trabaho. Ayan, so medyo na importante mga gala, good health sa family and sa tanan. And kung butang, ayan, so moabot ra daw basta magkugi og trabaho. Ayan, ayan, so dirita sa ang texter 7803. Good morning si Moha DJ. Ang akong gipangayo or giampo na makatrabaho ko og makapalit kog isda na bangus para ako mapakaw na akong tulon ako ka anak og daghan ko mapalit og bugas. Mao ni akong giampo pero labaw akong pa akong napalit og napakaon sa akong mga anak. Diba? So grabe ka powerful ang prayer. Kung kanjod ni mo kung imuha na yung time, imuha na yung time. Ayan, so kung namag-iban good na kung kuan sila kanang swerte sila na idakag blessing niya, ikaw mukuan ka na no, usab na yung sila ra may giblessingan ako wala may nana, so dili man ni nana, so na joy time jojo, kanya-kanya nag time ang mga tao. Ayan, so kung wala man abot sa imo ha, so man ang paabot lang jud, maabot ka gyapon sa imo ha. Ayan, so dilita kang texter 9699. Makabaton o kaugulingon na balay papakev. Sigrit lang nako si Mama Welma na Mina Podre sa akong balay. Mga online ta DJ. Ayan, so thank you. Asa mo na napita kay makikaon si Papa Kevs. And good morning siyang mama na si Mama Welma. Ayan, so ano siya, makabaton o kaugalingon nga balay. So mara dyan na may galang pinakanindot dyan na ano, ampo po na unang wish kanang makabalay dyan kay labi nagkaroon na grabe kamahal sa mga balay na ron, mga millions na. Ang depende na sa kung asa ka mo po yun, either city or barangay or municipio ba. So kung sa city ka sa Davao, ang mga balay dito almost mga muta sa 1 million pataas na. So asa mo ta mangitag 1 million ani ron. So man nga wish mga galak nang na may balay, makakon imo na nang rules kay lain mo kay makipuyo ka kay dili ka may muhang rules. Ayan, so dirita sa uban pa nag-text. Ayan, so gikan kang 3646. Ang gipangayo na naakaroon nga gaan-gaan ang kalisod sa kinabuhi, DJ, na dili parihas sa una. Maayo na lang ng pamagi sa pag-OFW. Maka-afford kog unsa gusto o makabayad na sa mga bill o di na mapas mo. Ayan, so ito ang mga texter karon, mga ex-OFW, diba? So, manang kapait sa Pilipinas, so no choice jud, mag-abroad jud na sila. So manang kasagaran ng uban kay mag-abroad, mga after 2 years or 3, muli sila kung unsay naipon nila, dito na inegosyo nila. So, manegosyo na diri sa Pinas. Napayuban po na nag-abroad kay, malo ito, ipit sa kwarta, financial, yung napayipaskwela college, pero di biya, biro na magpaskwela college. Una nga, saludo to sa mga OFW kay. Grabe ka sacrifice sa kamingaw, kalayo sa pamilya, dili, ang day off niyo dito kay, kung sa Pilipinas, mag-day off ka, kay pwede mong kamuli sa inyo, di ba? Kung dito sa Laing Nasod, so ang day off ninyo kay matulag mula Aglag Park, di ba? So dili ka makatusin mo hang relatives kay layo pod kayo. Ayun, so nato sa mga Taiwan ato, I think na every day off or every Sunday magtapak sila dito sa Osaka Plaza at ato. Ayun, so dito sila mag gathering, magkanta-kanta, kana mura sila kanang kwan bamraga Filipino community. Ayun, so papa siguro mag-abroad, no? Ayun, puhon-puhon siguro. And good morning sa itong mga tigpaminaw diya sa mga Lukagbo family. Diya sa Matina, Pangi. Ayan, so good morning dito na. And sa ko ang mga kaubanan diya sa mga tropang teachers. Ayan, ako ang mga batchmate na teacher karon. Ayan, so good morning kayo dito na. And sa ko ang mga public and private na teacher. Ayan, so good morning kayo dito na. Ayan, so ito aning basahan pang last. Ayan. Ayan, so ayan, so sa last na text, ayan, gikan kay nga 5283. Adili man butang ako ang gipangayo, DJ, pero akong banag yun akong ginaampo sa una. And now, finally, DJ Papa Kebs, na nami duha ka batos. Mga guwapa, magwapa o guwapo pa yun. Salamat sa Ginoo, we are happily married. Ayan, so congratulations sa mga texter. Ayan, sa mga dyan na naman. So, I wish yung bana. Ayan, sa radyo mo, guwapo-guwapa. Ayan, so, manang ayan so we are happily married. Ayan, so congratulations sa inyong relasyon and sa family. Ayan, ayan, so manang guwapo jud ang happy family para wa na ba tuloy-tuloy ba para guwapo pud ang pagdako sa mga bata. Ayan, so Papa Kebs, ayan, so thank you kaya. Let fate decide to guide these lives we see. Itong high school, ayan, so wish na ko na makakollege ko kay grabe ka mahal sa ko ang tuition sa college niya na ko yung mga iksuon na mag-college po. So mo tong ingon sa ko ang mother's una na dili na ko makakollege kay dili kaya. Ayan, so we wish ko sa Ginoo na makakollege ko. Ayan, so gihatag po niya ang opportunity na makakollege ko. Bahalaga, grabe ka struggle pero nakayanan man sad. Ayan, so ni-graduate po si Papa Kebs. Ayan, so thank you kayo sa mga sa akong mga nagpray, nagpray ko kung ang God na ala Lord, gusto ko makakollege Lord kay lisod kayo na maputol ang learnings kay kung once na makatrabaho ka after high school, di feel naman nimo na ana na ko'y kwarta din ako kailangan mag-eskwela. Oy, so nag-income naman ko, so na ina nang mindset. So si Papa Kebs na dili gusto jud ko mag-eskwela, mo graduate jud ko og college. Ayan, so moron. Ayan, so here I am today. Ayan, so na dire. Ayan, so moro to mga igala. So una nga kung if ever na wala pa naabot ang inyong hanggi pangayo, so wala, so napa siguro yung time. Ayan, so ana dili lang ta magdali, dili lang ta magblame, dili lang ta magrush. So manang it takes time jud sa inyong mga gipang request sa Ginoo. Ayan, so syempre kadaghang tao niya basi dik ikaw na mabunot. Manang be thankful every day, be grateful every day. Ayan, so kung kamay lang nabutang, either gipangayo sa Ginoo or gihikwan si muha tabang sa ubang tao. Ayan, so be grateful. Ayan, so kung gamay na butang or dako na butang, be grateful. Ayan, so thank you sa itong mga sa mga o congrats sa itong mga kwandi ay sa itong mga gipangayo sa Ginoo na tanaron.

Na na ron, di ba? Sa wow, butang ayun. Kung butang Papa Kebs, unsa man nimo Papa Kebs no? Kwan siguro kanang balay nila siguro. Nindot medyo na ibalay may gala, no? Kay para pag mata, wala na yung maingon na, bangon na, kay udto na, kay manghugas pag. Pag imo ang balay, wala, imo ng rules, mga gala. Ayan. So, ayan, so, martong topic ng mga gala. Ayan. So, salamat isa lang sa mga naminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM, and 94.3 Light FM, Kibawi, Bukinan. Ayan. So, thank you kasi itong mga ating paminaw karon. And, thank you ta sa toang mga blessings na nabot sa atua o ga muabutay pa. Ayan. So, thank you, Sanan. And in behalf of SJTIT, akong pasalamatan si Attorney Ulysses Salabaw sa sa atuang SJTIT Networks Infinite and dari sa Light FM. Ato ang kaubanan dari kang Ma'am Rose, kang Engineer Wolfie o sa mga kaubanan ako dari, mga DJ. And diha sa Kibawi, Bukinon ayon. So, thank you kang Sir Gary diha and kang Sir Ray. Ayan. So, salamat isanan. So, ugma na po itong mag-uban-uban mga igala kay wa na tayo oras ani. Kay mangita sa kog pangkwan ani, pang pamahaw ni Papa Kebs ani. Panghantig sa kog na birthday karon para mo-attack na ko. Ayan, so salamat kisanan. Ugma na po itong mag-uban-uban. Same time, same station. Ayan, so greet din ako. Good morning. Usap kang DJ Labus Kadya sa Chinky Panabo. Ayan, so good morning kayo tanan. And maghatag sa kong last na awit. Gikan kang Christian Bautista. The Way You Look At Me. Ayan, so salamat kisanan. And happy Wednesday to everyone. Bye-bye. God bless. And I love you all. Mwah.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

Power 10 Pro-Bio Capsule. Alang sa mga ihambing balatian, tumak sa Power 10 Pro-Bio Capsule kung ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo nang iangkos na balatian. Power 10 Pro-Bio Capsule. Buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power 10

Power Dent Pro Bio Capsule. Alak sa mga gihambing balatian. Tumar sa Power Dent Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Dent Pro Bio Capsule. Buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Dent Pro Bio Capsule.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Nagsigi ka gobo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Galit man yung sakit ang akong kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga. O ingon siya dugan. Sakit kiwi. Nangurog na ako guys. Sakit kayo.
7: Oo.
6: Nga, dali kong sulod di sa balay. Eskwas, doon niya. Nanila lumapot yung akong apo kayo. Mag-inis ang ina. O dali ang nag-abri kay sakit di kayo. Di na ako makaangkin mo. Kaya lahat na ako pantumba. Nangurog na ako sa kasakit. Kaya na, abriya na kasulod ko. Ako gini-drisi. Gunita ng kuhaan ka ng aroma gani.
7: Oo.
6: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako ka nang dughan na ako. Likod. Taod-taod lang nawagit yung sakit. O yan, naningot na ako. Nagkakain, singot na ako. Naggawas. May na ako salamat. Kino, kay panalang nang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras na ni kay adunag yung panalangin. Ano, ikan ka yun o.
7: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
6: Aroma gyud akong gihaplas ako.
7: Salamat nay, salamat kay Naya, salamat kay Gayo.
8: Human kay migamit sa tong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. Tumo minaw ang kini mao nga testimony.
9: Vigimax wala nang sakit yan dughan. Gipainom na ko siya Vigimax Plus ba nawala ang sakit siyang dughan. Ginapainom na ko siya kada buntag, nawala ang sakit siyang dughan.
7: Okay.
9: Kaya pag yan pastor kanang akong papasauna nagsakit, di siya kaginhawa. Nagpalit ko ilan ang liti nga salo o kaming Vigimax, lima buok. Akong gipainom isa ka semana, naulihan yun ako papapasok ko. Namahay yun ko paso kay Limar ako napainom o niya. Kaya wala mang way istak apelin ni ng liti.
7: Oh.
9: Wala istak ba niya? Kanang, pero karon paso na maligya na yun ko paso kay. Nga akong papato na pag yun ako nga naulihan siya pero walang yun ako napadayan o painom
7: okay.
9: Kay.
7: Ah, sige Iga na. Salamat kay Iga o salamat Iga.
9: Makatabang yun ang Vigimax, Pastor.
7: Okay.
10: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best love songs on Light FM.
1: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug mo resulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, boiling solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscoma usa nga tus duha ka tulo og pwedeng gamiton katulong nga tus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscoma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tinaw o klaro nga pananaw, Viscoma Eye Drops.
2: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
4: Ano nga ba ang CMD? CMD is an all-natural, ionic, and concentrated mineral supplement from the Great Salt Lake of Utah, USA. Tatanungin ninyo, saan nakuha yung pangalan ng CMD? The first word there is the cell. The cell is the basic unit of life. So, ibig sabihin, bawat parte ng ating katawan are made up of different types of cells. And in order to make these cells very healthy, kailangan natin ng minerals. Ano nga bang minerals? These are elements that are needed for the body, for the cells to function. And these are needed for all the metabolic processes within our body. So, there's a great scientist by the name of Dr. Linus Pauling, a two-time Nobel Prize winner na nagsabing, all sicknesses, all diseases are brought about by mineral deficiency. So it's very easy to treat diseases. Ibalik lang ang kukulangan ng minerals and this would make our cells healthy. So if we have healthy cells, then we have healthy body.
5: Ang atong CMD ni Health Code International, available nino dinhiya sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-89-028.
6: Ako, Christina Flory Reguli. Nagkakapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa clay gel coffee mate, sa termino pag na ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa drama ninyo, pagka umala yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamit yun

0: ayos siya. So, purchase siya kalami. Nawala dito akong kakapoy nung labing niya. Saan akong lawas? Saan akong paminaw?
1: Wow. Clay Gel Coffee Mix. Lami na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix.
2: Wow.
3: Ania na ang labing ipaminaw nga radio station. Ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kudis Mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kudis Mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
5: high, we were so nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
6: You're tuned in to the best, the frequency
7: 90.9,
6: the station
8: Radyo Kalusugan,
6: your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: kahit man sakit akong kutu-kutu, tapos dislikod na ako nga, o ingon siya, dugan, sakit kiwi, nangurong na ako, gay, sakit kayo.
1: Oo.
0: Nga, dali ko sulod di sa balay, deskwarto niya, yun, nila lumapot yung akong ako, kaya mag-inis, ay na, o dali, anak, abri, kay, sakit di, kaya di na ako makaagin mo, kaya lahat na ako pantuba, nangurong na ako sa kasakit, kaya na, abri, anak, kasulod ko, ako, gini, gunita ng, kuan ka ng aroma gani.
1: Oo.
0: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako nang dugan na ko, ublikod. Taod-taod lang nawagi itong sakit. O yan, naningot na ko, nagkakain, singot na ko, naggawas. May na ko salamat, Ginoo. Kaya pa na lang nang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras yan, ikay, adunag yun pa na lang yun, ano, ikan ka, Ginoo.
1: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
0: Aroma yun akong gihaplas sa akong.
1: Salamat nay, salamat kay Naya, salamat kigayo.
2: May buntag ni mo diya kaibigan.
3: Good morning, Pastor Dan.
1: Ah, yes.
3: Ako si Angeline, taga Malaybalay, Butignon.
1: Ah, yes. Kaibigan Angeline, may buntag ka ni mo.
3: Pastor, akong isya ko, itisumon ko about sa BG Max.
1: Yes,
3: ako may sis ako, tulog ka, capsule na akong nainom, na itaga, itabangan di ko galit sa ano sa Gmac na ulian, diyan lang ako, sis.
1: Okay.
3: 17 years na ko nindala, pero
1: 10 years?
3: Wala ko hilain, 17 years. Wala na ko, ako hilain na ginainom, pero ang Gmac lang. Tungod kay, na dugay naman ako ni siya gina kuan sa dugay na ako gina ako gina na kong ba nga mo tanang kay kuan ba si Pastor Dan na wiki mag ako ta na i-try kay gusto lang yun dagan yun nag-ingon nga ipapirahan hadlo ko guopirahan kasi sa una mang naupirahan na sad ni di man mo tayo bang
1: okay. Kanang kuan ikan asa dapit siya ni turok nga hubaga
3: diri sa kuan Pastor sa dol sa kong dughan.
1: Okay, tapos na igagawas o unsa man magbasa o
3: igagawas siya nagnana siya.
1: Okay, so imong gi imnan og Vegimax.
3: Oo, Pastor.
1: Pila ka kapsula imong nainom unya ni unsa di buto siya o unsa
3: tolo siya ka kapsul kung ginat tumar tapos muto nang gawas tanan ang mga nana abitaw ni mo Pastor baho jud ang nana Pastor.
1: So after 17 years o 17 years ni mo siya nga gidala-dala, after 17 years nibuto siya human kaminom sa Vegimax.
3: Oo, nibuto dayon nang gawas ang mga itong kuan sa tong bugol-bugol. No, wow. Ninggawas na, then hantod nga ni kuan na siya, karon ni alim na siya nga, ninggamay ng mukol niya ni kuan na, hantod karon di pa dayon diya ko na kawag.
1: Okay, salamat kay kaibigan na, salamat kayo sa pagtawag.
3: Okay, Pastor Dan.
1: Okay, salamat kayo.
3: Salamat.
1: Dalay ko ng Diyos.
4: Okay, kaibigan, paliyog pa nila o taga-asa?
5: May muntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Mag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa Bidjimak, kay naka-experience mong good ko nga, kanang unang-una, na nag-ubo ko. Unya, so, di man tayo kumuinom mag antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko Bidjimak, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuka kong nainom, nawala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Dalay yun ang Ginoo, dalay yun ang Ginoo.
6: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apan gaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants, ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humot nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot.
1: Sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon. With his

0: page, Ronnie Cavasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: makauban na to karon na la. Sir Bern.
1: Hello. Kumusta po kayo mga palangga? Mga mahal naming mga nakikinig ngayon. Sa araw na ito, maayo kayo, no? Dalaygo ng Diyos sa araw na ito.

0: buhay kami.
1: Okay, ating share ngayon is about, alam niyo naman, palagi akong binibigyan ng pagkakataon para i-share ang mga ating mga fruits, no? Ang topic natin niya about fruits. At isineshare natin ngayon yung tungkol sa recommended daily allowance. Kung ano ba itong makukuha natin sa mga fruits o sa mga prutas na ito. Dire, sa Dabaw, no? Karong buntaga, ma-share ko sa inyo ang itong watermelon. Daghan man ang ano nito, no? Mga daghan ng mga prutas na ngayon na watermelon na makikita nato. So, tignan natin to, no? Ang recommended daily allowance ato ay 100%, no? Pero dire, isulti lang na ko itong porsyento ng watermelon. Unsa ba makuha nato dira? Eh, daghan man tubig niya, no? Na siya'y fiber. Pero dire, kung titignan nato siya, ang vitamin C di ay ang mas kusog sa iyaha, o mas dako. Na siya'y 29%, no? At ang kanyang energy, o yung kilocalorie niya, is 5% ang makuha nato sa kanya. So, hindi siya kaayo na ano, no, maganda sa energy nato. Pero, makatabang siya sa ating lawas sa vitamin C. Ang proteina niya is 1%. Ang calcium niya, na siya'y 4%. Ang iron niya, na siya'y iron, no? Na siya'y 5% na iron. Ang vitamin A niya, na siya'y 10%. So, alam nato na ang vitamin A, makatabang food sa mata nato. Na siya'y vitamin B1 o yung thiamine na tinatawag na good for the brain. Na siya'y 6%. Ang riboflavin, na siya'y 9%. Ang niacin, na siya'y 4%. So makita nato from vitamin A, B, and C, na siya'y mga ano, no? Na mga kadugangan pod, no? So, ang watermelon, ayaw kalimti, no? Na siya'y daghan na vitamin C, makatabang pod sa mga bata. So, salamat jud kaayo sa inyong paminaw diri sa watermelon.
2: Okay, so about to mga Pinanga, ang information about watermelon. Watermelon, ginakaon mga Pinanga, pero kanang pagkauna, matod pa sa study about sa mga nutritionist ang watermelon o sa kasiloso o silusang prutas. Kaya nga nung nasilusog-silusa siya Pinanga, kaya gitawag ning prutasa o it alone. Ang pulong it alone, ayaw niyang gusto may kahalo siya, may kasabay pagkain. Gusto niya kung kakain ka ng watermelon, watermelon alone mga Pinangga. Then kabalo ba mo? Ang watermelon ang bugat kayong iyang panit. 'Di ba? Nganong bugat ang iyang panit Pinangga kay naaday sa panit ang iyang nutrients. Unya ang daghang mga medicinal properties nasa gitawag natog panit mga Pinangga. So ang gagawin mga Pinangga nga kung gusto nyo para sa kaayuhan sa inyong gitawag og kidney, paghinlo sa inyong gitawag o bladder mga Pinangga, simple kayo. I-appeal ninyo og juice ang inner skin sa watermelon. Okay. No, ang inner skin, apilon, pwede gargaron, pigain, pwede i-blender, pwede i-juicer. So mga Pinangga, pag mag-juice mo watermelon, i-appeal tanan. No, ang unod, ang liso, ang gitawag na tog inner skin. Okay, so kana Pinangga din mag-regular mag-inom one glass every 1 hour. Yasay na lang nato siya sa buntag. So sa buntag, maghimo mog 3 glasses, mahurot ninyo, dili maglampas og 3 hours kay kana Pinangga, nindot mo, cleanse atong gitawag og kidney, sa atong bladder. O niya, ang watermelon, kay nabilong man sila siya sa gitawag na to, o kanang red color. So nindot siya, makatabang pagporma og hemoglobin. So katong siging puyat-puyat din na, no, bilal-bilar mga Pinangga, ala paghilim mo watermelon juice. Og waadya mo mo'y bangguran mga Pinangga, og naabunda sa inyo ang watermelon. Hala, kuskutsara ang watermelon, ibutang ninyo og kanang cloth or naaba mo'y knit bag din na, pugaa ang knit bag mga Pinangga, mugawas ang duga sa watermelon. Kung ang watermelon tamis kayo, sigurado ang sabaw nini arang katamis. Sige, atang mo mga Pinangga kayo, isgutan na nato tong bad effect sa gitawag na to constipation. Okay, then atong padayon niya pag-isgut about liver mga Pinangga. So atangin ninyo kay I discuss na to about liver, kung makaya sa tong oras ang about hepatitis pinangga magisgot about hepatitis ug di makaya karon ala ugma nato siya pagahisgutan.

0: daghan ka na baog sakit nga giantos, unya imo lang gidala-dala. Ug bisan diin ka na nagpatambal, ug nahurot na lang ang imong kwarta, nagkaprenda-prenda ka na si mong kaldangan apan wa pagihapon ka na ayo. Paminawa ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist og trainer sa mga alternative medicine practitioner. Ug sa kinasing-kasing, mutudlog mutabang kanato pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologists Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Pusa at tangi ang iyang programa, Matag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangtod karo.
1: Lucky, serbisyong medikal.
2: Ani akaron buntaga atong hinabiyon ang isa ka nilang kundiin siya malampuson nga nakikumbate ug malampuson siya nga niusab sa kinabuhi sa unang panahon magud usa kani sa Kalatagaw badlungon sa Katilingban sagbot sa panahon apan sa dihang nagbag-o siya nakakabot siyang unahuna nga kinahanglang gid ay nga dunay gitawag nga kapaghuan sa panlawas ug sa iyang panghunahuna tenay buntag dati. Nagpahigyan kong interview na yung isa katao nga buot magpasibaw siyang kalipay dito sa itong programa sa serbisyo publiko ni Dr. Lagit kay usa kanin sa kamasakiton na daot pangisip apan karoon na ulian na siya. Ikson, ang siya pangalan, Ikson, idadog tagadin ka, Ikson.
3: Ako nga po pala si Abloy, taga Sambuanga.
2: Unsa man ang imong kalahian sa imong kinabuhi, Ikson, sa unang panahon o karoon nga aniya ka na karoon sa kamot ni Dr. Lagit. Sa una, naman ka sa Doc Alternativo, karoon na niya na ka sa serbisyo publiko. Unsa ka lang, Ikson?
3: Ama ko, Ikson, huwag na ako ang tanan sa pagpaminaw. Sa una, grabing mga kakulian, mga tensasyon, mga konsekwensya sa akong ngirikanan, ingan man usap sa akong mga kaparintihan, nga wala gusto sa ako. Tungkol sa akong pagkang
2: adik,
3: dagang klase mga Ikson, akong natilawan, usap, ingan man usap karo nga grabing mga Ikson, sa diyang sa una, sauna, Ikson, sa diyang dito po ko sa basurahan, Ikson, nangita kong pagkaon, dito ko magtukob-tukob. Amin, Ikson, usa akong gitukob. Usa ka paan lang, Ikson, nga hugaw, akong giagwanta o kaon. Sa diyang nakitaan ko ni Dok Lakit, Ikson, iya akong gipunit. Isakay ko sa maong sakyanan niya, Ikson. Grabe akong kalipay, Ikson, iya akong gihugasan, Ikson, iya akong gibistihan mo na karon. Ang akong pangalan, Dixon. Ano, nagkakasalamat, Ikson, sa diyang naadto ko ka Duklagit, Duklagit Alternativo.
2: Karon, Ikson, but pasabot na ikaw karon na hugasan na o si Duklagit, ito na po si basurahan. Nagkambyo na ang posisyon karon, Ikson.
3: Ay, wala, Ikson.
2: Wala.
3: Siya, padayon siya po sa mga servisyo.
2: Servisyo, publiko. Kilid sa basurahan.
3: Kilid sa basurahan.
1: Kay Duklagit, kasangga mo ang langit.
4: So, sa itong mga isgutan karon, kanibitang, nag-experience siya og kanang bloating. So unsa ni bloating mga pinangga? Ang bloating mao ning ginganlan nato mga pangga og kanang pagbutod. Kato nagabutod-butod ang tijan mga pangga. Hala pahiluna mo dina kay niya ang mga buot pasabot nganong mag-experience kag pagbutod sa imong tiyan. Okay, so ni ang mga pinangga saga day kuno kun duna day kay mga allergies nga manggawas. Mao ni ha. Dunay allergies nya katubitong dunay mga nanurok sa mga bata. Mga nanurok ha. Naitipdas mga pinangga manggawas magbutod ang ilan tiya. Onya dayon pinangga nato tigpaminaw ang pipila nini kun duna po kay appendicitis ato pagyatake na imong appendix mga pinangga. Agoy magsigi po nagbutod ang tiyan. Kaya lang ang diferensya sa appendicitis kay kung magbutod ang tiyan magsakit ang palibot sa pusod unya panaog didtos to. Oh. Tungas bugan mga pinangga magsakit. Niya sa pipila po mga pinangga, butay pasabot og magbutod, doon na nagka-problema ang imong bawel or doon na kay ginganlan na to kidney obstruction. Okay? O niya, pipila nini, doon na sila adrenal disorder. O niya, kadaghanan pinangga nga doon ay problema sa kolon o doon na yung kay diverticulitis. But pasabot anin diverticulitis mga pinangga colon cancer no og makita nato pinangga sa mga ultrasound no onya dripod sa mga naga-eskwela o kanang European iridologist gawas atong mga karaan nga naga-iris pinangga makita nimo didto nga magpaket ang ilang colon. Okay, so mo na mga pinangga natong tigpaminaw ha, kana dakugi katabang. Okay, unya sagad pon magbutod kun duna kay edema, kana bitong mga nanghupong gumikan kay ang ilang kidney trouble mga pinangga, trouble ang ilang liver, magsigig yung butod ang tiyan. Labi na gyud kun duna kay gallbladder disorder, unya duna kay gallbladder stone. Mga tao nga nag-experience og fatty liver o ang paghubag sa ilang gallbladder, magbutod ang tiyan. Tumoni mga analysis pinangga nga nung magbutod ang tiyan, daghan day ang posibleng mga hinungdan, daghan ang mga bahin nga imong i-analysar. Okay, kung gibutdan lang ka, karong adlaw gibutdan, inighaplas ni mo, makautot ka, makatugab ka, mawa kay butod sa tiyan, kana simpleng hinungdan. Apan kung kanunay ang butod, pila ka adlaw, pila ka simana, niabot nag binulan pinangga, maon ni mga pipila na niya ka mga hinungda. No, on niya matod papot sa dugang research kung doon na day kay heart failure, magbutod ang imuntian. Labi na gyudog doon na kay irritable bowel syndrome. Okay, so kuan po siya mga pinangga natong tigpaminaw o doon na po kay gingala natong mga kidney disease. Mga tao nga nag-experience og lactose intolerance, mga babae nga troubled og problemado ang ilahang menstruation, la magbuto di ay pod mga pinangga. Okay, unya ka to pong dunay kana nag-experience og overeating. Nag-experience og overeating mga pinangga, la magbutod pod di ay ang inyong tiyan. Di lang pinangka katupo mga tao nga nag-experience og peptic ulcer. Kanang maghapdos ang ilang tiyan o niya mutubag ang kasakit sa likod mga pinangka. Agay ka na moingog, agay, mora maghalang pudok. Agay pinangka mo na yung peptic ulcer. Okay, labi na yun sa mga tao nag-experience og tumor. Na yung pagbutod ng ilang bation mga pinangka. Okay, so modo na pinangka ang posibleng mga hinungdan, nganong ang mga tao mag-experience og pagbutod. Okay?

0: Ay, hisgot dahi ta mga pinangga katong mga gipanghubagan bitaw katong bitaw na nga paso. So, kanin paso pinangga, doon ay first degree, second degree, o niya doon ay third degree mga pinangga, ha? Kanin first degree mga pinangga, igo lang man ni siya magkuan. Igo lang ni siya pinangga, magpuwa, o niya maghubag mga pinangga, ha? Doon ay blister. O niya, ang kita, kuan pinangga, mo to first degree, o niya, ang gitawag, ano, ang first degree, igo lang magpula. Pero ang second degree pinangga, doon na nag-i-blister, murag burot na siya. Maklaro na nimong panit-panit pinangga. Then ang third degree, mga paksit na giyod ang panit. Sa agad din ni pinangga, kanagyong makras motor, mapasok ka sa tambutso, perti ka pahak. Nalabi nag-week kag sensory, wag ka kabalong na paso, di ni mo malasa. O niya mga pinangga, na po di gitawag na itong fourth degree. Makita na yun nimo abot ito sa bukog. So, simple pinangga ang inyong himuon kung panalitag paso-paso lang. Kung napaso kas mantika, doon natay tsorya nga likes your likes. On sa ibot pasabot pinangga o napaso ka sa gitawag natog mantika, hala, mantika gihapon pinangga ang itambal. Manghubag mong gina. Ang paagi mga pinangga, ihumol po ni Mos mantika. Dili ditos nagbukal, katong wa pag-iinit ng mantika. So mo ni buhato ni mong pangga, ha? Simple lang, ihumol sa mantika, mga 10 minutes, mawaray ang kapaso. O niya, kung doon na mo dito yung mga herbal nga toothpaste, labi na itong toothpaste nga gikan sa clinic ni Doc Lagit, pwede dito pinanggang ipahid dito sa imuhang paso. Konya mga pinangga, pwede po kang mangitag sweeties, kanabang murag rambutan o dagway. Ang sweeties mga pinangga, ang imong himuon simple, katong iyang puwa-puwas ibabaw, mauto siya pinanggay ipamahid ni mo dito sa paso, karon di siya kabuto. Anya karon pinangga, kung medyo nagsikan degree na kananay blister, ala magsugba na lang ka din at maghalob na lang ka pinanggag dahon sa talong. Eh, hampol! Pwede po pinangga ang gitawag na tog kamatis. Katundugas kamatis, 10 minutes, isigig nos-nos. Or kung dili, ibasa ni mo tanan o gapas, ipatong sa napaso. Anya, pwede po kang mapalit pinanggas butika o gingalan na tog petroleum jelly. Okay? So, pwede yung petroleum jelly mga pinangga. Gamit kay nani mo mga pangga. Okay, sige mga pinangga. Motos mga paso-paso. Then, ang dugang inyong himuon mga pinangga sa dunay mga paso. Hala, ang imong himuon mga pinangga. Mangita na yung kalabi nag third degree, fourth degree. Nga nangalangkat na yun ang mga panit na nakita na nagbukog. Nga luod tanaw ng unon. Ala, magbanggod na ka dito o balang hoy. O, kundili mga pinangga, pwede patatas. Ang himuon ni mo mga pinangga, mauto'y banggurun, ihampol dito na nga paso, nga nangalangkat. O niya, ang imong pang-dressing ni ini, mangita ka pinangga o apple cider vinegar. O, wala man kay apple cider, pangitan na lang suka sa tuba nga puti. Onya mga pinangga ang buhato nimo kung equal sa pinanggas tubig. Kung gamay kag paso, napulo ka kutsara nga kagingan lang nato pinanggang sukas tuba nga puti, napulo po ka kutsara ang tubig, ihalo to nimo. Moy pangwash dito mga pinangga pang dressing sa nga paso. Onya dayon pinangga, pwede na po dayon mo hinahinayag pahid og dugos. Pwede po pinangga aloe vera. Nya dito sa clinic, nata dito itit kanang colloidal oil. Pwede pinangga, kung kaya ni mong kahapdos gamay sa aloe vera pinangga ang liquid, pwede po ni mong ispray. Onya ini ka, og dito po pinangga, doon na po tayo mga tagas og vitamin E. Pwede na mo dito evening primrose. Naka-evening primrose, ala, mauto mga pinangga ang imong kuanon. Mauto dito'y ibubo ni mo si mong mga samad o sa mga paso. Oh, naakay soya lecithin sa clinic, naakay garlic oil. No, naaba ka dito igatong pangkolesterol mga pinangga or flaxseed. Ah, pang uto pinangga imo tong pangbusdikan, panghiwaan, ipangbubo dito si mong nangasamad. Oh, kana pinangga ha mo nay kuan. Mo nay dako keng ikatabang para kaninyo. Okay, so hala, ayaw kalimte, mga pinangga, sige pog take og taas og vitamin C. Sige pog take pinangga og taas og vitamin E.
1: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
2: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
1: Unsa pa imong gihuwa, text na!
3: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayo-op, cyst, goiter, lymphoma, trauma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, dilawin na karon ang kalami sa Healthy Juice Powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron. Healthy Juice Powder. Makawala usab kini og paglipong-lipong, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapos sa kutubuto, punga ug luod. Healthy Juice Powder hinimo gikan sa blomera, gunjay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy Juice Powder. Perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy Juice Powder. Doc Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mabalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness.

0: Center.
1: Ani ana ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghapdos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Ani ana ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
2: Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
1: Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Maayo sab gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia ug abil ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
2: Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
1: Masaligan ug epektibo. Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
3: When health is lost, everything is lost.
4: Okay, gingundre. Asa lang ko unsa di tambal sa mata nga igo sa kahoy.
5: Oh, pagbugha. Bihan puli pinangga, bibinanggod nga carrots. Pwede po mo pinangga. Basi niya nagmabutli. Mangita mo dito ka na, bitawang... Sitawang ni bugang, bitaw? Bugang ba? Nampoy bugang tapol katong atong karaang bugang nga puti pangga. Ang buhato ni mo ato mga pinangga, imo hato siyang kuanon kana bitawng pug-on ang iyahang ubod. Oh, panitan to katong ubod jud. Pug-on sa laon ni mo panyo nya isulod og kanang draper. Mao to pinanggay imuhang ipatulos mata. Okay. Ah, gingon diri dok ask lang ko naglibog nako kay kining akong sigig pangatsi og sipon, no, wa jud ni mawala dugay na ni. Oh, labi na kadamata nako sa kanang maabugan pugo, pinangga suksuki gyud gapas ni imong ilong ha. Oh, para di gyud nakasimhot og abog ha. Kundi magmaska pangga. Ang himuon nimo simple karon be, pagkuha og limonsito. Pugaa isulod og medicine dropper nya balik og higda hayang. O niya, ibitay mong ulo pinangga pinhangad, ipatulo ang limonsito, 3 drops. Ah, basta pinangga, kaingon lagi kaglami ay tikangkang dahil matuloan og limonsito atong ilong sa. Ah, o na pangga, pagkaugmaugmaug, yan po na ladi, imo na po siya pinanggang otrohan. Ah, doktor, on saman ang tambal sa baho og ilok. Man na pinangga, kanira ba baho kag ilok? Maimyo na po ka, di kakabanting, nanimaho na po, da? Simple pinangga, tawas na lang, oy. Oh, tawas na lang mga pinangga. Kailan kamo pong mga kuanin ha, mga guwapa nga mamutag tawas, ayaw pong apila ng inyong mga tutoy. Kay, pusti lang na imo tutoy pinangga pag tila, oy. Upload naman ang imuhang kuan, tutoy. Ah, dito, Ramos Iloco. Okay, so niara mga pinangga pa dayon ta sunahan gingon ni doktor unsa man ang tambal sa baho ang ilok. May pala mo yung isiguro og senda sa smart og sa kuan pinangga. Smart og sa to ang TM. Okay, gingon dire unsa ang inosno sa bun-e? Og pugis nga panit ha? Pinangga kapayas kun dili virgin coconut oil na kanang atong virgin coconut oil mo ni pinangga ang kuan day kapayas nindupot sa gibugas di ay gahapon pinangga na gidala dito perteg yung grabihag kuan bugas lang ha pino pinangga nya sa kinalot nga paslot nin taon yang dagway pero kato pangga paningkamot ha gitudlo ni Doc Lagit katong bugason pwede magbanggod mo dito pinangga o kanang kapayas kaning kamatis, pipino, na pwede ihalo, pati radis. Pwede nyo ihalo-halo mga pinangga kay kana, dako kay katabang.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong...
6: You know I wanna be holding
1: out organs alone.

0: ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na! Ang pagbaton o maayong paglawas, mas gipadali na karon. Tungod kay ang Doc Lagit Clinic, abli na, matag Domingo hangtod Huwebes, alas 7 sa buntag, hangtod alas 6 sa gabi, o alas 7 sa buntag, hangtod alas 2 sa hapon, matag Biyernes. Muntagad, ugmuati man kaninyo si Doktora Gemma Cabandes Otida, o matag Huwebes, naa, personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala, alang sa mga balatian sa lawas, nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Well Center. Tiha mismo sa may pailon ning siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
1: When health is lost, everything is lost.
2: Okay, sige. Padayon pailon na mga pinanggan. Naging underdog. Unsa po na nga kapayas hilaw. Pwede dili i-withdraw. Okay. Hinog nga kapayas pangga. Siyempre, kung nag-inuman na, di na-withdraw. Permintin na yung deposit mga pinangga, ha? Okay, Doc. Unsa man ang tambal sa hinay. Hinay ang pagrigla. Lasaw po, Doc. 41 ang akong edad. Ang imo na lang himuon pangga. Simple kayo. Simple kayo, pinangga. Nindot unta magkulong cleansing ka. Nga, mintin na nakada pinanggag. Aloy adulaw ka ng gabon before menstruation, sige na kagino makato ka clinic, hala mahilot ka mga pinangga, no? Okay, makatabang kay na sa imuha. Okay, Doc, lingkod ka planggan ng init before ang imo menstruation. Okay, Doc, ask lang ko unsay tambal sa goiter. Sige ka o gusto lato pinangga, dahon sa gabi katabang kay na intawon sa imong goiter, ha? O niya, ang imong himuon pangga, kuan ni siya ka ng kanang tawagan ni pinanggang kwan matukag klinik na daghan kelplicity na isikel pero magsige kag mintin pinanggag Diyos sa karots kamatis o gatsal o niya kinsay pinangga mutunaw ginagoy ta kung sa'y tambal sa bugha Dok, pirmi magudlabad akong ulo tuubon yung kapangga o oh, luy agabon asin ako dito uub ni mo niya maglaga ka dito ginumon ni mo huwag dool mo klinik huwag mga outlet mga pinangga pagbalik mo dito 77 herbal tea. O niya, naapunta mga pinanggay ko. Tawag na to nining diha, mga itakag trumpas, ilipanting puti, mga pinangga, putik bulak, o niya, dayon, mga itakag dito, nakay kaningag, sibukaw, duguan, albutra, mga pinangga, lapoy din na. No, nayugat sa tuway-tuway, mo ilagaon, siging painom. Okay.
3: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Unsa to'y pangalan gani ni mo?
5: Helen Iberura.
4: Taga-asa ni?
5: Marita, Davao, Chile.
4: Saan sa kang nahibalo diri sa clinic?
5: Manila ko sa radio.
4: Unsa to'y gibati ni mo, pag-ari ni mo?
5: Akong tiyan, apirmiro, bawas ko, pagkahuman, pag-check up ko sa doktor. May
4: agi ultrasound gina ika to.
5: Ultrasound.
4: Nga naa kay gallbladder stone.
5: Di subject for endoscopy na endoscopy.
4: Unsa may mong gibati day adto?
5: Gibati adto kay ang akong mugaw nagtibuok.
4: Tibuok-tibuok. Murag tais kan ding ang imong libang. Kunya. Unsa pa?
5: Bloated na.
4: Makakaon pa kagdaghan na to, dili na.
5: Dara ka kutsara.
4: Muna to yung bation ha, makakaon siya duha ka kutsara. Mupuno na yan tiyan, magbluted na. No, sulod sa upat kadlaw niya. Kumusta to yung pag-cleansing? Kaya wala na ba to'y kaon?
5: Pandok. Nakakaon siya ba to?
4: Oatmeal ra.
5: Oatmeal o lugaw.
4: Lugaw ng oatmeal. Niya, ang imong juices ato no, kada 30 minutes.
5: Straight.
4: Wala ka maglisod?
5: Wala na. Mahuptan ko pusog pero wala ko na ito. Na, pagdaog na.
4: Dara na. Okay. Mauna na ni ang mga nanggawas, mauna ni ang first day, no? O niya, pagka second day na po, gatapok na, nanay mga green. Kare, mauganing klaro kayong gallstone ng green, mga pinangga, no? Mauna ni ang mga gallstone, ha, nga nanggawas. Huwag na humanis siya sulod sa upat ka.

0: adlaw. Okay, so mo ning karon na ni si Adris Clinic, no? Pag-check na to sa machine, ang nahitabo negative na ang iyahang gitawag o gallstone. No, nya kumusta imong gibati? Wala na tong mag-bloated-bloated. Unsa imong ikaingon?
1: Ako kaingon nga na imong bati karon diha. Sulayan niyo si Dr. Lagi. Kita ninyo sa Jess Ayis Matina, diya mo manao. At nung wala masayod.
0: Yeah, musakay sila sa matina kayo, pangi.
1: Matina pangi. Mm. Dito mo sa jeep or sikan. Kasi nga kung anak ni Sultid yun.
0: Oh.
1: Asa mo nagdapit sa Davao City.
0: Oh, kayo, imo pong paupiran 150,000 good. No? Anya, di takya ginawa ang ICU ani 30 mil ang adlaw. Whereas kung mag-cleansing mo kay Doc Lagi, 24,000. Na mag-ampin na karos mga mantikaon, ha? Oh, mga taba ng mga pagkaon. Kung kaya nang mag-vegetarian, para parihan na ta. No, nga vegetarian na atong pagkaon. So, mga pinangga, ni akaroon ng atong usang nagmalampuson. Sa una, grabe na ni kamalampuson. So, si Priyana Albert Asares, no, taga Banay-Banay. Naragin ni sila ning kilid sa elementary school. Nay, mas grabe man ito yung gibati yun sa una. Ya, pila na ito katuig sa una yun nga. Kamang-kamang na kaya di namang kalakaw, lisod ginawa, tungod gyapon sa bato sapdo, taas ang creatinine, grabe ang iyahang uric. Kamot mong siwara ito, nisaka po bato sa una? Taas to kaayo, no? Pinangga ang Diyas Ginoo.
2: Ay, isa po na ito.
0: Pinangga ang Diyas Ginoo. So, gigamit last Doc Lagit nga, ma-restore ang iyang panglawas niya. So, na-clear na si nanay ni Baskog na ni. Grabe na ni Mutsat-sat.
3: Grabe mo lapaw
0: na. Oh, unya, nay, gikan atong 2012, kaning karon nga hitabo aon sa tuyo imong gibati kani
2: dagan man tudok hupong to primero moro
0: mi ang hupong
2: ana ana
0: tungod sa uric og sa kriya
2: nimo la dina nya bagan ni mo trebo no kanuho tra siguro ni maana ra ko basi panuho tra ni nya pila ko dili kayo pero nagdala na siguro sa sa
0: na ultrasound ba to wala
2: wala ko na.
0: Wala na.
2: Oo. Motong, na-doktor na yung ito, kaya na-emergency. Atake niyan po ko sa pneumonia.
0: Ah, ginumonia na po. Nagliso na po ginawa.
2: Oo.
0: Oo.
2: Ikuan ko nila, i-admit dito. Ipulin dito kay ako kakarabura na higin. Nag-ipapirma ko sa doktor. O, pirma ko doktor.
0: Ah, gi-weber, weber.
2: Oo, oh, weber ko nila nga. Kuan. After ato, sige sila, ngal-ngal kong anak na. Pag-doktor lagi, ma, magpa-admin pagkakadawa ko'y kwarta ni mama, uy, maanak nga. Niya, motong, nadala-dala na yun po kay, nisuko naman. Motong, ikaw sige, admit na lang ko. Gire sa regional director.
0: Adri yun, sa tagong yun mismo.
2: Sa tagong yun. Niya, pag-abot dito, dextrose, oxygen, niya. Katitir ko, doktor.
0: Ano katitir ba, Juga?
2: Ihubong mo na nang, akong tutoy, pwede mong kaata na dyan kayo, sin. Grabe.
0: Yeah, way magtutoy.
3: Actually,
0: recommended you just for dialysis. Dito
2: siya mo
3: dialysis
2: na yun. Nakagawas ko. At mayo ganit. Tagaanan ko ni magtambal. Ang idayawan ako kung gihapon nila pag pagpauli na. Ya, dito ko.
0: Awag gihapon gato kalakaw.
2: Wala pa kay dagko pa man ako sa nakabawas ng daghan ka ayong ibi. Nama itong ingong nalay ko na ni Dok, maintain na lang ko sa tambal. Nama itong ako sila ulit. Niya mga 1 week, wala na okay. Naapa mang gibi man. Mapil man din mo nga naapag yun kay mahikap-hikap ko na ko ang tanagilin na ko naapag itong mga hukong. Nama itong nagtumar ko o pila ko tumaran. Itong primerong palit ng tambala, dahil itong utsumil. Kundi na ni maayo kay imbis na muling kong ko, mapil na ko nga, maluya ko sa akong mga duwin to, baga na,
0: mura
2: ko pamigingan.
0: Siyempre, kayo mo baba naman calcium at potassium.
2: Alain ko na unsa naman eh. Nabdan ko niya, ikatulong na ito na kong tumar. Yung dungoy naman ako, na unsa man kama. Kung nagtumar ako sa sintetik, mura na eh. Ala din na juga hiyang ana ma. Utang hindaklit ako na naam, balit na lang ko doktor Lagit. Moro gito ko na dikit sa kong ano, ato na lang jugos ka doktor Lagit ani kay di jugo ani mo maluya gigo as ina ni manta makarijik sa doktor nga sintetik pero na feel gid na ko na maluya gito
0: mo. Mismo basko og maluya.
2: Oh, maluya ko dok di na kuno makabarog. Ano ato man tanan ko dito bi ko nakakuha bato sa una. Nya daghan mas daghan to kay sa ni karon.
0: Sugi ka na.

0: Itong pag-cleansing ni mo, ni Baskog mo ka.
1: Oo, oh, pagkuha na
0: ito. Oo, niya, niabot-abotong time na wa ka makainom.
1: Oo, oh, nibalik itong... Ang nagrabi itong, nag-yun, tres ginoo, pagkuha itong sako.
0: Oo, pero nagbalik na po kag-vegetarian na eh.
1: Mag-vegetarian naging siguro ano ito, kung magkataon man ganit. Pero nag-maintain po kung ka ng sibin-sibin. Noon ay akong himong tubig.
0: Oo, pantubig na ito. So, muna mga pinangga, no, ang hitabo kang nanay. So nay, padayon na karon sa imong cleansing, gitawag lag healthy lifestyle. Sige, nay, isa mo ikawhag sa ubang mga masakiton.
1: Aw, ang akong ikawhag kung para na to nga wa tay mga kwarta magpadukot ta sa mga sititik o ilang na ipag emergency recovery. Pero kung forever na gini ani nga na ay diwati na to nya, di madala jud og doktor magita tagway kang doktor lagi ta ko na ayo dire.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
3: Okay, so sige mga pinangga, padayon tanga tusunahan, no?
4: So may proper use sa partner after or before menstruation para dili jud mabuntis. So 7 days mga pinangga before ang imong menstruation. Mao na to mga pinangga, pwede na ka mo tuda. O niya mga pinangga, dayon ang next nimong gamit ana pinangga after sa gitawag natong menstruation sa maong kababaihan, inigundang gyud tirato na. Oh, kutob lang mga pinangga og 5 kadlaw. Okay, hala sige, pailo na pangga naging ondre. Dok, ask lang ko kay naglibog na jud ko sa akong manghod. Bata pa siya, dok, hubakon na. Hangtod karon nga walo na siya katuig, hubak lang gihapon. Ah, kana maging uban abot maging 50 anyos. Gihubak lang gihapon. No, unsa may mayo ni Dok Tabangi ko. Sige ma, sige Dodoy. Wait, daka jud Dodoy ha. Sa gitawag na to pinangga kanang kuan. Tawag na to aning tatanang hubakon pinangga hot compress gyud ang ba ang imong dughan og likod ko mahimo 3 times a day ka pinangga mag hot compress ha kay kana dako gikatabang kanimo. Tanggal si mong panuhot unya mohumog imong plema unya katong gitudlo na to gahapon nga ang dugos pwede nimong ihalo pinangga ang radis, ahos, bumbay, kamatis, no? Ogway kamatis pinangga, limon sito man, pwede mong ihalo mga pinangga, maoy, ipainom sa gitawag na tugihubak. Glaining kinabuhian.

0: Daon sa kamari, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
1: Nawad-an naman kukubag asa pre. Kaning mga gupang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni good. Kabalik-balik na ko pa-check up. Ang klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala man kihapon kong mauli eh.
0: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
1: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
0: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mari. Aniya o?
2: Aduna kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
3: Serbisyo publiko.
2: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayos sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
4: Unsay tambal dok sa katarata? Okay, tambal sa katarata mga pinangga, simple. Patuloan ni Mug Dugas Carrots, matuga clinic, doon naman tayo eye drop dito. Okay, Doc. Mangutan na unta ako, unsa di ay tambal sa maghuot ang dughan si Hilda ni Cardenas. Pinangga ang kuan, kanang maghuot ang dughan ko lang managlibang, oy. Palibangon ka, inom dagis katasang gata, pinangga, ha? Or dugas palya. Kada alasay sa hapon niya. 3 times a day, pag maghuot, alsahan lang imong kamot pinangga butang aginit dughan og likod kundi manghaplas kaghang onja mga pinangga maginom jud og sili pag moatake ang sili pusa gyud sa tubig inuma pero di moatake regular nga paginom mga pinangga ala regular nga paginom mga pinangga imo ra na siyang unsaon imo ra na pinanggang inumon nga tibuok ang sili. Okay dog, ang akong mama ban hanap man ang iyang mat nahanap na 2 years na. High blood po siya, maulian pa ka ni Doc? Lisod po na to, maingnog, maulian nga di ka mo try. Ha? Daladri clinic, ay, pwede atake yung nag-high blood, sige nagpainom magsayote. Isag buntag hapon lang pinangga, buntag skabaso, pagkagabi skabaso, Doc, sa may tambal sa purea. Sakit sa ngipon, Doc. Buhatan ni mo pangga, imuhang ko ano nang imuhang purea, nga nabitang... Sige, haginom mag limonsito, sige po kaginom mag mga pinya juice, ha? Or any citrus juice pinangga or kamatis juice. Unsa man ang dapat na kong buhaton para magbalik o gana ang akong kaon? Buhaton ni mo pinangga, kuan ka kanang magtuob ka. Magtuob mga pinangga og sige kag inom og unsa man mais nga kape. Okay, kadig yun. Mawa ng kalabat sa ulog, di ka mapahimasmuhan. Dok, gingon diri, sige lang manggodo, huwag ka ng kabutdan sa akong atiyan ng akong anak na 7 months. Ay, nasipay na magatas pinangga, no? Kay lagmit, naimpatso na po ning imong bata, mga pinangga, mo nang sige lang taon, isang kabutdan o tiyan. So, buhato ninyo, pwede mo magkuhag, niloga, magluga mo, katag stila. Tatarag Bombay duha, or kundili, namoy bagong nilong agkanon din nakaroon, hala. Ikatag dito stila, mga pinangga, o niya, butang ha, Bombay. Baloto ni mo, maoy ihampol ka nang mabalot yun ang lukob siyang tiyan. Nakasimple yun. Pero doon na kay, kitawag na to din ng pinalitas clinic nga mais nga coffee o charcoal, mao da joy inuma. Pinangga ha? Anyaging undre, Doc, ask lang ko, unsa may tambal sa kagid-kagid, 7 years na ang akong anak, di mo malangan pinanggag, matumo clinic. Palit mo dito white soap, na skin ointment, na apoy aloe vera spray. Pero di na, ala, dok-dok rakag dahon sa nimtre, dahon sa madrikakao, dahon sa asunting. Muna, sige ni mong hampol. Pwede po ng duga, pinangga, basas gapas, mo ipatong dito sa kagid, ha? Dok, kung sa may maayong tambal sa bayuok, no, ang edad 34, nagkalintura manggod. Ang bayuok, mga pinangga, sige ginumog lemon, kamatis juice, then... Hampulan nyo dahon sa iba. Iba, kamyas, ala. Kana mga pinangga, munay paspas daw. Pero guay lain, di pwede naman tong mga alugbate. Okay. So, mga pinangga, gingon diri, ask lang unta ako, Doc. So, kad paggamit gamit sa akong bana at tong Pizza City, tingala ko dok nga gilok og katol ang akong vagina.

0: Magini kay imong giningles. Oo, gingon dere unya ispat till bi, basig may diabetes daw ko. 39 na kong edad. O, baka magkiat po ni mong bana. Ha? Kay basig, kiat po ni mong bana. Inon-inon lang ka, diabetes ka. Oh, pinangga ko lang gid po. Kanang itry lang ni mo, nga lapuahan na ni mo, pinangga ka ng pinabukal nga tubig, butang agdahos bayabas. Nya, haluan ni mo pinanggag bugnaw, ni gumagbukal niya. Butang agusaka, tasa nga, suka nga puti bitaw sa tuba. Ala, hugasin ng imo katulo sa iskadlaw. No? Oh, hugasan ni mo pinangga, di ba? Ah, malilian ka simbana, ilang yun pahibalo sa simbana. Hmm, nga imong giobserbahan kay makakita siyang gihugasan ni mong suka. Makahuna-huna ning, wow, kinilaw na po. Unsa may tambal sa sore eyes. Okay, and sore eyes pinangga ako ani. Kanang magtagtad lang kag Bombay. Ipahilak-hilak na imong matas Bombay. Pero na mo'y carrots, pwede patuloan, gatas inahan, pwede, o di kay grabe. Pero magkagrabe pinangga, gwapo yun, dugas ka mong gay. Hmm, dugas panyawan, pwede po, no? Pero matiisin nyo lang ang sarap. Okay, hello doc, gusto ko sana nga magpa-advise sa'yo if okay lang. Ay, kasi naman, perminti man okay, doc, lagit. Nagoy nakabutang free daily, free check-up, free consultation, and free counseling. Di ba? Okay, giingon din mga pinangga, kasi doc naman kami, parihas ng husband ko, bakit hindi kami nagka-baby. So, pagka-baby, pagka yung mabuntis. So, pinangga, inyong buhaton, muna yung soban nga, basig di katiguan, tigpatong si mong asawa. Ingo pong asawa, ay, kitang manulunda, oy, nga sige nagpatong. Bitaw mga pinangga, ang problema, daghan alay mga problema. Buhaton ninyo, mukuan siguro mo pinangga, ka ng, muadto siguro mo clinic, kamog yung duha kung mahimo, o busy mo ba na, pwede ikaw ra. Kay simple raman pero yung buhaton no, sa mo mo clinic tuwara imong bana kay basig dako kay nagbariko sa itlog. No, nasa bariko silba. Di ba? O, muna mga pinangga o niyang mga babae po usosong matres. Muna gingon pinangga mo tiabaw basta ganig madutan ay mga pinangga ka na siya lison mabuntis. Labi nagipangluwa ang similya. O, murag gibidli. To ah, mga pinangga, tinga kaun sa maninga imo isnaban man imo ni akong similya. Lison mabuntis nya basin pod ang imong bana mo na giingon pinangga nga mura na lang pug luha sa mata kadaghan ang iyang similya adi gyud po na mabuntis. Okay, hello doc, ang akong mama bana ay bukol sa yambugan sa wala. Okay, so na double send. Okay, hello doc, unsa di ay ang content sa brewers og lisitin nga makapadali man og siya og kanang panganak di ba ni siya makadaot sa pregnant dili oy no unya butangi ganyog licorice mga pinangga. Oh, unsa pay maayo nga vitamin sa pregnant basta tanang prutas tanang gulay labi na gyud sa taas og vitamin C. Okay, so pinangga ang lisitin gikan man sa soya almost complete nutrients gihapon unya ang brewers yes. Grabe minerals ba? No, pinangga, di gyan mo magmahayan na. Perte gyan ang nindota, ha? So, munay buhaton kay gawas ng imong anak, imong asawa, mga anak, ligon kay siya resistensya. Bisan pag imo nang kuan, imo nang hagitog is kabulan, musukol na na.
1: So, wala man tayo yung oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
2: Dok, ay sa dok. Ay, kalagot. Lamipunta kay maminaw da.
3: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang tanang clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, publikod sa Gacharge of Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Okay, maayong udto, maayong udto. Welcome mga kabida, kumusta? So, aniyan po kita sa itong isa ka oras na programa. Ang kinatong markas sa kabarangayan, no, mabati kita, adlawong Lunes, santod sa Huwebes, alas 12, santod sa Launa. Dito na sa itong istasyon, ang DXUD, 96.1, Infinite Radio sa siyudad sa Panabo. So, kumusta? So, sa ngalan sa akong partner, nga si Kuya Kaloy. So, si Kinis Kuya Marlon, so, karon ninyo makauban, mga kabida. So, si Kuya Kaloy Manggod, doon na po ito yung mga kwan. Sayo kay ganyan buntag, nagpaybalo nga din siya maka-onboard. Kaya doon na po siya mga importante. May importante mga ginalakaw, mga kabida. So, kumusta? May uto ka ninyong tanan? So, nga ito sa kutob sa maabot sa atong Sibya, din sa atong istasyon. Yun lang sa pinagi sa ito ang live, Facebook live sa itong Facebook account, Mario Saladas. So, kumusta? Kumusta? Sa ito ang probinsya. Atong probinsya sa Davao del Norte. Sa mga atong mga officials, kung mga elected officials, kung mga atong mga amahan. Amahan sa ito ang local government units sa itong probinsya. Nagilangkuban sa walo ka munisipyo o tulo ka siyudad, mga kabida. Yun na sabang, may uto dia sa itong silingan, kasikbit nga probinsya, ang Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, o gimang Davao Occidental, mga kabida. So, una-una ginato, di na ito kalimutan, pagtimbaya, dinigil sa ito ang tugkaran sa itong siyudad sa Panabo. So, may uto, may uto diya sa ito ang karon kasamtangan, acting city mayor, engineer Franklin Gentiles, Kuya Engineer Franklin Gentiles. Ang iman na ito sa ito ang diya sa itong konsiho, sa ito ang city council, sa ito ang ipanguluhan po karon sa ito ang kasamtangan, acting vice mayor, ito ang acting vice mayor, si Boss GM, GM Rilampagos, mga kabida. Yun lang din ito makuha, at bagay na ito ang elected na ito ang city mayor, Kuya Jose Joe Rilampagos, karon na medyo nagpahulay usa, tungkol po sa lang doon ay mga din ito mapugnan, doon ay mga konsya, lagi nakakuha siya karon, doon ay preventive suspension. So mauna karon nga naa siya karon, medyo naka-relax-relax po po siya karon, mga kabida. So, mayang uto po kay Mili Rilampagos Kapala Iswatsing. Mayang uto ka ni Modiamil. Kumusta? Nakuha na ba? Nakakuha na ba ta? Fully recovered na ba kita karon? Mayang uto diha ka ni mo. Niya pa mayang uto ka Marka, Mario. So, kumusta? Nakuha na ba kini? Kaya kini po si Mili. Di po na tumakuan kay grabe. Grabe po niya ang pagtrabaho. Pagtrabaho, suporta. Suporta o pagdipinsa sa ito ang Kuya Mayor Jose Joe Rilampagos ni karong kasamtangan na panghitabo. So, atong ka nga, kumusta? Ngunta, fully recover ka na karon. Kumusta man? Kaya nakuan po ni, murag na-admit po ni si Mili. Na-admit po ni ito, doon na po yung mga balatian nga ginabati mga kabida. May uto po kay ka-ambassador Igel Supremo is watching. May uto, kumusta po kay Kuya, Kuya Igel Supremo, ka-ambassador Igel Supremo is watching. Kumusta mo diya, inyong kwan diya? Unsa may mga reaksyon, no? Unsa mga reaksyon diya sa tuwang mga barangay elected officials o yun mga katong mga nangandoy nga mo appeal na kuan lagi nga mo appeal sa politika nga mo dagan mag-appeal sa politika sa itong umabot ng barangay eleksyon pero kay lagi nga kuan man nga medyo postpone man gyud ni ni kuan si Mili medyo nakarecover na siyo ugma so pasalamat ta nga nakarecover ka nagpod di ay siyo ugma so kinibot ni pasabot niya nakakuan sa siyo ugma okay na ni siya. Pero kinang lang yung gapon, di magkumpiyansa. Di pa magkumpiyansa kay skin eh. Di mataw na to nga, dili pag yun eh. Fully recovered mga kabida. Skin eh, si Mili Kapara. Niya ko ni message ni ka, Ambassador Igel Supremo. Niya siya, mayong uto diya, kuya. Shout out from Spartan Knight Eagles Club. Sa NCR din eh, NCR Assemblyman. Okay, pan kuya. Shout out from Spartan Knight Eagles Club NCR Assemblyman. Na nakakuan ba kani itong nining itong National Assembly? Ay pangwan to kuya unsay mga kuan dito? Updates para makuan gyud nato. So mga kabida mo to atong mayor, Mayor Jose Jory Lampagos nakakuan pa karon tungod sa kanan na sa preventive suspension. Pero mga kabida, dili nato ikuan na kung preventive suspension, final na kini. Ha? Kini preventive suspension ko mga kabida. Ipahamtang lang kini ni ato mga hingtungdan, doon ay mga kaso ikuan sa ila. Kung mga kini, para dili makanikuan ng bitaw, di ma-influensyahan. Kung doon, samtang doon ay mga ginabuhat ng investigasyon, para di ma-influensyahan. Ang katong mga doon ay mga dokumento baron diha mga opisina na wanan sa kaning kwan sa pag-imbestigar mao na tumbok para sa nagkuha sa mga investigasyon para nga dili kini ma-impluensyahan katong mga tao mga empleyado mga kabida para uksakan pa libre libre ang katong mga kwan sa mag-imbestigar para magawas gyud ang kamatuoran. Napay ko si Kuya Igel Supremo, ka-ambassador Igel Supremo, shout out from National Press Club. National Press Club. Kuan, National Press Club, nagkuan na diri, last pipila ka kuan, mga aging mga katuigan, nagkuan mo yun eh, nagpamimbro, kaya doon na yung kuan rin sa National, pero taman rin po to sa membership, wala na po yung sunod na. Walay nasunod nga mga kaningkuan or paluap or sabay kuan nga kalihukan para mas maligon or makuan ma-active ha? Ma-active ang itong mga kauban diri kauban nga media diri sa probinsya ha kay kuan manggod pod dili na tuma no dili na tuma kuan bitaw nga kining sa atong grupo sa mga media bitaw daghan ha. Daghan kayong mga manggawas nga mga grupo, mga clubs. Kuan manggod, samtang doon ay mga kuan diha, membro. Niya, murag kuan na parang wala sila mo kontento o sabay mo kan doon ay mga kagustuhan nila nga matuman. Kalit lang nga mo kuan, mugawas, mubiya, magtoko na pululain nga club. So, mauna mga kabida, kini nga, di na tumakuan kini itong grupo sa mga media, lisod kayo. Lisod yung kay usahon. So, pero nindot manggit po nga naagit tayo nga kaning grupo na yung na organisasyon. Kay kuan manggon, kung doon ay tingog bitaw, doon na kay buti patsibaw, nga medyo kuan kinahanglan, nindot manggit mas pwersado, na sa kuan na ikusog. Kung doon na kay kuan ipaabot o ipagawas ng mga unsama diha, mas kusog o kaning pwersado kung doon naman grupo nga nagkuhan na nagdala. So, atong kanunay karo mga kabida, atong hisgutan, atong hisgutan ngayon kinibitaw nga karong umaabot, umaabot nga Binulig Festival, mga kabida, dari sa siyudad sa Panabo. Sa kuang yun, naandan, mga kabida, kini nga ito nga Binulig Festival, gina-silibrar yun sa matag ikaduhang simana sa Oktobre, kada tuig. Maugin na, mga kabida. Pero karon, karon nga tuig, mga kabida, wala na, dili makuan ako sa karon nga ikaduhang simana, kaya napkuan mo lang yun, na-postpone. Na-postpone kini nga mao ni gipagawas pod na postpone lang, wala makancel ha, atong klaron postpone. So pinaagi sa executive order ni nga number 128 series of 2026 kini nga executive order, mga kabida, pag reschedule kini, reschedule sa 2026 Binulig Festival gikan sa ikaduhang simana sa Oktobre ngadto sa ikaapat nga simana sa bulan sa Oktobre. Wala kini gi-cancel. So nanggawas man gud ha. Daghamanggong nanggawas nga mga isyu. Kini pud lagi mo kuan pagkuan og isyu bitaw, mga kabida. O diretso lang bitaw kay pagkahibalo lang ayon ana, buhatan ra diretso lang dia pag kani komentaryo. Komentaryo diretso nga yung lagi di na madayon. Lahi ang postponement kaysa cancel, mga kabida. Postpone lang. So, unya, mauna, di na-postpone. Pagkawin lang doon ay postponement, naapoy uban mga, kwan, ipakatag yun kayo, ipakatag nga mga isyo, nga imbis lagi daw nga isa ka simana, kahit kwan man eh, isa ka simana mang gini-activity, doon ay mga nanggawas po, ipagawas nga isyo, nga kuno isa na lang daw kaadlaw. Doon na pa'y nagkuhan nga, sayang daw, ha? Sayang katong mga nagasto na, sa katong mga mag-appeal unta ini nga mga activity, no? So mga ilang ko, sayang, kaya nakagasto na daw, kaya doon, kaya nidilit na daw madayon, kunod kaya na-cancel. So atong klarohon yun, mga kabida. Wala yun kini makancel, mga kabida. Padayon, padayon ang tanan mga kalihokan, mga kabida, sulod sa lima kaadlaw. So isa kasimana, ha? Magago, magkakuhan kini, magsugod sa Oktobre 26, Oktobre 26, hangtod sa Oktobre 30, mga kabida. So, imo kanon, lima kaadlaw, mga kabida. So, doon ay mga kwanda, doon ay mga activities, ang program. Ang plus sa program, gani, mga kabida, sa Oktobre 26, kung Oktobre 26, magsugdan kini sa Osaka Motorcade Parada. Alas City, magsugod kini Alas City sa buntag. Amo ang parada, mga kabida. So ang parada ni Alas City, ya, ang assembly area ni dito sa kanikuan, Panabo City Multipurpose Gym. Katumbitaw na gym dia, ang gym na to nga dako dia sa kaning kwan sa GP Laurel, ha? Kilid lang sa City Hall dia ang assembly area, magsugod kini Alas City, mga kabida. Alas City, ha, Alas City speed sa 26 mao ang parada, ginatawag og parada kon Motor Kid, mga kabida. So pagkalas 9:30, tukanggir nga mahuman ang kanyang pared, maupodayon na pagkakwano din ang Thanksgiving Mass, no? Pagsalamat, no? Pasalamat, maugapon ng kabida. Diha kini paghimoon sa kaning Panabo City Multipurpose Gym, alas 9:30. So paminukar gini, mga kabida, ha? Dili kay isa lang gini kaadlaw, mga kabida. Nga to ang Panabo Binulig Festival 2026, mga kabida. So pagkalas 10:30, mao na ang pag-abli sa Binulig 2026 kon opening program, mga kabida. Alas 10:30 sa Pizza 26, sampang pagkalas 11:30 mao na pag-abli sa Binulig Agri-Trade Village, business matching opportunity. Diha lagi apon kini sa kaning kwan. Panabo City Multipurpose Gym, mga kabida. Samtang pagka-alas 3, mauna ang katong kaning pasundayag sa Binulig. So, mauna drum and lyre corps or sa drum and bugle corps kung Binulig, na ani showdown. So, competition kini, mga kabida. So, sa katong dunay nangutana po bitaw nga unsa madayon ba kining competition kaning sa drum and lyre og sa drum and bugle. So, madayon gyud kini, mga kabida, pagka alas 3 sa hapon. Alas 3 sa hapon sa Pizza 26, mga kabida. Ug samtang pagka Pizza 20 City, so, ug sugod na po na ikaduhang adlaw, alas 8 sa buntag, mao ang binulig job and business fair mga kabida. Dito lang gyapon kini paghitabon sa Panabo City Multipurpose Gym. Niya, kuan pod kini. So maghapon nga takna, so doon ay kanin kuan kini. Alas 8, maupod ka na ang ginatawag lag sugba sa binulig. Ha? Dito lang gyapon sa kanin kwarto sa ito nga mga mangingisda, mga kabida kung sa fisher po. So, mao na kanin sugba sa binulig. Magkuha na po ni, doon na po ni siguro competition nga paghitabon po kini. Sa ito nga mga fisher po pod kini mga kabida. Samtang pagka city sa hap, no, sa gabi eh, mauna ang katong kasadya sa binulig, ang Council of Women. So doon na po yung nagkuhan na ni, nagkuhan po sila nga wala na daw, ang katong sumba, na sayang daw, nag-practice na sila, nagkuhan sila nga dili daw madayon. No? So atong ikuha na klarohon na ito mga kabida, madayon yun, madayon ang kini nga sumba competition mga kabida. Pagka la city sa gabi ini, paghahitabuon, dinha sa ito nga, Panabo City Multipurpose Gym mga kabida. So padayon. So dili mo ngayon mahabalaka, no? Dili masayang inyong pag-practice katong mga kwan sa sumba, no? Ug sa pa sumba enthusiast mga kabida. So doon ay competition pagka alas city sa gabi sa Pizza 20 City ang katong sumba mga kabida. Ug sa pagka 28 po mga kabida, maot kini ang gitatawag nila og kanang binulig skills competition mga kabida. Pagka alas 8 kini, ha? Alas 8 sa buntag mga kabida. O mausab ang kinatawag na adlaw sa mag-uuma diha sa Agri Village mga kabida. Agri Village, ha? Diha sa ato sa gym mga kabida. So rekon po ato kana sa ato putlo na atong ikuan ta kini si bisag mawala na pud lagi ni kay kinibitaw ko sa bitaw na mga comments paspas ha? So ni magkwanta nga mga rabang wala gid taw wa gid ko ninyo gibasa ba unsa akong gikuan didto ha so maing udto kay Bilen ha Batolan Manciras niya pa ha? Hello Mario Saladas maayong udto maing udto po kanimo diha ha Bilen Batolan Manciras si kuan pod ha Ka-Ambassador Igel Supremo niya pa shout out from Presidential Task Force on Media Security. Mga po niya itong sikinig Presidential Task Force on Security, Media Security. Itong kwan nga ngayon ni, unta, malipay kayo itong Task Force on Media Security. Pero mga kabida, di magyun na ito malilong, daghang mga panghitabo, bitaw. Daghang nangahitabo ato mga media personalities nga gipang pusil pero hantol karon wala man tay na dunggan nga na resolve ang kaso dili sa Panabo City di na ta maghisgot og lain ang akmo nga former publisher sa Trends and Time nga din ako ka bisikon hantol karon ka connected bang ko sa Trends and Time. Si Kuya Dennis Dilit, Kuya Dennis Dinora, gipusil to. Unya, pagkapusil ba yung mga kabida? Kuan yun, adlaw, ha? Adlaw, kay, kuan pa man to? Mga alas 11, murag ana to. O, tama, mga alas 11 sa udto. Gipusil, ha? Adlaw yun, hayag, pero hantol karon. Hanto karon wa kitay na dungog nga na resolver dunay na silutan ha natumbok kinsa ang mastermind kinsa ang gunman wala sumatong ta bang unsay kapuslo makakonputa pasalamat unta ta na task force on media security pero wa manggilta hanto karon wa man ta yon nga nakuyat na resolver na na silutan ha kinsa na to kinsa ang kaning mastermind kinsa ang gunman ano kuan pa gud to. Namatay gipusil si Kuya Dennis before election sa 2016 pila na katuig naglabay pero hantong karon wa pantay makita wa tay nadunggan dunay na silutan magkuan pa kayo special task force special task force aron pagtutok. Aron pagtutok lang yun ni ato mga kuan mga kabida. Ni ato nga panghitabo. So pero hantong karon wa man tay nakwar nga dunay na silutan. So sayang magkwar lang. So ako kwar kay atong kay ko ambassador ah, ka ambassador Igor Supremo. Unta ah, kining ginatuan lang nga task force on media security nga unta makuha nato, makita nato, doon nagyoy nasilutan. Nasilutan ng mga kriminal, mga kuha dito, kinsa ito nga nagbuhat o dili maayo kontra sa itong mga media personalities ang pagpamatay. So, niya pa, shout, tudungagan pag yun, napagkikuha si ka-ambassador Igor Supremo. Shout out from United Nations Peace Ambassador Foundation Philippines. So may udto po kay Kuya Alan Rabara Basong is watching. Niya pa, musta Kuya Mar, asa man imong partner? Wala karon ha. Kay kaganiha ni kuha man to, ni chat nga moadto daw siya Monte Vista. Siguro wanto siya parente kay kuha man to siguro maka 40 days sa iyang parente. So mga kabida, mo break kita kadali. Para sa mga pipila ka pahinomdom, so mabalik kita unyang taon-taon mga kabida.
2: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jazzy. Alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
4: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din. Og ni nung lading una na problema ko sa kumbana kay hindi na ibato sa abdo. Nabalaka ko ba kay suon mo po din akong gigamit ang product ni nung lading power tin tong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit na utasong sag utro. Salamat kasi Ginoo nga ang iyang na nabili na lang si ang abdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo usab ni nung lading sa iya mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sa ang paglaom na ko pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iya mga balatian at salamat isa tanan.
5: Power 10 Probio Capsule
6: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
7: Just C Vitamin C Last Zinc.
8: Just C
9: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
10: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
11: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
10: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
11: Cutis Mestiza lang yan.
10: Cutis Mestiza?
11: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
12: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
13: Ako pala si, ano, si Mini Galido, na taga Purok Litri, Barangay Patima. Dati na ako'y dibate nga intumya. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kayo. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong kaon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang takua. Nag-try din ko nga nagpalit sa Barangay Patima. So ang nagpalit na ako, isa, duha pa lang ako. Namin na din akong tulog. So nagpasalamat din ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan din ko niya sa akong problema.
8: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
14: Day, ano yung gagod ni mo, Day?
15: Pagpuyo na gudong, ikapoy bayak ko.
14: Naunsa naman ka, Day? Iritabli naman ka karun. Naay Theramax Capsule, oh. Tisting eh.
15: Theramax? Di ba sex enhancer man ha? Daw bi atong tistingan?
14: Dili lang siya sex enhancer, Day. Mutabang sab siya sa mga kababaihan. Sama ni mo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalman niya ang lawas o ang utok nga iritabli o skin dryness.
15: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay Mrs.
14: Aladay, ni aniyag magkasamot day.
15: Tungod ni sa Theramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
14: Ali na!
1: Okay mga kabida, welcome back. Balik kita sa itong programa, ang markas sa kabaranggayan mga kabida. So sa gihapon, si kanilipon si Kuya Mar, inyong makauban mga kabida. So sa ngalan sa akong partner nga si Kuya Kaloy mga kabida. So maing udto, kay Octavio Balye may utor ni mo na kuya murag busy kay ron si Kuya Tabot Balye kay karon pod bulan sa October gawas nga nagselebrar kita sa Press Freedom Month mapod karon bulan sa cooperative akon cooperative month so niya ubita cooperative kini si Kuya Tabot kuan kay kini busy kay kini siya manggoy kuan dia sa Tagum City sa atong lugar gabi local government unit sa Tagum City siya may kuan dia siya may nag kuan sa cooperative cooperative sa atong Tagum City mga kabida. So atong balikan balikan ta paghisgot na padayon ta paghisgot kini bitaw sa katong sa Binolig Festival sa mga activities mga kabida. So mao to sa pag October 28 mao ni ang Binolig Skills Competition alas 8 sa buntag yon sa gihapong oras ang kini sa Binolig Skills Competition sa diya lagyapon kini sa atong Panabo City Multipurpose Gym kini sa skills competition siguro sa sulod kini sa gym kaysa alas gihapon sa susamang oras alas 8 sa buntag maong adlaw sa mag-uuma diya sa atong Agri Village diya sa gihapon sa atong Panabo City Multipurpose Gym mga kabida. So murag sa gawas ni kaning tinatawag na itong adlaw sa mag-uuma. So sama po diya sa katong ginatawag na itong sugbas sa Binolig diya sa kaning kwa diya sa Panabo Multipurpose Gym. So wataw ni sugba kung sa itong kwa diya sa itong dialect sa Binisaya sugba, magsugba mang yun. So posible mo ang kwan po di na tumakuan on sa nga term kanilang gigamit na sugba o sa kaning kwan ba ni sa lumad nung kaning kwan pinulungan kay gikom lang is sugbas sa Binolig. So nagsugba yun sa gawas yun ni sa gym mga kabida. Samtang pagkasunod adlaw po sa itong pagkapit sa 29 muna ginatawag Hugyaw sa Kabaw ang third guapig Litsonansa murag kuan kini litsonan po siguro ni guapig baboy man siguro ni Kabaw an guapig third guapig litsonansa din na tumukan kay gini kuan lang guni gisin lang gun mi sa to sa GC ang kaning pro kaning schedules wala kayo explanation kung unsa ni nga kaning kuan ato lang ipasibaw pagawas kay do naman guni nang gawas ko ng mga istorya nga gihimo lang kini isa ka adlaw ni do siyempre ang katong mga gusto mag-appeal sa mga nagkalain-lain ng mga kompetisyon, nagkakuan po, nagkomentaryo po, kung dili po maayo. Mm-hmm. So, mauni atong ikuan lang ni po para makahibalog yun, nga dili ni tinood nga isa na lang himong isa kaadlaw ang activity mukhang kinig isagyod ka simana. So mo na yung mga kalihokan. So mo na nga itong ikuandiya nga. Ito lang ipaybalogin. Nga doon naging mga kuandiya. Padayon. Kining mga kuandiya nagyapon, siguro kini mga klas, mga programa, mga aktibidad, kalihokan, maura po gyapon kini ang katong sa naandan. Nakaschedule na daan nga mga activities sa naunang nga paning kuan kon schedule sa ikaduha nga semana sa Oktubre nga himo ibalhin ngadto sa ikaapat nga semana sa Oktubre. So samtang pagka alas 9 imedia pod na sa Pizza 29 sa Oktubre, mao na ginatiwag hiyas ng Binulig 2026, ha. Kuan kini closed door interview sa atong mga to mga contestants sa atong hiyas ng Binulig 2026. Closed door interview. Dito kini paghitabuan po sa Tourist Reception Hall, Panabo, Mangrove Forest Park. Dito sa kuan Barangay GP Kagangohan. Barangay Kagangohan kini Tourist Reception Hall, Panabo, Mangrove Forest Park. Kini kini hiyas ng Binulig 2026 closed door interview. Pagalas 9:30 sa buntag sa Pizza 29. Ug samtang pagkagabi, pagkalas 7 sa gabi, mauna ang hiyas ng Binulig 2026 Coronation Night. Diya sa kaning kwan diya sa itong Panabo City Multipurpose Gym, mga kabida. Sa pagkaalas 7 sa gabi, Pizza 29. Mauna ang itong hiyas ng Binulig 2026 Coronation Night, mga kabida. Diya sa itong Panabo City Multipurpose Gym, mga kabida.

trade fair mga kabidah awarding. Closing program an agri trade fair awarding mga kabidah alauna sa hapon diha sa kaning kwadya atong panabos iti multi-purpose gym alauna manong kasa ulugan sa binulig closing program mga kabidah. Samta pagkagabi doon naghapoy mga kwadya na closing program sa atong adlaw pero pagkagabi manong pagsadya sa abundang ani mga kabida mao dia dia sa kaning kwane ground sa gawas kini so do na siguro do ma moral do na concert do na banda unsa bay mga kwane kay pagsadya sa abundang ani dia lang kini sa ground sa atong Panabo City multi purpose gym mga kabida. So klaro kayo mga kabida nga dili gyud tinuod nang ginapuan lang isyo naghimon lang isa ka adlaw pinaagi sa executive order sa ito nga acting mayor engineer Franklin Hintilis mga kabida. Dili na ito makuha ng kinimanggong inani mga kabida. At itong kano sa itong mga kaigsuunan mga kabida nga dili kita dili ta magbuhat dili ta magbuhat og isyo dili maayo alang ito sa itong kano. Kaya kinimanggong mga kabida dili na ito siguro kini mga magbuhat og isyo bitaw para madaot ang isa ka tao kay kisiguro murag mo benepisyo na sila benepisyo nga makuha kon makita bo nga ang ilang pagdaot nga kon ang ilang pagdaot mo kan usab ka pa mo murag mo click ba ang ilang pagdaot so murag ba ka benepisyo sila dili na tungod kay kuan man gud pod kini sa politika man gud pod kini hitabo apod mga kabida politika man gud kini. Pero og atong hanaw-naon may mga kabida. Kon atong yung subayon yun. Kon atong yung subayon ang kini pagka kon bitaw suspenso sa atong mayor Jose Jory Lampagos walay kalabutan ang atong busy mayor mga kabida. Nga siyempre law of succession man automatic isip vice mayor ang ato nga si Engineer Franklin Hintilis, Kuya Franklin Hintilis, siyempre, sa law of succession, siya yun mo act yun siya as city mayor, mga kabida, acting city mayor siya sa Panabo City. So, ang katupong nahitabo dito sa sakuan po, sa sangguniang panglungsod kon sa legislative, ang katong number one po nga city councilor, mulingkod po ni siya, isip acting city vice mayor mga kabida. Mauna nga atong acting city vice mayor karon ang atong number one nga city councilor Bus GM Rilampagos mga kabida. Niya kanang isyo na po isyo po nga ginabawalan daw ang mga empleyado sa sangguniang panglungsod na ginabawalan po daw na muadto sa Picas Building mga kabida diin tua nag-opisina ang atong acting city mayor Engineer Franklin Hintilis mga kabida. So dili po kana tinuod po mga kabida na ginabawalan dili man kay una ang atong mga empleyado panahon sa sweldo unsay mga kwandiha dunay mga pirmahanan ang atong palita dunay pirmahanan ang atong city acting city by city mayor dunay pirmahanan gikan sa legislative. Muad to bang gina-empleyado dito para magpapirma. Ngunya, ang actual po, ang Treasurer's Office kung Cassar Division, napod sa building dia nga diin, katong-atong City Hall, mga kabida. So, di gina pwede nga bawalan ang atong mga empleyado sa legislative nga dili muad to, ginabawalan sa pag-add to sa Picas Building, mga kabida. So, kinipod, mga kabida, mga isyo po ni, para po nga kung maabot kini nga isyo ngayon ginabawalan ang mga empleyado, maabot nga isyo dito sa dalungan sa atong acting city mayor Franklin Hintilis or sa mga supporters ba. So makuan po, siyempre dili malipay, mainit sila, mga suko ba, magbaton o kasuko. Kaya siyempre, ang ato ang karon diha nga sa legislative building, sa legislative office, ang akuan mang yun, ang matawag na to nga labaw kung nagkuhan sa ila dito ang vice mayor man. So ang mahita

0: mo diha ang kasuko sa mga tao dito punta po sa atong acting Vice Mayor GM Rilampagos, mga kabida. So mauna mga kabida, ang mukha ni ang mobilipisyo po kanto pong dunay kwan ko diha, dunay ambisyon, dunay plano nga mukha ba para nga makapabor sila, kung mahitabo anak mga kabida. Kaysa ako agong kwan po o sa kuwa lang kini siya ato ang Vice Mayor kung acting City Mayor Franklin Hintilis, wag yun ko magtuo, wala ko magtuo nga mo kwan gyud siya dunay siya kasuko o mo kontra nga mo kontra ba sa ato kay Kuya Mayor Jose Rilampagos tungod kay dako yang respeto sa relasyon pod mga kabida. Dili siya gusto, dili siya gusto nga maguba ang rilang nga relasyon bisan pod ngadto pod sa ato nga City Mayor Mayor Jose Rilampagos, mao po na iyang ginakuan po mga kabida. Iyang yun ang gina-preserva, nag-preserva po ni sila sa ilang relasyon, mga kabida. Kaya kini siya, kuan god, katong sa wala makahibalo, kini siya ay acting City Mayor Franklin Hintilis, magulang kini siya sa kapikas kung asawa sa itong Mayor Jose Rilampagos, mga kabida. So, nagrespeto po ni ang itong City Mayor Franklin Hintilis. Simpod sa itong Mayor Jose Rilampagos, mga kabida. So, nagrespeto po ni siya. Di po ni siya gusto maguba ang ilang relasyon, mga kabida. So, naaragin sa ito ang mga katauhan, mga kabida, nga nagbuhat, gasige panguan og mga isyo para lang yun masuko o matag-isa, maguba ang relasyon, mga kabida. Kaya kung once maguba ko ng relasyon, mga kabida, sila, kato mga kwan, mubinipisyo man yun, mga kabida. Niya, ato po ba yung huna-hunaon, mga kabida, kung pananglitan man yun, di yun malikayan, ha? Kung dili malikayan yun nga magkabangga ang Rilampagos o ang Hintilis panahon sa eleksyon, atong kanon po huna-hunaon yun sa mga katawhan, labi sa mga butante, mga supporters, ang eleksyon, mga kabida, pipila lang kaadlaw, mga kabida. Human sa eleksyon, mag-uli ta sa ato mga relasyon, mga kabida. Kaya kini mga politiko baya, mga kabida, mga politiko, human sa eleksyon, managuli ra po na sila. Maguli sila gani mo itong tabay na itong tan-aon ba ya? Diri makita, makakuan magyuta, makasaksi, Saksi magyuta unsay mapanghitabo sa politika diri sa ato probinsya sa labing sa probinsya sa Davao del Norte. Na ang magkauban karon mga kabida, pag-abot sa panahon og mapuhon, nagatbang sa politika. Nga ang kato nagatbang sa politika karon, pagkaugma, mao na po'y nag-uban. So mga kabida, mao gina itong kanon yun, ang kinisa politika, mga kabida, ang eleksyon, pipila lang yun kaadlaw. O sa maghiskotag sa lokal, 45 days lang. 45 days lang na, kampanya. So, magbaligya sa matag kandidato, sa itong mga supporters. So, dili na ito, ikonbitaw nga buhaton na ito hinungdan, na maguba ang relasyon, mga kabida. Maguan lang sa politika, magkaatbang, pero ang atong relasyon dapat di nato gubon, mga kabida. Kay moro gina pinakakwankan ang relasyon, labi na sa itong mga silingan. Mga silingan, pamilya. Dili nato gubon, dili nato daoton atong mga relasyon tungod lang sa politika. Kay kani mga politiko, mga kabida, human sa pipila kakwan diha, paghuman, managuli ra po na sila, magkuyo, magkinatawanay, mga kabida. Birandiri sa ito sa panabo. Ato mapo na mabantayan, kinsa ito nang appeal this na naging eleksyon. Paghuman sa kanila, mato sa opisina sa mga ito nang nadaog. Mato rito, mabisita. Istorya, kinatawanay, wala ra. So atong kwan nga kita mga kwan, mga supporters, ngayon na po doon ta. Para, kinsa ito matawag siya ng daog, so atong suportahan dili nato nga daoton. So suportahan nato unsay mga kwan diha. sa ilang mga programa. Basta para lang sa kaayohan mga kabida. So ato ginasuportahan. So sama karon siya sa ato kwan sa atong executive legislative. Daghan mga kabida dili magina managpareha, managkapareha ilang partido panahon sa eleksyon. Pero human sa eleksyon, once nga nakalingkod na sila, nakalingkod na sa ilang mga opisina, base kung sa unsang posisyon nga ilang ginadaugan sa mga konsehal, ang usay mga kuan, ka-support man sila, support sila sa mga programa, sa mga programa sa ato nga city mayor. So, nag-support ang legislative mga kabida. Gawas lang siguro, doon ay makita nga dili medyo kini morag dili pabor lang sa ato nga katawhan. Labi na gyud kanay mo involved kini og kanay mga finances bitaw mga kabida. So nakuan po nato nga wala pud nagpasagad ang ato ang sangguniang panglungsod diri sa siyudad sa Panabo. Mas lunas din nakita nga medyo dili maayo. Ila man po ning kan wala po sila yon nga tando lang tando unsay gusto sa mayor. So mao na mga kabida. Mao na yung panghitabo diri sa ato politika mga kabida. Kita ra gyud so mga supporters lang yun in town ang naman nag-away hangtod sa kwan niya. So mga kabida, so matag eleksyon mga kabida, kung sa kwan 45 days lang yun in town na mga kabida. So pagkakaroon, parehas na po na ikaso. Naikaso, sa kanyang kwan, kanyang sa ito ang korte. Korte yun, doon naikaso. Kung makabantay mo, kung wala mo makakuhan niya, testing era gud ninyo. Testing ninyo pagkuan diha na dunay mag-hearing kaso. Ang mga abogado mga kabida. Kun imong paminawon ang mga abogado mag-atbang nga mga abogado. Halos na ugi imong paminawon ay lang grabe, tingog. Sining hagay. Ug saka ikaw maminaw ko grabe naman ang awaya nila oi. Halos ug kan pamurag imong kun magkuan pa magsinumbagay. Pero pag human mga kabida, human sa hearing, bisag wala pa decision, wala pa ma-decision ni, igola na ko ng hearing, paggawas. Abi ni mo sa mga kwad, ang katong mga abogado nga samtang nagkwapadayon ang kaso, ang kaning kwad hearing, pag-abot sa gawas, inagbayay, kumusta panyero, samay ko na, inana, magkuyog pa na sila, mag-inagbayay. Nga ang katong mga kwan dito, halos mag-usa. Grabing awaya mga kabida. So susama ra pod ka na, susama ra pod na panghitabo bitaw mga kabida. Sa itong mga political leaders mga kabida. Yun ana mo gina, doon ay mudaog, doon ay mapildi. So pag-abot sa panahon, kita, kung kita, ang atong isuportahan na pildi man, mubaw kita, nga, mukuan tayong suporta. So atong muduol ta dito sa itong mga naatbang, mga kaatbang panahon sa pagkaring kampanya. Muduol ta dito. Mukunta, ito i-congratulate. Matay, murag lupig yung kunimo. So, anak mga kabida. So, anak yun atong buhaton mga kabida. So, susamal mo lagi karon balik ta. Katong sa kininahitabok karon sa ito nga itong mayor. Itong mayor, Mayor Jose Jory Lampagos. Kinisuspensyon niya. Walay labot ato balik ko walay labot ang ato ang acting mayor ating city mayor Engineer Franklin Gentiles mga kabida. Igo lang siya ning kuan sa mandato ning tuman sa mandato nga isip busy mayor niya slow of succession. So siya gyud molingkod gyud siya isip acting city mayor mga kabida. So dili nato buhatan di nato butangan og kaning color, di nato butangan og color mga kabida ang iyang nga paglingkod isip acting vice mayor. Kay bisan si Mayor Jose Rilampagos wala man magwana na nga wala niya ginapakasala, wala niya ginabasol, wala niya ginigimahay or unsa ba, wala siya magkuan kay Engineer Franklin Gentiles mga kabida na mao ining islingkod lingkod isip city mayor sa siyudad sa Panabo mga kabida. Mauna mga kabida, dili gid kita mga mismo unta mga katawhan dili ta magbuhat-buhat og isyo. Kay kuno pag-abot sa panahon pares ani kana pag isyo, yaw-yaw. Yaw-yaw nga gihimo rang isa ka adlaw ni Acting Mayor Franklin Gentiles ang kaning kuan. Ang pagsikwan sa Binolig Festival kay no, no gipang cancel ang uban mga program o ang mga kalihukan. So karon kay ninggawas man eh. Ninggawas naman gyud ning ang mga kalihukan kon line of activities mga kabida. Gipagawas man gyud kini. So ikaw mismo mga kabida, unsa may imong ikuan diha? Katong imong ipangistoryahan na. Ipangistoryahan nga mao ni. So unsa may imong ika istorya? Murag maulaw po siguro ka matubang. Namubakwi, di sayop di ito. So dili kita, dili ta maguna-una, magbuhat. Ha? Magbuhat og isyo mga kabida nga dili maayo. Kaya kita raman po mo, sa kuan pa, sumbalik raman po gihapon na sa ato ah. Kaya magawas man yun ang tinuod yun mga kabida. Mm-mm. So dito sa yung executive order ko ni Acting Mayor Engineer Franklin Gentiles, yang kuan dito, giklaro yun unsa hinungdan, nga daghan pa, niya pa, daghan pa mga kakulangan, nga, dapat iplastar. Iplastar para po nga mas maayo, o kaning matawo na to nga mabibo o makontento katong mga atong mga katawhan ha nga mga katawhan nato nga gusto nga mo kuno mo lantaw dito unsa sa mga kanito mo avail unsa sa mga program o sa mga kanikuan dito so makuan dito nga mo satisfy sila ha malipay mo satisfy sila sa mga unsa mga program o mao sa mao nga binolig 2026 mga kabida. Dani katong do na patoy ning kwan dito nga kinilaging sa kining sumba. Ha? Gikwa pa ginya dito. Do na comment dito pero og imong gikwan gi period gyud niya nga dili na madayon. Nga dili madayon ang sumba. So karon kay madayon man di ay. Niya sa Facebook man guna ha? Sa Facebook ninyo ginakuha na kanang ina mga isyo so dili ayon nga pipila dili kayo pipila lang ang makalantaw makabasa nini mga kabida sa inyo mga komentaryo nga dili maayo nya karon ha makwara pod mo diha diha so dunay mga kwan diha nga dili ha? Dili maayo kung magyo na di kita pwedeng modretso lang og komentaryo mga kabida ato sang basahon. Ha? Atong klarohon, mabasa ta unsay mga kwan diha. Atong sabton po, atong sabton unsa atong gibasa para dili ta makabuhat na makakomentaryo og dili maayo nga sa pagabot sa panahon sa ato ara gihapon mosumbalik mga kabida. Katong sa kwan dito na kwan mga tanah kun unsa madayon. Madayon ba kini katong drum and lyre corps drum di kwan DLC, Drum and Lyre Corps, o yung magkining Drum and Bugle Corps, ang competition, nangutana kung madayon ba? So madayon kini, mga kabida. Madayon ang katong sa, kung gina, sa unang adlaw sa pizza 20 size, mga kabida. Unang adlaw sa pagkuhan nato sa Binolig Festival 2026. Pagka alas 3 sa hapon, mao kana ang competition sa mga kuhan katong drum and bugle lyre kaning corps competition madayon kini unang adlaw so preparar na mag dapat na padayon mo sa inyong pag-insayo practice sa maong competition mga kabida so wala gyud masayang inyong paghago pag-practice para nini mga competition mga kabida so mapadayon gyud sa katong sa sumba. Sa kuan dia pagkapit sa 20 cities ikaduhang adlaw alas cities sa buntag mga kabida sayo kay ni sumba sayo magin ang sumba buntag sayo mo na alas cities sa buntag pa lang doon na kanang kasadya kasadya sa Binolig ang Council of Women sumba competition mga kabida mo na nga sige padayon. Padayon atong pag-practice, pag-insayo, kay padayon gyud ang maong kompetisyon. So, dili, mo lagi na, dili kita dapat dili ta dapat nga mo isyo nga para lang gyud madaot ang sa kataw para maguba ang ilang ang relasyon, ha? Ang relasyon sa ato ang mga labi sa ato mga politiko, mga kabida. Labi na gyud kini sa ato nga siyudad sa Panabo na inyong ang gina kuanan niyo ginabuhatan og kaning mga ina ng isyo para lang gyud maguba ang relasyon, ha? Magkuan kini, magsamkan magbayaw kini sila. So niya ang kini mga kuan pod, ha? Ang mga anak, hmm? Mga anak sa atong mayor, pag umangkon sa atong vice mayor, mga kabida nga karon acting, hmm? Acting vice mayor niya. Ang acting vice mayor nato, ha? Kung mahitabo natong itong mga isyo, ha? Masuko po sila dito sa atong acting vice mayor pag umangkon po na. Pag umangkon guna ni Kuya Engineer Franklin Hintilis ang ato nga acting vice mayor nga si Boss GM Rilampagos. So dili maayo, dili maayo gyud mga kabida kini atong ginakuan dito na magbuhat gyud og isyo para lang gyud kita, hmm? Para lang gyud kita mo sikat or mo makabenepisyo sa unsa man mga dili maayong panghitabo mga kabida. So nay kun dia maing udto, ha? Maing udto pod kay ato ang sa Braulio Idohali. Braulio Idohali kay Kuya Romulo John John Ismino. Maing udto. Iman sa kay Dato Jerry Sisbino. Mga kabida dia sa Braulio Idohali. Iman ang ato nga ang kanila nga servisyong inday-inday sa ato nga mayor. Mayor Inday. Robinos mga kabida. Margarita Inday Robinos o sa itong Vice Mayor Inday, ha? Yasmin Balye, Attorney Yasmin Balye ang itong servisyong Inday-Inday. Busy. Grabe po ni pagkuhan niya sa itong local mga opisyalis diya sa Braulio Idohali. Makuhan ba po nato karon kabida? Makita na po nato ang kausaban. Ha? O makuhan lang tagdagway. Itong tanong ang dagway sa Braulio Idohali. Makakuha na po ka, doon ay mga kausaban po mga kabida. So doon ay mga development nila, medyo paspas po. Medyo paspas na po ang ilang development karon mga kabida. Diyas sa Braulio Idohali. Labi na yun nga, magkuha na to. Di ko pareha sa una, nga to nga matawag na to ang kinibitaw nga ang karsada. Magkuha na to, ang karsada po karon diya, simentado na po baya po. So isa po na. Isa po siguro na nga once ko nang isa ka lugar isa gyud na nga kwan sa development karsada o kining kuryente mga kabida. So paspas medyo paspas na gani og mo kwan ka dito magabi eh dito susama sa naging mga panahon nga ngit-ngit ha, ngit-ngit ang mga kakarsada pero karon mga kabida ha ay mo kwan ito hayag na tungod gamit sa pagkuhan ka lang ilang mga solar lights mga kabida. Oy, maing uto kay libit siga. Ulahi man ulahi man ni sa maayong kaudtohon Kuya Mario, maing uto po ni mo day. So karong adlaw Miyerkules, maingwan ko sa inyo labi kay kuan maro adlaw sa ato nga KSP. So mamalihog na po ko ninyo diha sa pagpreparar, ha. Din panglimpyo diha sa ato ang GKK para sa ato nga KSP unyang gabi eh. No? Sa digi ko pa kon kon kini si Inday pod ha. Mao pod ni masaligan, isa pod ako masaligan diya sa amo ang GKK San Vicente Ferrer og bag paglihok trabahoon. Makagbog ko. Isa pod ni sa akong mga gisaligan si Libet Siga. Salamat day. Yung sa maayong uto pod ha, maayong uto pod diya sa lungsod sa Kapalong. Sa ato ang mayor niya, Mayor Edgardo Timbol, Kuya Edgardo Timbol, o sa iyang vice mayor, atong vice mayor, vice mayor Kim Quisada, ato sa iyang inahan po, si Madam Leslie Quisada, mga kabida. Ngayon man sa ato ang kapitan niya, congratulations, atong kapitan niya sa Barangay Maniki, Kuya, Mimi Estrada, Romy Mimi Estrada, mga kabida. Sa diya po sa Santo Tomas, atong mayor diya, Kuya Rulan is dehisika. Ang nga sa tanga gidulidan pod sa yang pais mior yang kapikas ha? Si Maria Los Inday dehisika sa pangkonsihal pod diha kay kuya Ronald is Dimaya mga kabida. So, yun po, diya sa itong second district, diya sa itong second district, mga kabida, maing odto. Siguro, karon humanhuman na porkor ka ng ilang libreng konsulta medical, mga kabida, sa programa, regular program sa itong congressman, second district congressman, J.M. Lagdamio, matag-adlaw Merkulis, kanang ilang libreng konsulta medical, na doktor, na itambal. So, mao na ikuan sa itong second district matag-adlaw Merkulis. So, sa itong mga kabida matag-adlaw Merkulis musayo sayo-sayo lang yun ta diya sa itong opisina sa itong congressman Jose Manuel J.M. Lagdamio para sa pag-avail sa itong kanang tawag na libreng konsulta medical na kini, kuha po ni in cooperation po ni sa tong sa Tadiko. Tadiko ug man sa EO Florindo Foundation mga kabida. So kwa kini sa tong second district congressman JM Lagdamio matag adlaw Merkulis niya. So ato man pare matag adlaw Merkulis makana libreng konsulta medical. Kana po ni half day lang ni mao nga dapat musayo magsayo gyud para makakuan po dayon ta ha maka-appel no maka-appel ta sa mga libreng medical konsultang medical mga kabida matag adlaw Merkulis libre tambal libreng tambal gyud kini ha libre tanan unya napay kani ko di pod mo mag-uol mga magutman mo kay dai magpada maghatag pod libre nga painit mga kabida samtang nagakuan kita. So mga kabida, medyo kuan kita sa atong panahon oras. Hotdan kita sa atong oras mga kabida. So si Kuya Maras sa gihapon kini. Makayon kaninyo kun dunay sinugdanan dunay katapusan. So manamilit na kita kaninyo, mag-ion kaninyo. Hangtod at usab sa sunod adlaw dinhi sa atong istasyon DXOD ang Infinite Radio sa Panabo City. So sa ngalan sa akong partner Kuya Kaloy, daghang kayong salamat. Dalaygon ang Diyos.
1: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
2: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Labing. Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kay sakit daw kayang kilid. Then, nakadungog man po ko itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na kapsula lang yung nahurot na ulian dyan dito ang sakit siya, ang kilid nung Labing. Nakabarog dyan siya.
3: Karon wala na isakit, ma'am, yung kilid.
2: Oo, wala na dyan. Salamat dyan kayo sa inyong power tin. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa akua.
4: Ang Power 10 Probiotic Capsule nasuka pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni atong dili makatulog, way gana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, o guban pang balatian. Power 10 Probiotic Capsule. Power 10 Probiotic Capsule. Rekomendado o aprobado sa mga eksperto.
5: GrowMate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today. Itay mo nga minikanan, busy na kita sa itong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Dili na ta kasigurado kung nahatag pa ba nato ay insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa atong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon nga atong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo mao lamang ang paghatag nila og supplement nga makatabang aron ma-maintain ang healthy nila nga immune system. GrowMate Multivitamin Serum had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to dad ko, GrowMate na!
6: Power 10 Probio Capsule.
7: Sinit niya o das ko ni Dez Tudela.
8: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
7: A Power 10 o coffee, clay gel.
8: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
7: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading. Tapos, nana ko yung maintenance. Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko, normal man akong BP. Munang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP. Nakadungog man gyud ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Munang ni-testing gyud ko ni palit gyud ko. Tulo ka semana. Ako gyud ang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang pabitin ako na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa, salamat si kay ko sa iyong produkto.
6: Power 10 Probio Capsule.
1: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
9: Anak, nagdali ko mangod.
10: Naakoy surprise ni mo pa.
9: Oh, perfect. Kadaliar ko ni mo nakuha ang akong gitudlo.
10: Siyempre pa. Tungod sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids.
9: GrowMate Multivitamin Syrup?
10: Oo pa. Maong dali na kay kumitaas. Gana pagyud kayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong GrowMate pa. Unya may ana among teacher nga na bright na kong samot.
9: Pastilan, pagkaninduta sa GrowMate Multivitamin Syrup, anak. Asama ka?
10: Moinom na ko GrowMate pa!
1: GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
11: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apan gaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants, ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humut nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot.
12: Palit ko sabon nga clay gel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos pagkahantod pagkahapon price pa kayo ang naong ba?
13: Oo ba? Kasi sabi ni ma'am si?
12: Diri sa SMD po sir.
13: Ang singalan na to ma'am?
12: Terry po, Terry.
13: Terry.
12: Ubuga po.
13: Sige, salamat mo ha.
14: Clay gel papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa clay gel papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap. Clay gel papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap.
15: Of course, Christina Flores. Regulate. Taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Gel Coffee Mate, sa termino ko din ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pag-drama ninyo, pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamig yun kayo siya, super yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
4: Clay Gel Coffee Mix. Lamig na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix.
16: Tindang de Pedro, nagalong sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Naa siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga 4 na kabak ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10, Robayo. Okay na siya, dili na katong.
17: Ang dumanan sa kagahapon, sa kini ka live drambas kanginan gikan sa mga nagkalailaing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Nga kanimog kanako kanatong tanan maghatag pagtulunan. Ang Power 10 Probio Capsule makatabang kun duna kay mga gibati sa lawas. Basta naka Power 10 Probio Capsule kanunay lawas nga piskay. Mo nang i-maintain 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule lawas nga piskay basta naka Power 10 Probio Capsule kanunay. Ingon man ang atong clay gel coffee mix, lami nga makatagbaw sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Natagbaw ka na sa kalami niya na ayo pagyud ka tungod sa mga sangkap nga magkahatag kaayuhan sa itong lawas. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Inumanan sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Magkatulog, luya ang lawas, kapoy. Dali ra kayong magsakit, dali kayong hilantan, ubuhon si punon. Kanunay magka-absent trabaho. Maintain si Jassy Vitamin C. Basta magka-Jassy ka everyday. Nindot ay imong paminaw sa imong lawas. Kondisyon, mas makalahutay ang imong lawas bisan unsang. Trabaho bisag bugat imong trabaho di matingalan lang ka nga dili ka dali kapuyon. Ingon ana ka Nindot and Jassy Vitamin C plus Zinc. Kauban syempre ang Haplas Nungla de Essential Oil magpahilot magpamasaj gamitan ninyo ang Nungla de Essential Oil ha mo na i-Haplas ninyo kaya manuhot-suhot sa itong kaunoran kaugatan nga ma-feel good na to ang kanindot mahigala. Manuhot-suhot sa itong kaunoran kaugatan o syempre ang nunglading essential oil humot nga haplas. Kaya the best kaya di siya kung doon kay mga pamaol, pamuipoy lawas, mga panakit-sakit. Doon kay mga skin diseases, skin allergies. Nunglading essential oil i-maintain yun na. Haplas yun muna yan ay kanunay. Kauban ang mga partner niya nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil, katong magpanlipong, kabuhi-unon, magbiyahe. Kamutang mo o ganung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil, ruwagtang ang kabuhi, maayo ang inyong pamati. Nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil, syempre partner na sa itong nung lading essential oil. Ingon man, clay gel papaya soap, katong doon ay mga pimples now, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Ito nag-antos mga bugas-bugas, mga talumtom. Gusto ka mo pino, mo hamis, mo kinis ang imong kutis. Maintain mga pinalangga. Clay gel papaya, nakarindot niya kaputi nga bagay ni mo nga blooming ka kanunay ilang taon. Bisag buntag kapag madabon pagkahapon, grabe fresh ka lang gihapon. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. O syempre ang clay gel breathening lotion, human ka manabon, automatic. Diretso ka dahil mga igala sa atong lotion nga humot kaayo o maprotektar maguna sa atong panit. Mupahamis, mupakinis, mupaputi, nga humot sa kaayo clay gel breathening lotion. Ayaw kalimte. O galang sa tinaw klarong panan o visco mag eye drops ha. Muna'y gamiton ninyong kanunay aron nga maproteksyonan ang atong mata. Labi na gyud karon kay uso kaayo ang cellphone, social media. Ang atong now mga kahigalaan nag-atubang na lang kanunay sa cellphone, sa atong mga laptop. Hinungdan nga mobigay ang atong pananaw. Usahay, hindi kita makaklaro. Hanap ng atong pananaw. Tumuabot bang galing ka na, maintain. Patuloy dahil sa visco mag eye drops. Makatabang ni siya. Aron ma-maintain ang katinaw kaklaro sa atong pananaw. Ingon man, Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Batang bibo, batang ganado, batang utugan. Basta ka Gromate ang inyo mga kabataan. I-Gromate lang yun. Kauban, syempre ang Carry Perfume. Pagkahumod ka ayaw hangtod 24 oras magpabili ng kahumod sa inyong mga sinina. Atong hatagan ng pagtingan mong sugilanon.
18: Handuman sa

0: 谁送的？Christina, beli dia pultahan. Keduga yang baka beli. Beli dah.
1: Hubuk ka na, Sab?
0: Oh, mama dah. Dah plan.
1: Gini harming pinabot ni mo? Masang isda nga mong ipapalit?
0: Isda? Oh, dua ta.
1: Muna imong da?
0: Pora isda.
1: Salupi na lang na. Asang suod nga na, ha?
0: Salupi na? Buhi pa nagway to ako na palit. Kasi dingambak. Yablen?
1: Hangtod ka ka na sa ingon ani, ha? Ingon ani ka ka-responsable. Kalibawan pa. May pagwala na lang kumikoyog ni mo.
0: Asama! Oh, sige!
1: Ano ka nalang malapat?
0: Ano malapat? Sakto
1: na!
0: Dablin na! Dablin!
1: Sakto na! Ayop!
0: Ayop ha?
1: Ako ka po! Sakit! Sakit ako po!

0: Aluyas akong mama, oy. Giaway na sapsa. Akong papa.
1: Sakto na, sige na. Sakto na.
2: Oh, sige pagani ka. Kisgo na lang mga kagi. Hapalde ka lang.
0: Mantan ako sa kwarto. Mahintag wala itong makadungog na sa mga bata.
2: Oh, asan pagkaon ako?
0: Pagkaon? Wala mang gani kay Davison. Bisan isda na lang.

0: Nanti ke sini, nangitak minimu, nang leban ada ika.
1: Ako na lang kilaban, kailo ay min kayo si mama.
0: Mutabang lang ko ni mo dyan eh, ate.
1: Ayan na lang, ay. Imuha na na ipalitok sa dan dito. Kaya basin nagwalay sa dan si mama. O sa atong upan pong mga manghot.
0: Sige ate, ako na lang ipalit ana.
1: Ipalit pa yakit na ha. Dayan, inikahuman. Balik dayan din ni. Anan imo kong tabangan agdasa at itong mga nilabahan.
0: Sige ate, anin ako.
1: Naluoyas ako mga manghot eh. Magkakmay pa kaya mi. Ay, kanasa pa ka mausap akong papa no? Talahubog man kayo. Gusto unta kong maskol. Pero, dali pa't may makahuman. Kaya wala ikwarta si mama. Akong tiwasan ni Ugban lang ni ako mga nilab.

0: Oh, ikaw. Mag-uwang ka. Asa ka man? Magdaag ka na magbag.
1: May eskwela ko pa.
0: Eskwela? Huwag na dato nag-eskwela. Tabang nito. Aron nga. Doon na sabkay. Maamo tinis mo ni May.
1: Sige na rin akong absent pa. Dagi na kayo kong absent. Basta na din ako makapasar.
0: Maugani. Undang ka na lang. Suman. Di ka mundang? Ang binay mo bag, Bi?
1: Ayaw pa! Imong gilabay akong bag!
0: Oh, nagkalapok na to. Eskwela ka paghihapon, ha?
1: Grabe! Imong gilabay akong bag! Ako na ba nang gipalit? Dili na ako makapalit, ana!
0: Dayon, mutubag ka na! Ha? Ha? Bato na dito! Bantay ha! Ikaw ang huli na ko! Bantay mo! Musulod sumnay mo mamanghon!
1: Ha! Sakita sa kong naong ay! Ba't man kaya kong papa? Matunta ko sa school! Akong kuha na kong bag! Nagkalapog na yung mayo!

0: takot na ako.
1: Oh, may palito na to dito sa lungsod. Kay aron nga makatiwas kay eskwila, di ba? Gusto ka mo eskwila?
0: Na naman kay Bob. Ako pa man kaning kilapan.
1: Mugani no. Sige. Kay mula ka ta karon, paabot na ta sa kinan.
0: Manangit sako sa akong mama, uncle.
1: Ako na yung nanghi dito, okay na lagi itag pauli. Sige ha, paabot din eh. Kinakoy kuao din eh, nasa sa antini mo.
0: Tinigit ko makapanangit sa akong mama. Asa ka kakotal o nila no? Basin, kay magpatapang sila agda. Magpaabot ka din eh.

0: Bakit kaya ni? Asa na tayo? Daga naman kayang buntot sa palibot.
1: Basta may baho ka lang niya inikabot. Tulog lang una.
0: Manaag lang ko, Uncle. Makasapanit ka sa akong mama. Dalira ba siya masugot? O maglaaglaag ko?
1: Okay lang ito sa mama ni mo.
0: Layo ay nakaistanan, oy. Ganiya pa man dagan ang sakinan. Dagkok ang bukit palibot. Asa kami mo, Uncle?

0: Okay na. Okay, musta kayo na taong motor?
1: Unsa daning lugar? Mapauli ko sa mga uncle. Mingon ako ni mama.
0: Sabtang na nagilibot na na. Dali na. Sige, sige, dinhi ka. Huwag kay kaila din eh, layo na naman eh. Base pa yung magkidnapan ka din eh.
1: Nga nanday mo akong gida? Kanakaibalo ko nga din nilayo atong atuan. Dali ko mong kuyog.
0: Dali nalagay, nasaan tiri mo dito?
1: Dali ko.
0: Sige, sige. Huwag mo lakaw ka. Takpo ni ka polis.
1: Layuan na kayo, ani, ay. Takan na ba kayong taas palibot?
0: Dali, dali, dali.
1: Wala na ba ka mo si mama? Monsa ka to ko mga manghod.

0: sige na. Ikaw na lang maningil o niya nga to.
1: Sige, dam.
0: Oh, sige. Kaya mo pa dahil sa pwede sa trabaho na ko. Oh, puntag sa'yo. Huwag makuha ni mo na magsigi kag hilak. Sige na, kiki-introl ka na. Eskwela ka na din eh. Naka na uniform. Naka na bag.
2: Dili na kumapa ulit sa amo.
0: Masabtan na ni mo tanan pohon. Bastas pagkakaron, kinahanglan ka na mong i-rescue. Sayang, doon na kay talento. Doon na kay abilidad. Bright ka. Natunong ka las pamilya. Pinasamahan ni mo kay responsable. Pagkao na nga to, huwag tiwasa o niya imo trabaho.
2: Oh, auntie.
0: Kaluoy, taon. Kung dili palang yun, mabati ko ninyo. Pero dili nasab na ko kaya kung kamutanan. Ubay-ubay sa bumagsoon. O sa akong nakita, ikaw, Joyce. Mo'y doon ay potensyal o niya pohon. Kamaoy, mahimo o niyang mubangon ninyo labi na si imong inahan. Sige ka na mo papaulion sa inyo. Aron nga, dili magubang ang mga plano.

nung lading, niadtong tumara, diligin ako malimtan, nagsindan ko kilak. O ako mahibaw anong gidala ko dito sa layong lugar. Dito ko gipa eskwela. Giminuki ko sa ko mga isuon. Tumulagi kaya ko mga madali-dali nilang mama. Kaya ko'y kinamagulangan. Nung lading wala sila'y plano nga, dalhin ko pa uli. Basta iko lang nilang kiingon. Para sa akong pamilya. Kada gabi ay magdulo kong hilak. Hangtod nga, naanad ko. Tabang-tabang ko sa akong auntie. Kaya doon naman siya gamay karinderya. Hangtod na kauman ko sa elementary, nag-high school, o kunya.

0: Ang ngayon ka malaki kaayo. Maayo gani kaya ako nalang yun ang gipalit para to ramanggod kaayo. Taga na mo kay-okay-okay din hikaron sa tong lugar. O nang makasuot na gitang dindot ka mga sinina.
1: Salamat kaayo ani auntie. O thank you kaayo sa pag-atiman.
0: Pastilan ay nagunauna ah. Pinangga ti ka. Og, oy, naara ba na ito'y meeting, no? Muadto lang uni ako sa inyong eskwilahan. Og, oh, naamang kamoy bayro nun. Ikaw na mo budget, ani.
1: Salamat, auntie.
0: Doon na pasab ko yung tuon, manukod ko. May na lang, doon na tayo masapi pohon hinapos. Kay bao ka na, dagan kita mga galastuhon. Sige, muna na lang ko din eh. Huwag ka ng kwarta ni mo ha. Kung magkulang manggaling na, ingon lang unya.
1: Sige, auntie.
0: Oh, anin ako.
1: Gikan pikit sa una pag-abot na ako din sa ila. O lagid ko isipan nga, laing tao, bisan man tuod. Og dili na ko pure nga iyaan. Pero kipati na ako nga mula kog duol kayo sa ilang kasing-kasing. Sikan-kasan sila ni mama. Pohon, ante. Makabawi ar ko nimo. Og ha, tuod. Unsa ka no kung namukoy gamay ng kwarta nga natigom-tigom. Masuway kog laag dito sa amua. Ako man tong gitimanan ang gisulti nila nakadungog ko. Nga ang amua na ako na dito dapit sa Davao. Mangutana lang ko. Basta ako tong sulig pangutana pag-usap. Katong igagaw sa akong auntie. Ano na, ibawain ako kung nasa sa Davao.

lading, miikyas ko, mula ko na nanghin sa kong iyan. Miato ko sa Davao, nakapangutan ako kung asa dapita. Kaya lagi kamay pagod kaayo ko, pero pag-abot na ko sa maong lungsod, sa Davao de Oro, niligid ko makalimot dito sa among lugar. Motong, nisakay ko bus, dugay kina kong sakay og bus ng lading gikat sa Buanga. Oh, excited ko makita sila. Nag-imagine kong daan nga dako ng ako mga mangkod. Si Mama. O kanya.

0: Sorry ko, Ma. Limot. Dinamin mo yung sauna. Pero... wala na eh. Wala na eh. Nagpuyo din ha. Aasak na ka sila. O, asan ako pwede nga makita ang ako mga igsoon? Basta, mo, diritso ko sa asot. Oh, excuse me, Nay.
1: Dai, ikaw bang sampit na ko?
0: Nay, pwede mag-utan na?

0: Abi man to ka babaero pud kayo? Pero biklaro ang trabaho. Dayon ang mga bata. Basta kay balita na ako. Nagkabuwag-buwag sila. Kundo na po kay kwarta. Ay, pupili niya po ko ato nila. Kay, buutan po itong mga bata aray. Oh, talan eh. Mo, ato na ko. Kay, dapat ko eh. Gamay yung transaksyonis. Haan, diya ka na dahil.
1: Wala na sila. Mudeng, sakpot na kayong palipot. Uga, guba na kayo. Humbay. Mahasaman mo. Ako mga iksoon na asaman mo. Anong maupot sa ingon animan? Ingon ko sa akong pagpauli. Makita mo na ako. Pero wah.

Inong lading, wala ko'y balita kung nasa sila. Basta, ang giingon, ni kuyo ko naglaing pamilya ang akong buutang amahan. Nung lading, hinay-hinay nga, natanong sa akong kasing-kasing akong kalago kay upos niya. Kay lagi siya unta ang protektar. Siya unta ang pahilona na mo. Tungod kay siyang padre pamilya pero nakawatak-watak may tungod kay bisyo lang kanunay ang hindi ato bang. May pauli ko nga dismayado. Huwag ko magsabas kung iyaan. Ngayon ipauli ko sa Amos Davao de Oro. Nung lading, mas papangligid sa mga buwan o tuig. Bisan pa man sa itabo, nakabutsab na ko ang kalampusan. Nakahuman ko sa college, sa kurso ng commerce.

0: Doon ako'y nabantayan. Karong si Manaha. Di ka magtingog-tingog.
1: Oo, auntie. Doon naligyan ang anak.
0: Oh, graduate ka naman. Kanos ako man mag-apply trabaho?
1: Naano ko'y gi-applyan, auntie. Bali, nagpaabot na lang.
0: Aw, ayaw paabot anang usa. Mas maayo dagan kag applyan. Kaiyawat na lang madawat ka din eh. Aw, dagan kag kapilian.
1: Sige, auntie.
0: Oh, ayaw ba yung papasmo-pasmo ha? Kay, tanawang imong igagaw oh. Nagpapasmo-pasmo. Sige lang, sakit-sakit. Unya, basta naghalagibati. Magpa-apikto mag-goods problema, din mukaon. Ugoy, ikaw ha? Basig naghuna-huna kagihapon sa mong problema.
1: Ante, asa ka silang mama, no?
0: Diyo na kumutubag ni mo ni Ana. Sige, kay apoko'y trabaho.
1: May walk out na sab si ante. Ano kung dili nila kaya nga ito bago na akong pangutana? So yun raman ang takayo. Gusto?

0: salamat kay Adam og promise dili mo na ko dismayohon sa kong performance niya.
1: Okay. Nangita man gid pud mi og mga trabahante. Mga college graduate, labi na sa imong course nga imong nahuman, gamit man gid pud kaayo ni sa cooperative.
0: Kanas ako mag-follow up, madam? Karon na.
1: Next week, pwede ka na mo duty.
0: Tinuod?
1: Yes. Magpatahi ka lang dagyo na yung form. Kami na mo gasto, ididak na lang niya sa imong unang sweldo.
0: Tinuod? Madawat na ko? Madam?
1: Sagi ka, ingon ko na. Nanginahangalan mo yung mga trabahante. Basta nga mo lang hangyo, tarungon lang yun yung trabaho. Magdugay gud mo din his maong cooperative.
0: Yes. Imo na ko tanan og salamat, madam.

dating. Nindot ang dagan sa kontrabaho. Nalipay sa si auntie. Ang lagi gusto ko mabawi niya. Matagsweldo na ako. Lainan kit po na ako siya. Nung lating, bisan pa man, wala akong makahibaw sa tubag. Nga nung, mibiya ko sa moa, ikuha ko nila. Ang ako lang, gitrato ko nila maayo. Nung lading dunidakan ako mga naila, pag-usa na, kauban ako sa trabaho. Kanang naka-feel ko nga, importante ka. Nung lading mas na-close na ako ang akong kauban sa trabaho, ng si Just Fred.

0: aku layu nak. Kalau nak hilangkan juga terbau bah. Wani ke time nga maglaglag ag bah.
1: Gusto ko nga ula ko'y sayo. Ulo mong good ko kung din yung mga sayo-sayo kong report. Mas maayo nga usa ko magunahon na o unsay makalingaw na ako. Kanang okay na tanan.
0: Wani na kabiliban. Ilang madami mo. Tungod kay dili lang kay kugihan ka. Maayo pagid ka.
1: Thank you, Jess.
0: Aron dili ka na mugawas pa. Nagdala na ko. O, para panihapon din eh. Ekipaw ako, mag-overtime gid ka.
1: Ako na lang tayo nagpalit.
0: Ayun na. Tal, amsa po eh. Tiwasunon din eh.
1: Salamat kayo, Jess ha. Dako na gid kay kong utang ni mo.
0: Ay, nagunaw na eh. Kauban ta din eh. Dapat magtinabangay ta.
1: Pero sa tanan, ako nakita nga, ako na imong gi tabangan o ingon ani sobra. Bitaw, tinuod na. Well, salamat ani. Ako na si ko rin yung bayaran.
0: Ayaw na. Ako na ginaglagbayad na. Unya na po kung magigusyo ko. Karon, hatag lang una na.
1: Okay, ikaw.
0: Magdungan lang tagaon.
1: Sige. Magkuha na kog plato din ni.
0: Sige. Kay ako i-plaster sa bining lamisa.
1: Balik ko dahil yun.
0: Ambot. Ikan pagkabot niya din ni. Daw, kung kalibutan, naan lang nagtuyo kanunay niya. Siguro, tinood lang kingon. Kung makita ni mo, tudlo sa magsikasing. Ika naman ganoon na gunsa. Ika naman ganoon naglain pa.
1: Na-serious mong git ka? Mga o naman ka ha?
0: Sige. Okay na.
1: Dara ang plato ni mo. Mm-hmm.

0: Gyat, at pagkikunin mo. Salamat ha, Jess. O, mo ato na ko.
1: O, ito na.
0: Doon na yung nalimtan?
1: Choice. Panahon na siguro nga. Sulti na kunin mo ni.
0: Kaseryos ka ni Magnaong?
1: Pwede ba? Nga, mag-courting mo? I mean, tugay na kanina ko nang daladala kong gibati para ni mo.
0: Jess.
1: Gustuhan di ka. Ito palang last year pag-abot ni mo. Una di kang nakita. Kibaw na kong daan. Gusto di ka? Pagunta, yung pagyason pa.
0: Just Fred. Tungod sa kabuutan ng ipakita ni Jess Fred, nasugot na ko siya. Nag-uyap mi. Og atol sa itong panahon na nga, na-promote siya, gibalayan siya sa laing branch. Matagsama na mi makita. Nung lading dito na ko nabati nga, nindot kay Paminaw nga, dun ay mag-laugh ni mo. Bili lang malikayan. Mauna-unaan ko ang naitabuan ako sa gamay pa. Mismo nasaksihan ako ang dinadaan sa kong amahan sa kong inahan. Pero nakaingan ko nga, dili sabit siguro ito may tabo. Nung nating maayandagan sa mga relasyon, tila kabuan og tuig.

0: Oh, talaga saling kita magkita, ani ba? Saon nga, layo mo na sa inan.
1: Okay lang na, oy, makauli masip ka. Every weekend, magkita kaya punta.
0: Pero lagwa, ano? Skadugay, huwag kita mga magkauyam tanda ba?
1: Ako gani, abi na ko friendly mo paglantaw na ako.
0: Abi mo, Joyce. Kanang makaingon ko nga, huyang ako kita buhi. Kanang dili kompleto. Kung wala ka.
1: Grabe sab. Kung ikaw makasulti ba, marag, makaingon po ito tinuod.
0: Ano man, hindi ka ba matuo, ha?
1: joke lang, bitaw. Thank you.
0: Bitaw, ako'y gipalit para ni mo.
1: Ansa na?
0: Ang kuha na.
1: Napay pa kuha siya. Nga naman, pa-surprise na. Asa man tamo at today, ay? Ansa na?
0: Palito ko ni para na tondo ha.
1: Sing sing.
0: Siguro, Joyce. Panahon na sab siguro nga. Musulutan ni mga butanga. Kay bawa ko sung kagalingon nga. Andam na ko.
1: O, paganita mo abot na patadin sa kinan.
0: Mas gusto ko nga. Isulutin na ni mong daan. Ilikos gusto nga. Padukidugay pa.
1: Tiyas naman. Magpakasal ko niyo. Love di ka.

0: guys, ay mapagtabang.
1: Ish, payo na. Ignoran ko kung doon na pa'y mga kulang na.
0: Okay, sir. Diliad ba kung maulaw ni mo? Kan matawag ko? Bisan gabi eh.
1: Ay lang po itunong ah, kananting katong.
0: Lagi, sir, ginaapang kong bakong gabi eh. Anong dilipating katong?
1: Sige, pwede pa. Basta, lumahin mo mag-text na daan.
0: Sige, sir, ha? Thank you, sir.
1: Sige.
0: Kinsa to?
1: Oh. Dali, ganun mong naabot.
0: Kinsa tong bayan, ha? Grabe, mangkot ka. Grabe ka, OA.
1: Bago to na mong kauban. Ay, natutagda pa. Bali, OJT pa to na mo din eh.
0: Mao ba? Grabe ka. Feeling mo, no?
1: Ay, nagunig si Lucy pa.
0: Mao di ay nga. Ganahan ka sa'yo kayo mo, duty. Kaya doon na dahil mga gwapa din, no?
1: Uy, nung sa ka na. Ay, napagselos na do. Paminaw. Manghud ka ito na ako. Patol ka ko ato? Siyempre. Ay, nagyapag na ako nagyadotan.
0: Basta. Nagubala ko at law. Excuse me.
1: Uy! Joyce! What tawag na ko eh? Joyce! Rabi ka si Losa ba? Basta, ako ang pasod eh.

0: Kabalo kang ako din yung na-stable. Mangita ka niya.
1: Wala lang. Doon na lang ko itay patabang niya.
0: Ogoy, pwede ba? Dili ka magdikit-dikit sa akong boyfriend? Hapit may kaslon. Dili ko gustong ikaw makaguba.
1: Sorry, ma'am ha. Pero wala mong ka-intention nga unsa gub-on ang inyong relasyon. Gusto lang kat ko nga magpatabang niya.
0: Kay baw na ko ninyo. Ugo ako'y salig sa imong naong.
2: Oh, naakamang ko din eh.
1: Hi, sir.
0: Nainangita ni mo, oh?
1: Sir, wala pagit, sir. Basin kan, ma-okay na kan, ikaw may, mo, ayaw ata, sir. Mga mo man sigot siguro ata, sir.
2: Sige, ako lang ito i-check. Na ako malagi.
0: Nga naman, masuko ka.
1: Sir, atuan niya ha, magpaabot ko. Sir, apilantikag snacks.
0: Apilantikag snacks?
2: Halabog, ay nagsabot na. Magkauba na din eh. Siyempre naman, magkumidjay.
0: O, lagi ko'y salig at to. Nagsiguro kahibaw ka na. Nga nang iman-ani ko. Gisulti na nako ni mo, diba? Actually, ko gusto nga kung sige na nga atas akong inahan. Mahitabosan na ako.
2: Nagila ka naman noon. Palabi, kung nalagi, wait, utang mahitabo.
1: Kan po yun di pa unangon nanti ka?
2: Saan naman ka? Bisapit na takaslon. Yung muna kong paundangon ni noon, ha?
1: Sorry.
2: Pwede pala, Abby. Sa pagkanunay ka magbantay na ako. Dili og dili na ko himuon yung mga butang. Pagkasakit ni mo. Oh, ako na nga doon. Bali ko na yun ni mo. Okay?
1: Ang butay. Sobra naman siguro ko.

0: Bilin mo dahil akong pitaka. May gani kay... Ula pa kong misakay akong ilang taw daan. Naato din sa table.
1: To achieve healthy lifestyle, moko ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, pagubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, o sa tanang mga butik.

0: Power Jam Pro Bio Capsule.
1: Rusa ka dalin.
2: Tagaasa ka, ma'am.
1: Mananaw, Baroy.
2: Unsa day imong gagiya pamati, ma'am? Sadyang wala pa ka nagamintin ni ning maong nga mga produkto.
1: Magmutmut kung tiil ani. Kung iduot, kung putol, mantay ni tiila, pati mga skita. Paligo ka plus, o kanil, laging pawirtin, o kanang kapi, nawala dyan. Karun, wala na. Kung ako'y gibati. Ako hago man ko sa basakan, pero unang wala kay kapoy. Imong lawas, baka nang gaan kaayo. O kay batiyo ni uli, maralag wala lang gihapon, wala kay hago.
2: Unsa ba imong mga panawagan, ma'am? Ilabi na kato mga kaisunan nga naminaw karon.
1: Musulay lang yun sila. Kay nindot yun. Dito sa mo amang god, na ako'y kuan ba, nanigway kog baka. Kaya siya mutugan nga, dahil siya gibati. Nga, akong giingnan, sulay ko mo ng kape. Huwag ka ng pawirtin. Nadi siya bukol diri sa ilalom. Ubo sa tutoy, tulo daw kabuok. Himpalit sila yun. Kay dilir man sa ila, jurilin. Pakit ba? Dito siya tigpalitan. Karon, intugan gi siya na ko nga, believe lang yun kung siya nawala. Muna ilang gamit karon kaming nang kuan, pawirtin o kapi. Nawala yun ang yang gibati, yung bukol, intugan siya na ko. Tulod yun ka bukol. Sa diri sa ibu siya ang tutoy.
0: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
4: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
3: Jesse Vitamins.
5: Power 10 Pro Bio Capsule na.
3: Jesse Vitamins.
4: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado. Jesse!
6: Jesse!
5: Jesse!
4: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
7: Will you, Mausizer? Kakamalan lalalanaw.
2: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
7: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jesse o Plus.
2: Sadya wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gagipamatigid sa imong nga lawas?
7: Kung among sir, taas ko og BP, dayon taas pa ko og sugar, napugoy arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jesse, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto na ulian ako nga sakit. Diminti nyo na ako nakahantot karon. Pagkadog nako sa radyo ganiya nga, namay na opening diri sa Maranding, mo na yan ijo ko. Mo na pasalamat ko sa Ginoo ana. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jesse kang nung lading.
4: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado. Jesse!
6: Jesse!
5: Jesse!
4: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
8: Oh, oh, oh. Hey!
9: Healthy matagadlaw. Kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon wa akong magdahom. Nanambok na sila. O niya, nitaas. Kanina, mga ito lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa. Inahan ba? Natingala kay nanong ko nung may kalitra ko nung sutoy nga. Samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mo itong mga tanan sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mo ito nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalisay ko nila ding bakay. Sa una mong gusto, gagmay pa sila. Naguol ko ba kay lisod pa kanon. Digit ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading glory to God. Bisan pagwa may sudan. Bisan og bahaw nala akong kumuon. May pakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat. Salamat sa grooming. Salamat kayo sir sa imong product nga. Maugyo, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product. Salamat kayo.
2: Grooming Multivitamin Zero had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grooming na!
3: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pagatiman sa among paninalay ug sa akong pamilya.
4: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
5: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
6: Basic sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
7: Protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya ni ana ang Jazz Vitamin C plus Zinc capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Ini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jazz Vitamin C plus Zinc capsule
8: ang gamit na mo.
7: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
9: Pre, grabe na gyud ka uga akong panit. Oy, murag maglagot nang gyud ko permi ani. Napay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidaran no.
10: Ayo kabala ka mare. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplus? Na ay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
9: Haplus? Pero base normal ra na ang oil, oy. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di pa ko gusto nga manimaho kog Haplus.
10: Dili ni siya basta-basta nga Haplus kay natural ug herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint og lagundi makahatag og refreshing nga feelings ug labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
9: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
10: Oo, walay side effects. Safe kaayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
9: Sige, so ayan ako pre. Kunya asa man ato ni mapalit.
10: Mapalit ni siya sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
11: Sulay ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
12: Sa dili pa nato ipadayon ang parts sa maong sugilanon, ayaw kalimti ha, Power 10 Probio Capsule. Dapat dulagi 10 sa inyong pagpalit sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Kaya nag-represent na siya sa 10 powerful ingredients. Ang Power 10 Probio Capsule, dayo dako kayog kahimuan sa itong lawas. Malikayan ang sakit ng cancer, motabang sa pag-normalize sa atong sugar level, sa atong BP, matabangan ta mga higala aron nindot ang atong paminaw, ilabi na sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, ibabaw nining kalibutan na maayo ang atong paminsar. Og the best ang Power 10 Probio Capsule. Mapakondisyon mag-usa sa tanang organs sa atong lawas, hiluan niya, pakondisyonon ang atong atay, hiluan ang atong kidney, ang atong tiyan, katumag blasted kanunay, makatabang siya mga pinalangga ang ating paminaw. Mutabang ang atong Power 10 Probio Capsule sa atong digestion, sa atong digestive system. Mutabang siya aron nindot ang pagdaloy usab sa atong dugo. Kuhaon na mga barabaras ng kaugatan aron maayo iyang pagdaloy. Mutabang sab siya sakit nga kasing-kasing. Katong hangakunon kaayo, dunay kidney problems, may heart problems. dunay heart disease. Makatabang ang Power 10 Probio Capsule tungod sa dili basta-basta mga sangkap nga naniya. Kanang spirulina mga kigilaan gitawag ni siyang superfood. Duna sab say guyabano, dunay green barley. O bito hinungdan mga kigilaan nga bisan sakit ng cancer matabangan ni ining maong kapsula tungod sa mga pinasahi nga mga sangkap nga naa niini. Katong dunay mga tumorsis bukol-bukol sa lawas, dakong katabang ang Power 10 aron mahilis hangtod maalim kana. Constipation, dili normal ang imong pagpagawa sa hugaw. Maintain Power 10 Probio Capsule. Naanis mga butika, naanis sa Shopee, available ni sa Shopee sa TikTok. Pwede mo makapalit sa Power 10 Probio Capsule ni 30 minutos sa dili pamumukaon ang inyong pag-inom nining maong kapsula aron dali og paspas sa epekto niya. Inumanan ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds, lami nga magkatagbaw, syempre sustansyag bitamina ang mapatigbabaw. Nindot ang clay gel coffee mix tungod kay dunay malunggay chia seeds o kompletong mga sangkap nga mga makahatag kayon sa itong lawas. Like rented turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, guabano, goji berry, acai berries, spirulina, ginseng. Kinatibok ang ingredients niya. Monang the best kay siya, monang giingon may galan, nakapangapi ka na, nakapanambal pagid ka. Unyas kalami niya, naayo ka na. Natagbaw ka na, naayo pagid ka. Muna kung mga pika lang, dritso ka na sa kapi nga magkatagbaw, makaayo ni mo. Kining clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansyag vitamina ang mabatigbabaw. Ingon man ang Jazzy Vitamin C plus Zinc. At hindi magkatulog pa na sa kagabion, makatabang atong Jazzy ni Ana. Makatabang sa bisas pagpakondisyon sa atong lawas, sa atong paminsar. O niya mupabost, syempre, sa itong immune system. Dili na dali taptan o balatian. O niya nakarindot yun niya, kining Jazzy, kay nindot kayo imong tulog panahos kagabion. Ngayon nagmata ni mo buntag na. Ha? Dako kay kahimuan ni, o niya malikayan ang kanang dali ra kay taubohon si punon hilantan. Mas makalahutay ang mong lawas pinaagin ni Jazzy Vitamin C plus Zinc. Imintay ni mga nanay, mga tatay, labi na ni atong bugat ng trabaho, mag-Jazzy na everyday. Aron everyday, okay. Kauban ang roommate sa inyo mga kabataan dihan na ginad 1 to 12 years old. Kung sunon kay kaon, tagdugay kay matulog, unya, dugay kay kasabot sa klase. Roommate na ninyo. Roommate multivitamins, nindot kay na nga vitaminas yung mga kabataan. Di na pugsunon ang kaon, mangita na nagbahaw. Sayo kay matulog ang bata, di na sigduwa gadget. Healthy si baby, dili sakitin. Unya, dali kay kasabot sa klase, plus dali kay mutaas ang inyong mga kabataan. Daghagda lang atong Roommate multivitamin syrup for kids. Nagsagan siyang the best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients. Palitan ninyo na sa mga butika. Ingon man, nung lading essential oil, haplas nga humot. Unya, manutsot sa itong kaunuran kaugatan. Tabang alang na itong dunay pamaol, pamuy po yung lawas. Clay gel soap, pang pagwapang sabon. Tawabas clay gel breath and lotion. Og viscobac eye drops sa lastin o klaro pananaw. Og syempre ang atong carry perfume. Mapalit sa mga butika sa inyo mga lugar, available sa mga clay gel store, pwede sa mumuadto sa ato mga CBN.

ideek ning naasaling koranen. Oh, Diyos ko. Ideek ning itong maumabay. Ang iyong apelido. Ang iyong pangalan. Diyos ko. Pangalan kini. Asa kasi ha? Basta, kuhaon ako ni. Masing napas kawas.

0: Excuse me.
1: Ikaw mang ganya, ma'am. Asay tayo ni mo?
0: Imo ni ID?
1: Ay, maika ni kinakita ni mo. Salamat. Bisan pa man, og kontra ka ikaw ni mo. Magpasalamat ka ni mo. Ganiharigin kong pinangitaan na.
0: Sure ka nga. Mo'n imong pangan?
1: Ma'am, nganang inanay na ka makatutok?
0: Kinsa mo maginikanan?
1: Dinaparbo ko ituon.
0: Kinsa mo mga igsoon?
1: Igsoon? Wala na ko makakita sa uban. Basta si Kuya, may napaiskwela na ako. Si Kuya Ralph. Naan siya ka rin sa gawas, nagsakay og barko. Kugihan kay si Kuya, ang dinya ko niya kipaiskwela. Tungod kay, doon na pa siya gustong mahitabo. Nangita pa siya sa among ate. Sige na ma'am kay, magdali pa ko. Gakinitin mo akong kamot?
0: Inday.
1: Kitawag ko ni mag-inday. Kikakos ka ni mo ma'am. Ako ang iyong ate. Ako ang iyong ate. Tanaw akong ID. Pareha taga-pliyedo. Tigsoon tamang ati ka. Ano kayo na kunangita ninyo? Asa man mo gikan ha? Asa si mama? O kasa si Dong Ralph?

0: Lingkod rin nandun ni ate. Dine ko nagpayo.
1: Kada ko nagkausaban, kada ko na ni mo inday. Sorry ha. Nadudahan pati ka.
0: Okay lang na oy ate. Wala masap ka mahibaw. Og ate, excited na ko magkita man ni Kuya Ralph. Dagay lang ba tong handam ni mo? Og mo bitaw nga din ni si Sambong kakipa-eskwela niya. Tungod kay gusto siya nga. Makitaan ka. Kay ang iyong nahibawaan, din ka sa Sambonga City kita.
1: Mauba mo. Mapauli day siya.
0: Yes. Ag-arpi mo ate. Nakahuman si Kuya Ralph. Grabe oy, looy kaayo. Bisag asa mo ko siya namuyo. O kananay siya nga. Magpadana mo o korta.
1: Asa na si Dong Jimboy?
0: Taas si Davao. Maoramang ko tayo. Gahi ako. Pero ay siguro kung makakita niyo, basig mausap siya.
1: Dugay ko naghandom ini. Giampon ako kanunay. Kundili lang tungod sa tong amahan. Di ta magkalakyo inday. Dili mo na ko tugutan nga mapasagdan mo. Salamat sa Ginoo may kabutang ninyo. Salamat.
0: Dali na ate o. Naina si Kuya Ralph adong na.
1: Oh.
0: Kuya, kumusta na?
2: Oh, okay lang. Oh. Dali, hag na ko.
0: Ako pang gipaabot.
2: Oh, nanaki ka oban?
1: Ralph? Kumusta na?
2: Oh. Kinsa ka?
0: Ila, Kuya Ralph? Si Ate Joyce?
2: Oh. Ate? Ate, ikaw ni?
1: Yes, ako.
2: Sure ka? Ate? Ate?
1: Ate? Ralph? Ate, dugay ka namang ipangita. Tinood ikaw ni?
0: Yes, sorry.
1: Wala ko'y kalibutan sa mapangita mo.
2: Mako na ate, di ka buwag-buwag tagmayo. Tungod ni Papa, huwag ko mahibaw. Ngunong giinganita niya. Ug sayang lang, wala na si Mama.
0: Unsa?
2: Namatay siya, sakit siya nga. Sakit nga cancer. Mahinong dan nga. Iyatang giintrigo og lain-lain nga mga tao. Arumatagang tagmayang kaugmaon. O ilang gipili ang mga tao nga. Diulo siyang kasing-kasing.
0: Wala na si Mama.
2: Tukera. Doon na siya sakit. Oto nga, yung gihimo nga. Mapahilo na itong daan. Hila kay mi na itong tungura nga. Milakaw ka, wala ka mo pauli. Ako na ibawan, padung kag sa Buangka City. Moong, naningkamot ko makamalog eskwela, pinagis mga tao. Ngayon at yung mana ko, naningkamot ko arom kagastos at umayigsoon.
0: Salamat, Dong Ralph. Salamat na imong giatiman ato mga eksoon. Kanunay man akong giampo. Congratulations. Successful ka na.
2: Salamat po dati. Sa wakas, kita na ta.
0: Asa na nga na ni Mama? Gusto ko matanaw. Gusto

Nun allerdings, na kit ana ko kung maigsohan. Wa ko magdaong nga, dugay na sabda isla sa Sambuanga. Nun allerdings, usad itos mga rason nga nung, gipadako sa ikagaw ni mama. Ngumay nagpa-eskwela na ako. Tungod kay kaypao na dahil siya, nandili na siya magdugay. Nung lading, o kung magdako mga muapot pas punto nga, magkail sa may pagbalik. Pag nga kong manghod, sunod na ako si Ralph. Nakahumansap. Nagsakay na ang barko, o siya ay nagastos sa akong mga manghod nga. Nagpadayo ng eskwela. Nung lading, grabe ang mga panghitabok sa akong kinabuhi. Uwa naman may makita sa akong inahan. Pero kanunay na kong gihandom, ngibisan lang sa dam ko, magkakus ko siya. Buga akong istorya nga. Pinangga o mahal ko kayo kong inahan. Nung lading wala na sa may makita sa akong umahan, wala akong makasiguro kung unsa akong mamahimong reaksyon kung makita siya. Tungod sa kadako niya nga pagkulang na mo, o tungod sa sakit ni mama, gumikan sa iyang pagpabuyag o sa iyang pagbunog kanunan sa kong inahan. Nung lading, nakasalmi ni Jess Fred, malipayon, kaubas mo mga anak. Sa tanang naminaw at ako ang pagtulunan, more power ni programa, inyong tatampo Joyce. From Sambuanga City.

Bogot ang sugilanon sa itong sender, taga sa Buagas sa tinig na sa pangalan ng Joyce. Muna, nagpamatuod lamang mga kigalaan nga kung walay klaro ang padre di pamilya, ang mahimong amahan sa mga anak, mahimong mabungkag, maguba, ang pamilya, magkabulag-bulag, usagi na sa mga hinungdan na magkabulag-bulag, dili maayo ang pagpadako sa mga kabataan tungod kay wala sila maplaster o insakto, tungod kay ang ilang amahan ay responsable. Daghan ang mga hitabog, ingon na, no? Mayong kanabang kasab-an bang maayo. Patuga-tuga, manday ka kahimong amahan, di manday ka kabarog, di manday ka makahimo sa paghatag o maayong kabutang sa ibang mga kabataan. May mga tao ingon ana, no? Mga naigiingon nga kung ingon ana, manggaling inyong bana karon, mas maayo pa siguro inyong nang ibalik dito sa ginikana na, i-intrigo na ninyo. Kaya luoy kaayo, mahimo manggong collateral damage ang inyong mga kabataan. Wagi na sila kamuang-muang, wala sila kalibutan, wala sila sala. Umiya, ma-appeal sila, maangin sila, tibo kinabuhi, mag-antos sila sa mga epekto sa maong pagkaguba sa pamilya mga kahilaan. Amang sugilanon, siyempre, hatod ka nato sa Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay, basta naka-Power 10 Probio Capsule, ha? Maintain mo kanuna yan, eh. Power 10 Probio Capsule. Ang pinaka-epektibo garantisalong kapsula, mutabang alang ni ato mga nagbalatian. Kaya nakahila ko nun sa maong sugilanon. Ako gani din ay mga igala, nabawagay ko. Bawagay ko gapugong-pugong lang, kaya rag mo dagayde, nagida ko mga luha. Gikan sa kong mga mata. Matod pa nila, masakitan, magay ko nun ng matandog, magay ko nun ng bao nga, siminto, buko-buko. Kita pa kang tao. Bitaw, kay pagtulunan mo sugilanon mga igala, no? Ano bang bisan pa mas mga panghitabo, pero sa mga bata, rigid po na, no? Na may uban nga, muingon nga, wag ka human ng eskwela, nagbinugoy, muingon dayon ang rason, wag mo gano'y klaro maginikanan. Ilo mo gano'y maginikanan, sa asal na muyo mo ng bugoy kayo, wag magkahuman ng eskwela. Dili na mo yung rason, depende yung siguro na. Sa atong sender karon sila mga magsuon ng eskwela man. Human siya, gigastuhan siya siyang auntie, o gang iyang manghudsap, gigastuhan og laing tao, nakasakay og barko, successful na, siguro natunong lang sab sila og mga guardian nila nga maayo, no? Pastilan in town ka mga bata para bagyod. Upat sila kabuk magsuon. Siya, katong iyang manghudlaki nga nakatrabaho mo yung migasto, nag-ujiti na itong sa kababay nga, mugintay gisilusa niya, pastilan. Ang iyang gika, nga nabang gikalagutan, iya ditong manghud in town. Kasi manghudpod ka, lambing po ka, ayaw itong mga istorya yung isuon. Nang medyo gibati po siya selos mga kahilaan. Ay mo kalimot ha, mag-clay gel coffee mix. Lawas nga piskay, syempre, ang clay gel coffee mix, magpapiskay sa misa itong lawas. Unya, lami magunin siya nga matagbaw yun ka. Sulay gani, bisag usa ka sa shay lang. Aron nga matilawan ni mo kung unsa ka yummy. Ang clay gel coffee mix, lami nga magkatagbaw, sustansya, vitamina, ang bupatig babaw. Kining Power 10 Probio Capsule. Katong mga nagbalatian diha, katong kapuyunon kaayo, daghan kay mga gibati-bati sa lawas, sulay kuno ninyo ang atong Power 10 Probio Capsule. Makatabang mo gudi siya. Ilabi na ni atong taas yung sugar, high blood, katong doon ay mga tumorsis, bukol-bukol sa lawas, doon ay arthritis. Makatabang ang Power 10 Probio Capsule. Ayaw kalimti ha, naanis sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar, available ang atong Power 10 Probio Capsule. Epektibo, garantisado kayo niya. Nakarindot ni ini kay daghan na kaayo ang mga natabangan ni ining maong kapsula. Salamat kaayo sa mga naglantaw sa itong live karon. Please like and share ha. Nung lading unsa may akong imnon. Pirmi gud ko kabuhion nung lading bisan gani bisan og adto lang ko sa kontrabahuan.
Daghan ko gibati nung lading, complicated na. Paglikay lagi mga bawal sa. Aysa mo sobra ng karni, palabi mo mga karni. Sobrang tami, sobrang parat. Likay yun na, likay sa. Kung mahimo, mag-maintain mo Power 10 Probiotic Capsule, maglikay mo mga bawal sa aron nga kanang nindot ang epekto ni ana sa inyong lawas unya dali mo makarecover sa inyong magibati-bati. Kaya makatabang magiging Power 10 Probiotic Capsule. Dako kay ni kahimuan sa inyong lawas. Sulay kay ninyo unya mag-coffee bitaw mo gamit sa bang ato Glagel coffee mix kay makatabang man ni mga sangkap niya kada lang malunggay daan og chia seeds may gala. Dako na kay nagkahimuan sa imong lawas. Dako na kay nagtabang nimo mao nang maintain you ka perminte sa atong Glagel coffee mix. Mag-coffee ka gamit niini katong mga coffee lover nga naminaw karon, maintain mo kanunay sa atong pinaka-epektibo karatisado kaayo. Glagel coffee mix, wealth, malunggay and chia seeds. Ang atong haplas nung lading essential oil, Glagel soap, ang pinaka the best of kaayong sabon, Glagel brightening lotion, gromate para sa iyong mga kabataan. O syempre ang Viscomac eye drops lang sa tinaw. Klarong pananaw, Viscomac eye drops. Wantay kong oras sa pagpadayong nito sulahan. Salamat sa iyong pagpaminaw. Inyong nungaling mo yun. Hatagad tagda kumbiling at isigay ngon araw magkinabog itang malinaw. O mabungahon. Teka, salamat.

0: Ayaw yun kawala, ana, sa matagbuntag inigbata ni mo. Powerten Probiotic Capsule i-partner dayon sa pag-inom sa tubig. Mas maayo magka-powerten nga lukewarm or init-init nga tubig yun. Good for digestion na siya. Plus, i-add ang Powerten Probiotic Capsule. Ang atong dugo magka-powerten, basta hatagan nato ang atuang lawas, inigmata nato og tubig unya Powerten Probiotic Capsule. Perti kaayo kamalipayo ng atuang dugo. Tungod kay ang dugo magka-power 10 sa buntag pa lang is lapot kaayo na siya. Unya ano malikayan nato ang pagguba sa mga arterial wall or mga kaugatan nato magka-power 10. Maayo gyud nga mag-power 10 probiotic capsule food supplement. Tungod kay mulabnaw na sa tuang dugo, unya nindot na ang circulation for morning palangdaan. Unya kondisyon ng atuang utok, kondisyon ng atuang organs ready na sa pagtrabaho, unya pagsuporta sa tung lawas sa tibuok nato nga adlaw. Alon nindot ang atuang tibuok adlaw baga power 10, mas maayo gyud nga buntag palangdaan imuhang sugdan sa nindot nga lifestyle or nindot nga habit. Ang Power 10 Probiotic Capsule, himuan na lang siyang kinaiya na mainom nimo sa matagbuntag. Alon ganado ang trabaho, ang atuang brain, ganado abtikta. O niya, makalahutay gutas tibuok adlaw. O niya, malikaya nato ang mga inflammation or anam-anam nga pagaguba usab sa tuaga mga cellula. Kanang gitawag nga oxidation. O niya, kanang lapot nga dugo nga magaguba usab sa tuang nga organ nga gitawag nga kidney. Kaya ina, gamit sa Power 10 Probiotic Capsule. Actually, magka-Power 10, kanabi itong sige na tag-inom sa kapsulang Power 10 Probiotic Capsule. Ang atong lawas, magka-Power 10, kung atong biyaan aning nga kapsula, dili na siya maanad. Managmanibago na rin ito, magka-Power 10. May hinungdan nga, ang mga user, nagagamit yun nga pila na katuig na wala yun nila undangi ang paggamit sa kapsulang Power 10 Probiotic Capsule tungod kay bintaha yun nga duna kay kapsulang Power 10 Probiotic Capsule. Matag adlaw, yes. Matag adlaw na siya kay food supplement na siya. Mabito gitawag na siya food supplement. Meaning anang food supplement mga ka Power 10 added na nga mga nutrients nga dili makita diha sa tuang gipangkaon. Nga gawas pa dili lang na basta-basta nga food supplement. Duna po na siya ay extra properties kay gikan man sa tanom unya nasayod yun ta basta gikan gani sa tanom mga ka-Power 10 naagyo na siya herbal medicinal properties meaning ana mga herbs mangod nga nagtubo gikan sa yuta naagyo na sila mga specific nga properties nga makaayo sa atong organs especially kun wala pa nato nabantay mga ka-Power 10 nga nagkaanam na daig ka-damage ang atuang liver, ang atuang atay, ang atuang brain, ang atuang kidney, ang atuang pancreas, ang atuang gut system, unya minsaka na ang cortisol level, ang stress hormones, matabangan na siya sa Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement. Pwede magyuta kada adlaw magka-Power 10, magka-check up. Dili magyuta kada simana, kada bulan, magpa-check mo adto dito sa ospital. Kaya nga itong naandar magka-Power 10, ayha na ta magpa-check kung naan na tayo gibati. Muna ang dili na ito mahibawaan ang mga ginagmay nga mga balatian. Muna ang Power 10 Probiotic Capsule, kung imong imnon, katong mga ginagmay nga mga balatian nga wala na ito matagad sa itong lawas nga naana di ay, pero wala pa nagpakita ang mga sintomas, ma-address na pinaagi sa paggamit sa atuang kahibulungan nga kapsulang Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement. Atuan na siyang ma-avail sa mga pharmacy o sa mga Clayton store na dool kaninyo magka-Power 10. Ang mga nagagamit ni Ana, kung nagduha-duha pa ka, atos pharmacy, pangutana kung unsa ka taas ang demand sa Power 10 Probiotic Capsule. Atos Clayton store, kung makita magka-Power 10, pwede ka mangutana sa mga nagagamit kung unsa'y ilang hinungdan, nganong padayon sila sa dugayon kakatuigan nga naanad na sila sa paggamit sa Power 10 Probiotic Capsule. Madungog din mo ang naklasiklasi ng mga testimonya giun sa pagtabang sa Power 10 Probiotic Capsule ang lawas sa tao. Wala kita igong onas pa lang sa pagpadayon sa unahan. Dr. L. Palma, magayon ka ninyo. Lawas mo lawang bahandi sa tanan. Atong abingan binagis paggamit sa makanunayong Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement.
1: Mga amigo, mga

0: Blaze Angel Herbal Food Supplement Retailing. Karon, magadalit ka ninyo. Nining usa ka kaping-kaping tulumanon. Nga magahisgot sa mas maayong benepisyo nga atong makuha, pinaagi sa kape nga Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Aniya na ang Clay Gel Coffee Mix. Kape alang sa mas maayong panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. Tulumanong dalit ka ninyo sa Blaze Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape alang sa mas maayong panglawas.
1: Mga kakape, hello! Welcome sa tuang pagpanaguban. Ano na po giring atong talagsaong klase sa tulumanon ng maghahatag og impormasyon ka ninyo aron ka ning imong lawas atong malikay sa mga balatian. And of course, matagaan atong kahigayunan nga ikaw maka, you know, maka-live, maka-enjoy sa imong kinabuhi nga wa kay hesitations nga doon na kay balatian. Di man ikanun ay mga isuon nga importante kayo nga karong mga panahon na atong yun nga pag-aampingan kining atong lawas, no? Gumikan kay delikado kayo nga makasinati kita o ginatawag nga mga problema sa atong panglawas. Importante mga igsuon nga doon na kita'y pagtabang sa atong kaugalingon. Ilabi na gayod sa mas maayong nga pamaagi. Ilabi na sa ato ang ginatawag nato nga pagpahimsog, no? O paghatag o depensa sa atong mga kalawasan. Kabalo ba kay galang igsuon nga kining atong ginatawag nga Clay Gel Coffee Mix ang klase sa kape nga makatabang sa ato ang kalawasan. Ilabi na sa pagpahimsog sa ato ang metabolismo. Kining metabolism mga higalang igsuon, no more ka ni siya ang chemical reaction sa ato ang body cells nga mag-change sa food into energy. Kining ato mga lawas mga higalang igsuon, kining ato mga bodies na kinahanglan man kini siya og enerhiya para makahimo kita sa tanan, no? Ilabi na sa paglihok o pag-think or kaning paghunahuna. O sa pag-grow, no? Pagdako nato. Specific proteins in the body control the chemical reactions of metabolism. Daghan kaayog mga protina kining atong lawas nga gina-convert into ginatawag natong enerhiya sa lawas. Mao kini siya ginaingon nga kinahanglan nato nga mapakusgan kining atong metabolismo or kining atong proseso sa atong lawas nga mag-change sa food ug kining atong mga ginainom into energy. Kining nga proseso mga igalang igsuon kining calories sa atong pagkaon, mga drinks, nga adunay mga oxygen nga mga, you know, kining mismo kining atong oxygen no kining atong ginaginhawa. Maghatag kini siya og pagtabang kanato para kining atong tanang masulod sa atong lawas, pagkaon, ilimnon o kaning oksihina, mamahimong enerhiya. At kinahanglan ato kini siya. O kapano ba kayong galang igsuon? Isang pagalik ang pagkatulog o pag-rest, no? Kinahanglan po ng energy. Kapantay mo, ana? Kanang inigdayo ni mong katulog, mga galang igsuon, nga murag action bitaw ka ng pamitik-pitik ng mong kasing-kasing. Ay mga panahon, mga galang igsuon, kung labi na kung pananglitan, action na kang kahinano kung katulog, din makuratan ka, din makamata ka, din pagbalik ni mong katulog, murag pressuring ka ayon, no? Gusto ni mong mapahulay, pero ang imong kasing-kasing o kang uban pang mga body functions ni mo, dili man dahil mo ko-operate, no? Munag, kanapalandaan, nag-exert na ka o enerhiya. Muna ginaingon mga igalang igsuon, importante ang energy sa kalawasan. O kinahanglan na to ang energy, pinaagi sa mga pagkaon o mga ginainom na to. Ang Clay Gel Coffee Mix, mga igalang igsuon, na pamatudaan ka na siya nga makapakusog sa ato ang metabolismo. Para kining atong mga ginakaon, ginainom, ginalanghab, no, or ginasmell ba, or kanang atong ginapasulod nga hangin sa atong lawas, ginakonvert na niya into energy. Muna di ay nga dunay daghang mga kaigsuon na nato nga basta makakapigan ni Clay Gel Coffee Mix sa buntag, energetic kayo the whole day. Muna di na yung sekreto ninyo. Maayo nga i-maintain ka na, gumikan kay pinaagi sa ato ang Clay Gel Coffee Mix. Dako ka ning ikatabang sa atong mga kalawasan para mapakusga nato kining atong energy nga mo yatong ginagamit sa atong pang-adlaw-adlaw nga gimbuhaton. Ayaw kalimti ang atong kape, Clay Gel Coffee Mix, ginama sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
0: Mga kakape, inyong nadunggan ang tulumanong dalit kanato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape alang sa mas maayong panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod nga higayon, alang sa mas himsog ka panglawas, pinaagi sa kapeng Nutrilicious. Nutritious na delicious pa. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit na karon sa mga nagunang mga butika, grocery stores, ug mga piniling tindahan dool ka ninyo. Nang lighting radio, mo sedisyo ka ninyo.
2: Vladimir.

0: mga testimonya sa kaepektibo sa New Lading's products.
1: Ako si Cornelio Nara, nagpuyo sa ng Aurora sa Buang del Sol. Ako ni ayon jud ko sa mga product ni Nung Lading kay mogi akong gigamit hantud karon. Gikan sa Power 10, Jazzy, A Plus o katong para sa mata.
2: Best ko mata. Oh,
1: moy akong yung gigamit. Muna pa salamat jud kay ko nga ni abot na dinhining tambalang ang murag. Mogi nakakuan sa ako, sulbat sa akong problema.
2: Tay, dugay na ba kang naggamit sa mga Nung Lading?
1: Dugay jud kayo, ma'am. Mga paminaw ko, mutuig na hapit.
2: So, pero, sa may imuhang gibati tayo
1: sa... Kining akong hangak, kining akong ubo, kining akong siyan, siya magsulong-sulong, karo, nawala na ang taon.
2: Kung sa may ikastorya ni mo tayo sa mga Nung Lading's products?
1: Akong ikastorya, gamit yun mo sa product ni Nung Lading, kay kana mo ginay kayuhan, kay mo ginay akong nayunan.
3: Ako si Crescentia Bacasmas, nagpuyo sa Puro Prosas, Kagawasan, Pagadian City. Akong gimintin mao ang kaning Power 10. Pag gamit ako sa Power 10, walay kapoy ba? Himsog akong panglawas. Dayon, wala na itong akong sakit. Diri sa akong kutukoto nga ninggahi ba? Haplas nga ninong Lading, usamang yuko ka mang hililo. Tanan-tanan, manawag man sila nako. Kanagid mo'y akong gigamit. Ipahibalo ninyo nga ang product ninong Lading, sure good siya nga naagid siya'y kaayuhan kung ligon yun siya nga tambal para kanatong tanan. Product ninong Lading, di ginako siya hikalimtan.
4: Power 10, Rubayo Capsule.
5: Yo, gracias, Pauline.
6: Tagasa ka, sir.
5: Rok maybe, sinayawan. Wala may akong gamit, kape, o ka na yung jasi. Kadadnaw na.
6: Kadadnaw na.
5: Managali ko karo, managali ko karo, kumupalit ko.
6: Untay, unsa di imong gipamati, sir, nga nung mihimok ka sa paggamit ini?
5: Diabetes ko, niya. Karo, wala naman kong magkuhan sa kung sinababa naman kong sugar. Ang ako ikasulti lang, katong wala magkagamit, kung gamit, sulayan lang. Huwag may mawala kung musulay.
0: Kadto ang mga testimonya sa kaepektibo sa Nung Lading's product. Ikaw gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clangel stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.

Non Latin Radio. Una sa drama, musika, balita, impormasyon ug serbisyo publiko. Broadcasting and transmitting live from the little Hong Kong of the South, Pagadian City. This is 90.3 Non Latin Radio. Sa kanunay, muserbisyo kaninyo, Non Latin Radio.

mga palangga sa tanang mga authorized dealer, certified users sa mga Nungladings product. Padayon gihapon na mong paghatag o mga diskwento sa tanan natong mga produkto. Ito ang Powered Tan Probio Capsule, Glagel Cough Mix, Jazzy, Nulanic Essential Oil, Viscomac Eye Drops, Gromite Multivitamin Seal for Kids, Glagel Soap, Pagang Kale Perfume. Padayon gihapon ang mga binipiso alang sa mga authorized dealers. Kada buwan dun ay unong kabuk makaangkong sa tag 5,000 pesos. Ug atangi ang programang paniuto na alang sa mga papremyo grocery o siyempre ang atong tigmo-tigmo hangtod 200,000 pesos. Bisita lamang ang mga Nulanic Radio o Nungladings Infinite Radio. Uli magkahaad po ang ato mga Glagel Stores. Sa tubod, Lanao del Norte, nibalhin na kita sa bagong pwesto na himutang sa may Purok 5, Poblacion Tubod, Lanao del Norte. Sa may Sam's Town Center, tapad sa vape shop, hilid sa Jolly's Bake Shop, o pangita ang tatak Glagel Store, Nungladings Prada. Glagel Store, Pagadian City. Nahimutang sa may Serena Street, San Francisco, Pagadian City. Ubo sa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank, Pagadian City, o pangita ang tatak Glagel Store, Nungladings Prada. Sa Aurora, sa may Kabahog Building, Block 4, tapad sa Sherry Variety Shop, o pangita ang tatak Glagel Store, Nungladings Prada. Sa Kapatagan, Lanao del Norte. At to ang Butika Plus Nulanings product na himutang sa may Purok 9, Poblacion Kapatagan at Bangsa Starlight Commercial. Pangitaan tatak Butika Plus Nulanings product sa Marandin, Lanao del Norte. Ang Glagel Store na himutang sa may EJS Building, Purok Ipil-Ipil, likod sa Lala National High School. Pangitaan tatak Glagel Store Nulanings product. Glagel Store mo

0: Alas 4 na gyud sa tagda sa hapon. Gala, kumustag ba ayo nga hapon na usab kaninyong tanan? Mga pinalangga na kong suking tigpaminaw. Useka mabugnaw ragi hapon nga hapon mga palangga. Pinadaris akong nahimutangan tungkol kay hangtod karong orasan na sinati gihapon na mo ang pag-ulan-ulan. Kaya sa inyong tagsa-tagsa kabaga nahimutangan, kumusta man? Padayon ra paghihapon ang kining pag-ulan-ulan diha sa inyong lugar. Amping lang yung tagkanunay ha. Pinas mga lugar nga duulog sa pa kining suba. Posibleng yun nga mudako ang tubig mga palangga ilabi na o doon ay ulan-ulan. Kaya doon na mo yung plano nga magawa sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Madala na lang yung taong tagkinay protection sa ulan. Payong, raincoat, para po taong dili ta mahumod o mabasa sa ulan ha. Nang hinaot ko nga nagkapaniod to na ang tanan. Kaon yun ta sa insakto nga oras mga palangga. Labi na nga dili na yung taon ron oras sa ating paniudto. Akay lagi kay alas tres na o nag-iingon mga palangga nga mukaon kita sa insakto nga oras ilabi na o kining dunatay kining mga trabaho. Nindot man po dilihok-lihok mga palangga nga kanang busog kaysa kining gutom mga palangga, no? Welcome na usab sa atong tulumanon, inyong tulumanon! Lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso. Ang inyong tito Val. Pag-uban-uban kita, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Miyerkules. Pizza Shetty na. Ang bulan sa Oktubre, tuig 2026. Kaling aras panahon, no? Bisan ako mga palangga, wala ko nagtuong maabot pag yun Oktubre, mga palangga, ning atong tigmo. Medyo dugay-dugay na yun mga palangga. O niya hangtod karo mga panahon na. Wala gihapon natubag ang atong tigmo. Padayon lang gihapon mga palangga ang atong tigmo nga nagkadugay nagkasayon apan nagkadugay nagkadako. Sa may nindako na dito nagkadako ang premyo mga palangga. E kung dili ninyo matubag mga palangga matag adlaw magkadako magyun ang premyo ani. Nag-ingon mga palangga, paningkamuti ninyo nga inyuhan na gyud nga matubag. Ning atong tigmo mga palangga nga sayon ra gyud gaayo ni. Ingon maingon na sab nang uban, sayonan ra ka na tito kay kabalo man ka sa tubag. So, kami taon ani tito. Ang uban maingon tito, gibuhat na nako ang tanan, gakamang-kamang nako. Ang uban maingon tito, galukso-lukso nako tito. Ako tito, ligid-ligid na bugo. Mga piang biya mo na ha. Ano nagligid-ligid na mo diha para lang yun nga matubag ninyo atong tigmo. Inanglan lang yun mga palangga nga inyong hunahunaon o inyong tugkaron sa pag-ayo. Sa din na tito, mura ni taggasalo man ha. Okay, tugkaron man yun. Ito mga palangga, ang ako ikahatag nga tips ninyo, inanglan nga inyong sabton, inyong tugkaron sa pag-ayo ang atong tigmo para nga inyuhag yun nga matubag sa insakto mga palangga ha? Ang atong tigmo maura gihap ni dagan pero gusto nimong maabsan hangtod ganusan nimo siyang ipaglaban unsa man. Iya kun ikaw ang 400 pesos. Mauna ang imong madawat. Kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Alang sa gusto mo tubag mga palangga, pwede mo mutek sumutawag sa akong cellphone number. Maura gihapon ang akong cellphone number mga palangga ha. Akong tanawon daw kay nagaraba ng utana ni mo ingon nga tito, maura gihapon to imong cellphone number. Yes, maura magihapon, wala magyugo nagilis ba? Okay, kung magilis ko magpahibalo ra gyud ko ninyo. 0938-16-27-189 0938-1627-189. Diha mo tigso tawag mga palangga, alang na sa inyong mga gustong itubag sa atong tigmo karong hapuna. Inanglan kompleto, yun ay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong tubag. Apan sa dili pa nato, tagapagtagad ang inyong mga tubag. Ayaw mo kalimot sa mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay giyod nagpaluyo sa atong tulumanon. Binaning atong epektibo kaayong ang kapsula mga palangga kining atong Power 10 Probio Capsule. Mauni pinaka kusog nga kapsula karon sa market. Yani hurot-hurot na ni sa mga butikag parmasya. Daghan na kaayo ang nag-maintain ani, daghan na kaayo ang nagpasalamat, taghatag sa ilang mga testimonya nga kung diin human sila gamintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas. Nawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian. Nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Ilagay mga palangga usas sa mga hinungdan. Kung anong dili kita makapadayon sa atong mga trabaho nga nasugdan, kay lagi aduna naman kita'y gihambin nga balatian. Sa mga po'y ganahan maglihok-lihok mga palangga, aduna na'y gihambin nga balatian, no? Mintras nga wala pa kita'y gihambin nga balatian, mintras nga dili pa kaayo grabe ang atong gihambin nga balatian, mas nindot ug mas maayo ug magmintay na kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Lahi ragyod mga palangga basta naka Power 10 Probio Capsule ta. Kung inlo usab kini sa atong colon ug sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cyst, mupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab, mu-alkaline sa atong selula aron malikayan ang acidity nga maresulta sa mga balatian. 30 minutos mga palangga sa dili pa tamukaon pag-aimno ng Power 10. Niya walay angay kabalakan. Tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kayo ang Power 10 mga palangga tungod sa pulo ka mga gamahan ng mga sangkap nga anaanini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo giyod kaayo ang atong Power 10 Probio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ayan man usap, ayaw ninyo kalimte ang atong clay gel mix herbs food supplement. Nindot ni nga atong i-partner itugbang mga palangga sa Power 10. Kung mag-inom tag Power 10 buntag, pwede ning clay gel mix herbs mga palangga hapon na itong imnon. Labinas mga aduna na gipanghambin nga balatian. Sa kini ka kapsula nga mohatag og tibuok puwersa nga depensa sa atong lawas. Pinaagi sa paghiusa sa kusog sa alingatong, serpentina, san kapiedra, black garlic ug sambag-sambag. Makatabang usab kini sa pagtunaw sa mga ginagmay nga bato sa atong kidney og makuha ang sobra nga uric acid og nagpalig-on sa natural nga gianan sa pagdetox sa atong atay. Epektibong kapsula nga makapaubos sa atong kolesterol. Ingon man usab makatabang kini para mawala ang kangulngol sa atong lutahan. Labi na sa mga daghang trabaho, tibog adlaw, pag-abot sa gabi, daghan na gipamati, sakit ang lawas, haway ang lawas, kapoy ang lawas, binhod ang lawas. Makatabang ning clay gel mix herbs mga palangga para mubalik ang atong kanhing mga kusuga. Labi na sa mga dunay bukol-bukol sa lawas ha. Makatabang kini mga palangga para matunaw. Matabang sa kinis, magbalansi sa blood sugar o pagsuporta sa kahimsog sa prostata. Komplikadong balatian mawagtang. Collegial Mix Herbs Food Supplement. Dangpanan sa mga balatian. Alas 3:14 na gyud sa dagdag sa hapon. Unya dili na ta maglangay mga palangga ato nang tagaagpagtagad kining inyo mga tubag. Siguro mga palangga ato anang kining ablihan ning atong libro nga bunguton dere. Bungot ani mga palangga kay medyo kera-keraan na gyud ning libro ha. niya tagahapon yun yung mga palangga. Perte, yung taon daghanang mga tubag ni. Oh, klase-klase lang yun yung mga tubag, mga palangga. Ah, doon ay mga tubag na rin nga kung makabasa ta, ah, mahadlok ta. Ganoon na may usahay nga motubag, mga palangga. Nay motubag, wak-wak. Kana daw mga tao, mga palangga, nga manglupad. Mahadlo po daon ta. Usahay mga palangga, maaksyon po tagkabalaka. Kaya doon na po yung motubag din mga palangga. Granada, bomba. O, kisa may dili, mabalaka tao na na. Pero andam yung kumubasa ni mga palangga, niining inyong mga tubag, ha? Sige, dito sa mga mensahe kay pasensya na kaayo, ha? As mga mutawag, mga palangga, kay medyo diligid mo makasulod. Maangyo lang ko ninyo, karoon na po ning hapuna. Okay, medyo hinay gyud ang kining signal, mga palangga, dari sa akong himutangan. Mao nga ato taga pagtagad, mga palangga, kining inihwa mga mensahe, ha? Og ba pohon, og makabalik na ta dito sa ato ang himutangan gyud nga doon ay kusog kay nga signal. Pwede na ta mo dawat og tawag, pero karoon hapuna. Dari lang sa atgintas, mga minsahi, mga palangga, ha? Lipay itong mga walay pantawag, nag-text, text lang, kaya may ngayon sila mabasa, naging tao na kutubag. Pero abibitaw ninyo, sa tinood lang, gistoryahan naman muna ako, ani, na kung daily na ko mabasa, mga palangga, ang inyong tubag sa atong oras, sa atong programang Lingaw-Lingaw sa kahaponon, ayaw mo kabalaka, anak, kaya human akong programa, ako nang basahon ang inyong tubag. Usahay mga palangga, magabinan taon ko o binasa ang inyong tubag. Kaya kung doon ay insakto mga palangga, pagkasunod na ko nga programa, ako ginang basahon, ha? Kagahapong at lawa, wala ginang katubag. Maunga ayaw mo kabalaka diha o matag-program na ko, dili na ko mabasa inyong mga tubag sa kahanginan. Ang pinaka-importante lang yun diha nga kung mag-text mo, kompleto siya. Doon ay kompletong pangalan, edad, address o ni ang inyong tubag, ha? Dito si Ernesto Diamante Dene, 49 ako edad, Purokdos, La Pirian, Prosperidad, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anang imo, tigmo dito kay edukasyon na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, ako ni si Eleazar ni Hardane. 40 akong edad, taga Kabgan, Tambulig. Ang akong tubag, anak tito, kay namalansa na siya tito og pantalon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Berne Moreno di ini. 48 akong edad, nagpuyo sa may anunang Aurora. Jambuanga del Sur, ang akong tubag, anang imong tigmo tito, kay bata na siya tito. Nga bagong nagtuon og lakaw. Manani nga tubag mga palangga, dili gihapon ni mao, ha? Ito ako di ay si Francisco Sulay, taga John Haltap Suarez, Iligan City, si Tinta ako edad, ang akong tubag, anang imong tigmo. Ginoo na siya dito nga gilansang sa cross. Manani gihapon ni nga tubag, di gihapon ni mao. Ito ako di ay si Sam Canyeda, taga Purokdos, Tagitik, Kapatagan, Lanao del Norte. 49 ako edad, ang akong tubag, anang imong tigmo tito, kay tao na siya tito nga siloso o abubhuan. Managingon mga palangga nga usahay, o masubraan o malabanan mga palangga ang kiningugma mo resulta doon sa pagkasilosog-silosa. Pero doon ay pagkasilosog-silosa mga palangga nga normal lang. Pero katong uban daw nga sobra na, ultimo ang imong asawa, imong bana, magawas inyong balay, kay magkabo, masuko na ka, di na po na mao. O nag-iingon mga palangga nga sobraan na yun na siya, no? Ito pangutano si Mr. Computer, huwag insakto ba? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili, gihapon! Ito, good PM, ako di ay si Albert Kane Lozada. Pwede otso akong edad dito. Taga Puro 4, Lumbia, Dakutan. Esperanza, Agusan del Sur. Ako tubag kay si Dr. Jose Rizal. Manani nga tubag mga palangga, ha? Dito ako di ay si Teresita Mabanag. 63 ako edad. Nagpuyo sa may Puro 7, Panagangan, La Paz. Ang akong tubag si Montigmo. Kay Bawod sa Dagat. Nga ni Dagsa nga do sa Hunasan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Jonabel Espinosa de Aine. 53 akong edad, nagpuyo sa may bonbonon. Iligan City. Nangako tubag anang imong tigmo tito kay trabahante na siya tito nga nagbike lang padulong sa iyang trabahoanan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon mao. Dunay may sulod nga mga tawag ato daw sulayan og tubag ni mga palangga dili ba magputol-putol ni? Sige daw. Hello, maayo nga hapon.
1: Maayong hapon po tito. Ako po si Mentor Sayon, 44 ang akong edad. Nagpuyo sa Purok Tres, Poblacion, Masayan sa Buanga del Sur. Ang akong tubag tito kay taong nakaanak og espesyal.
0: Taong nga nakaanak og espesyal. Kaya ito, Gikers, may mahayang video. Okay man yung signal. Doon ay mga nasaag na signal usahay mga palangga. Pero lagi, dili lagi po siya kanunay gat. Sige lang, kung doon ay tawag mga palangga, ako lang tubagong sulay. Pero dili po sigurado ko o kining okay ba yun ang signal. Pero karon no, ato nadungog, okay man. Klaro, niya dili putol-putol. Kaya ito, Gikers, may mahayag Zamboanga del Sur. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo, be. Ang akong tubag, anak tito, kay babay nga buntes nga naabdan sa dalan nga nagsakit ang iyang tika, ang iyang tiyan, kay nakaanak na siya o kaanakon. Ako di ay si Tio Pilo Kalalin, 60 ko edad, pro 4 poblasyon, Mawab, Dabaw, di Oro, tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, ako di ay si Isagani Killing. 36 ako edad, nagpuyo sa may Herculina at Tagum City, tito. Ang akong tubag anang imong tigmo, tito, kay ulitaw na siya nga nagharana. Muni usok ka ni Adto, mga palangga, no, nga ganto bitaw. Dunay mangharana, pero karon wala na. Oh, kaniadto mga palangga, mga alas 8 sa gabi eh. Oh, tingkatulog naman ang kaniadto, tingala na lang ka nga, doon kay madungog ang kantang, Dumungaw ka. Pero magbugara man yung ulan, ano eh. Napay tingog na to mga palangga, nga pagaw-pagaw. Kantahan, pag yung dumungaw ka. Mabitaw na! Mabitaw kanang ma dunggal din ako sa silingan sa una nga, Dumungaw ka. Niya og gatong dalaga nga naminaw mga palangga, paminaw niya nga ang gakanta murag parihag tingog nako nga nila pa murag kanding nabasa ang imbis ang dalaga mudungaw mga palangga, tubig ang mudungaw. Nindot bitaw to kani ato kay dunay mga harana-harana no karon mga palangga, wala na. Oh, na may dumungaw ron pero mingagi lagi og bintana kanang layap. Nguna na wala na gyud tawo to harana-harana ba. Ito pangutan ng Mr. Computer. Mr. Computer! Dili gihapon mao. Hindi daw nga tawag mga palangga ato ni sulayan sa pagtubag. Hello, maayong hapon!
1: Hello. Oh, Tito Balne.
0: Sige, padayon sir, si Tito Balne.
1: Oh, wow, tubag ito po sa ating mo, sir.
0: Oh, sige, padayon.
1: Oh, ang akong gi answer na, tito, ako si Angelo Kabusas, taga Lumbo, Purok 5, Lumbo. Oo, ang ako to ba, kasing na, Tito Val, dulang ang kasing.
0: Oh, kasing. Ang iyan to bag, mga palangga kay kasing. Ang ito bang, mura po si kasing-kasing, porma. O din atong butangan na kinaglambo, mga palangga, na yun. Mapa na, no? Dayon atong ibagdo. O, si bagdo. O, pinahitawag po naman sa una. O, kana magdula, may mga batag kasing. May nga, sige daw, ibagdo doon ang imuha. Imuhang kasing. O, nga, kanang i-action ba dato lagi? O, sa pilaing nga termino, kamubita po sahay. O, kanang atong ipatuyok diyan sa tunga. O, na yan tubag, biya mga palangga po. O, kanang kasing nga dula. Kasi siguro ang uban, wala nakarelatean eh. Okay, dili na magod kasing ang ilahang gidulaan karon mga palangga. Abinin nyo kung sa kasing-kasing na. Dili na to parehas sa una mga palangga nga kasing. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Good PM tito, perting ulana dere sa among lugar. Oy, ako na ganing gimudmod ng ako nga dunggan sa radio. Kay kay dili na ko halos madungog kay lagi perting ulana. Bitaw mga palangga, eh. Gani dere sa kunhi mo tangan mga palangga hangtod karo mga orasa gataligsig gihapon. Ila na man ikaadlaw taon nga ingon ani mura gisugat kita sa bulan sa Oktubre mga palangga nga kanunay magulan-ulan. Sa mga naminaw karo mga orasa namo sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay hala mga pita. Labi na sa tanang mga nangapi karo mga orasa kadto bitang wala pa gyud katilaw sa ato pinakalami nga kape. Tilawin ninyo ni ining atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Dili gid mo magmahay mga palangga kaysa iyang kalami palangdaan matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Kani bugtong kape mga palangga nga aduna kitay makuha nga maayong benepisyo ngadto padulong sa atong lawas. Otob sa nakatilaw ani nagbalik-balik na gyud og sigig pangapi. Indot bago siya nga kape mga palangga ngano man human bitaw na tong pangapi kana ang kondisyon ng atong lawas ba. Indot ilihok-lihok sa mga buluhaton. Aw niya nakanindot ani kay dili ni siya haw ang satiyan. Safe kini imnon sa tanan kay gigamit kapag patamis ani kining stevia.

0: cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta na ngapi mga palangga, kon dili na ngapi ka na nakapanambal ka pa. Cradle Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Like tawag ato taga-pagtaga di hello, maayong hapon!
1: Hello, may hapon. Ako si Vilma Agad, 45 ang edad. Dari sa Punta Biao, Cogon, Digo City, ang akong tubag. Lama sa kagahapon.
0: Lama sa kagahapon. Di basta-basta mga palangga. O sa nibot masabot ang lama sa kagahapon? Mao ba na ang atong mga kaniadto? O atong mga kaagi mga palangga? Nga dili gud matuyo mga palangga nga bisan unsaon nato. Mukalit ra gud og sulod sa atong tagsa-tagsag ka mga huna-huna ang atong mga kanhing lama sa kagahapon. Ali basta-basta gyud. Atong mga tanaw si Mr. Computer. Sakto ba ang iyan tubad? Dili gihapon. Ayo pagpaminaw diay sa tanang taga Digo sa. Kumusta man mo diha? Wala ra ba mo gaulan-ulan diha? Perting kusuga na diha. Galanog-lanog na diha mga palangga ang 99.1 Noong Lading Radio Digo City. Amping mo diha kanunay ha? Hello, maayong hapon.
2: Hello, may hapon. Ako si Ilison Alinyo. Nagpunta sa Homeland of Kupan Kamo City, Davao del Norte. Ang akong edad si Tita. Ang akong tumagatid mo, tao nga nalipong.
0: Tao nga nalipong mga palangga ang iyan tubag. Tuyok-tuyok ragun sila ani. Doon ay tao nga nalipay, tao nga naguol, karon kay tao na po nga nalipong. Sige lang ato pangutanon. Mr. Computer! Dili gihapon. Insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon!
3: Hello, may hapon. Ako si Rodilia Aninyon, edad 63, taga Homeland, Dapco, Panabo City. Ang akong tubag sa tigmo kay isang kahig, isang tuka na panginabuhi.
0: Isang kahig, isang tuka. Mga pa nang kanta, unyag kanta bitaw gina ako, makso na kusog ang hangin. Usahay gin mga palangga, dili gini mo sabay ng panahon sa tutingog, no? Dili na lang ba pwede nga musabot ang panahon sa ato ang tingog po? Ato bang utanaw si Mr. Computer? Sakto ba ang maong atubag? Dili gihapon! Insakto ang maong atubag! Hello, maayong hapon!
2: Ayong hapon ito bal, magkabag mo sa tingog ito bal.
0: Oh, sige!
2: Ako si Manuel ito po ikaw, ang kagabutuan City. Rok op to do nga ako tubag sa tigno kuan kanang mana tao nga naman na.
0: Tao nga naman na ang iyan tubag. Maayo pagpaminaw sa tanan taga Butuan, sa tanan taga Agusan del Norte. Lanog-lanog diha mga palangga ang 90.1 Noong Lading Infinite Radio Butuan City. Pero ang imong tubag sir nga tao nga naman na daghan na kayo ning tubag ana. Dili ra gihapon siya mao. Hello, maayong hapon!
4: Hello, maayong hapon. Ako din si Eliezer Colonia, taga Sumalig, Tambulig, 65 akong edad. Ang akong kubag, hangtod, 2,000 pesos ang premyo.
0: Hangtod! Unsa to? Unsa to mo? Balika! Unsa to mo tubag?
4: Hangtod, 2,000 pesos ang premyo.
0: Hangtod, 2,000 ang 2,000 pesos ang premyo. 2,000 daw. Oh, yan tubag. Atong pangutana, Mr. Computer! Dili gihapon? Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon!
5: Maayong hapon, Tito Val. King Avenido, 51 years old, Southern Davao, Panabo City. Tubag, ba-ba sa inahan.
0: Ba-ba sa inahan. Nabang baba sa inahan mga palangga nila pa ang uban ani gitawag nila ni og machine gun. Mao ni kining alarm clock mga palangga sa ato ang sayos kabuntagon. O kani adto bitaw nga wala pa nauso mga palangga ng mga cellphone, alarm pa sa una ang ato ang alarm clock ang ato yung mama. O makamatay na lang ta mga palangga ang ilang mga yaw-yaw magbalik-balik yun na. O kana mo ingon sila nga ah. Para magmga anak og dato apa nakamata. Usahay maingon po na sila nga ang inyong inahan naabot na lang sa mga lagyo mga lugar. Pero ang ako mga anak naa paghihapon dire. Unsaon na lang og kaganihang buntag nagulan og kwarta, wa gyud mo kasalo. Anak pod motubag pod. Sao na lang man pod ma o gaulan o bangkaw ganiha mga igo ta. Orason po ni mga anak no. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubad? Dele gihapon. Dito si Conrado Bautista Jr. Dene, 42 anyos Purok Santol, Barangay La Pilipina, Tagum City, Davao del Norte. Ang akong tubag sa imong tigmo tito kay magtiayo na siya tito nga nagbulag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Sige na lang yun, ulan-ulan tito, delikado kaayon eh, labi na og mainitan taon niya maulanan. Sigurado yun tito, nga hilantan taon eh. Yes, mga palangga, mo ni uso kaayon ron. Gani mga palangga, ako ni ato nakalabay si Mana. Oh, kinibitaw, mainitan ta maulanan, diligot ta kumpiyansa mga palangga. Okay, siguro, sigurado yun ta nga hilantan taon ah. Mayon na lang gani, kay nakainom dahil kong jersey mga palangga, kaluyan na yung taon, wala yung taon hilante. Ako na iuso kay panahon ro, kinibitaw sa itong panahon nga, init o niya, mukalit o ulan. Labi na sa mga trabahante, nga katong taga-adlaw taon nga, doon ay trabaho, bugat kay trabaho. Labi na sa mga padre di pamilya, dili yung ta kumpiyansa. Mag-maintain ta kanunay sa pag-inom mga palangga sa jersey vitamin C plus zinc. Kaya kining jersey capsule, makatabang kini kanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Sa pag-unsa kabugat ang atong trabaho, basta nagka-jazzy ta, dili gyud nato bation ang tumang kakapoy. Gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton, makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili dali mubigay ang atong lawas. Ingon anak kanindot mga palangga, basta nagka-jazzy capsule ta ha. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong jazzy capsule. Niya dili sab ta dali tapta na nig ubusip on hilanat pagana sab kini sa kaon og tulog ilabi na sa mga na problema panahon sa kagabihon sa mga edad-edaran sa mga insomyahon kini mao i-maintain ninyo para nindot ang inyong pagtulog panahon sa kagabihon nindot ang inyong kabuntagon dili mo sa puton dili labad inyong ulo kondisyon ang inyong lawas ilihok-lihok 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jazzy Capsule. Alas 3:33. Maminaw sa tagpipila ka mga pahinumdong mga palangga. Kung nagbalik na ko akong tiwason sa paghatag o pagtagad o pagbasa kining inyong mga tubag sa atong tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanos-a nimo siyang ipaglaban unsa man.

0: Hatag og refreshing nga feelings ug labaw sa tanan, humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
1: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba din side effects?
0: Oo, walay side effects. Safe kayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
1: Sige, sawayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
0: Mapalit ni siya sa tanang Clayjell Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
2: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
3: Ang kuna nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clayjell Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clayjell Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sab kini alang sa mas whiter, fairer, and blemish-free skin. Ang Clayjell Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi. Making your skin younger looking. Og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka ng hamis ka na, puti ka pa. Clayjell Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.

0: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
1: Tito Val, pagiloki ko ba
2: Alas 3:37 na giyod sa dagda sa hapon. At rin naghihapon sa itong pagpanag-uban. Lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val. At tutiwason sa paghataw pagtagad mga palangga kining inyong mga tubag. Ubay-ubay na gyuning inyong mga tubag mga palangga taon dire oy pero atong paningkamutan ning ato agyong matagaag pagtagad tanan ha. Pero sa ko nagikaingon mga palangga nga kung ugaling og dili gyud nako matagaan sa pagtagad tanan. Okay lagi dili na to mabasa sa atong programa pero ayaw lang mo kabalaka kay ako ra magyud nang kinibitawng human sa akong programa, ako na magkinabasahon mga palangga. Maong ayaw lang gid mo o kining kabalaka diha. Kaya uban na rin, nabalaka mo ingon nga tito. Ako ang tubag tito ba, basig insakto na to tito. Di naman ko katulog noon tito. Kaya sige, guna-huna ato, kaya basig insakto to. Ayaw mo kabalaka, anak. Okay, kanang... bisan tuod og wala na to nabasa sa kahanginan pero human sa kong programa mga palangga ako man ang basahon ha. Maong ayaw lang gid mo. Ayaw lang gid mo kining ka balaka tao og maayo diha. Kay uban ana taon mo ingon tito tito wa na bay ko katulog. Wa na ko katulog sige huna-huna. Anang imo hantig mo tito. Matulog po taon mo. Di pun pwede mga palangga nga kanang dili na po taon mo matulog taon. Tulog po mo ha. Bantay lang yun mo, magkita ta ninyo. Di natakailan ninyo kay naunsa naman mo. Kung ano mo'y tulog-tulog di ay. At ito, mayong hapon. Ako di ay si Loisa Kainglit. 64 anyos. Nagpuyo diri sa may kabaksanan. Iligan City ang akong tubag. Ano tito? Kay tao na siya tito nga nagdulag sakir. Manani nga tubag ha, tao nga nagdulag soccer, tao nga nagdulag basketball, tao nga nagdulag volleyball, tao nga nagdulag tao. Oh, namay gabay ko nana. Oh, kanadi ay dagdagpan nay taguan nay. Tao man gina nga nagdulag tao no. At ito ako di ay si Pilomino Hala. 57 ako edad nagpuyo sa may Purok Uno, San Pedro, Prosperidad, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay ang kabuhi na sa tao. Kung mananing nga tubag, tito,

0: di ay si Jose Nahilata. Porok 7, Maligaya, Balindog, Kidapawan City. Edad na ko tito, 70. Ang akong tubag, anang imong tigmot ito, ipaglaban hangtod si katapusan, humanagi hapon ni nga tubag. Tito, tubag ko si Montig. Boom! Ako di ay si Cecilia Gawingan, taga-Basak, Lantapan, Bukidnon. Sa isinta akong edad, ang akong tubag, anang imong tigmo tito, kay Bao. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Claudio Remocaldo Jr. Dene. Oro 4, Amuntol, Bonifacio, Misamis, Occidental. Ang akong tubag, anang tito, kay tarak-tarak na siya tito, nga remote control. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Ruby Quinto de ini. Ah, 56 akong edad. Nagpuyo, sumaysugod, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag, anak tito, kay asawa na siya tito o gabit. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Zima Lomo de ini. 54 akong edad. Morog 3, Tungawan, Suminot, Zamboanga del Sur. Ako tubag anak ito kay babaeng disgrasyada di ay nasiya. Manani nga tubag mga palangga dili gihapon mao. Ito ako di ay si Rupinito Suminang. 38 akong edad, taga Kaulayanan, Lirungan, Talakag, Bukidnon. Ang akong tubag anak ito kay Plano. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, ako di ay si Irene Balatero. 51 ang akong edad. Nagpuyo ko tito, there is my bintana at Angkob City. Ang akong tubag, anak tito, kay... Gusto mo na yan tubag, mga palangga? Palanggana? Siguro palanggana, gini. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Dillinger Igot de Aine. Nagabaguntaas. Sugod, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay pito-pito na siya tito nga katong baki sa gamay pa. Pagdako, baki na yun siya. Pito-pito mga palangga kung gamay pa. Pagdako na daw, baki na ang tawag niya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Karen Aninohon Dainé. 37 akong edad, puro 4, Barangay Marcos, Magallanes, Agusan del Norte. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay Gugma na siya. Nagana kayo ng tubag, anang Gugma ha. Tito, maayong hapon. Uso na po kaayo ang panuhot, ani tito kay Bugnaw naman kaayong panahon. Swerte lang tong mga asawa tito nga ilang bana manggihuna-hunaon. Haplasan yun sila matagabi eh. Oy, mga bana ha, gipadungog-dungugan na mo sa inyong mga asawa. Ganto daw, dili daw manggihuna-hunaon. Oh, haplasi tao ng inyong mga asawa matagabi eh. Oh, ilabi na nga, uso kayong panuhot, kilagay, kanunay, kaulan-ulan, bugnaw, palibot. Niagamit mo sa atong haplas nga humot, magawagtang sa panuhot. Kining atong non-lading essential oil, mga palangga. Din makatabang ni para mawagtang ang atong kining panuhot sa atong lawas sa mga mahilig bitaw diha nga magpahilot, magpamasaj katong mga dunay pamaol, pamuypoy sa lawas, arthritis, rayuma, dunay katul-katul sa panit, dunay mga samad. Nung lading essential oil mao gamitan ninyo sa paghaplas. Kanindutan rabas pamati kung makahaplas dani kay halang abog na magudni. Manutsuhot yun sa atong kaunuran o kaugatan. Kaniya dili po ta maulang mga haplas sa daghang tao sa publikong lugar kay dili man siya baho ng haplas. Haplas nga humot, makawagtang sa panuhot nung lading essential oil. Hello, maayong hapon!
1: Maayong hapon!
0: Oho!
1: Tuto ba ko sa tigmo?
0: Sige, padayon ma'am!
1: Ako si Jessica Undang, taga Subukaw, Dubalinal, Sambang Rizal. Ang akong edad, 56. Ako 53. Ang akong tubag, Dalungan, nga Gitauran o Arios.
0: Dalungan, nga Gitauran o Arios. Yato gikan sa may Subukaw, Dumalinaw, maayong hapon sa tanan taga Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Kumusta man ang inyong panahon diha? Wala na ba mag-iulan-ulan? Usog kaayo diha mga palangga, galanog-lanog diha ang 90.3 Nong Lading Radio, Pagarian City. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayo nga hapon.
2: So, may hapon ito ba? Lako di ay si Leolito Cabrilla. Taga-proksan sa ngantungan. Balik siya. Ang akong edad, 2030. Ang akong tubag, Ultra 4, sa Krabat.
0: Dihagikan mga palanggan, sumay Valencia. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
3: Hello.
0: Hello, si... Oh.
3: Tito Balne?
0: Yes, si Tito Balne. Sige, ma'am. Padayon, ma'am. Madungog na ka sa radio.
3: Sige nang... Ako si Edeline Malakita daw. Taga... Lower Kunakon, Bayog. Bayog. Babura Patrol. Lower Kunakon, Bayog.
0: Oh.
3: 32 years. Ang akong tubag, sir, kay... Kanang... tao nga nagtahi sa makina or sa stress.
0: Oh, Bayog, Zamboanga del Sur, ma'am, no?
3: Yes, sir.
0: Sige, salamat kaayo. Dito gikan sa may Bayog, Zamboanga del Sur. Pero ang imong tubag, ma'am, kay daghana kay ning tubag, ana. Dili raghapo na siya mao, ha? Dito ako na si Marvin Aparese, taga Purok 1, Kulasihan, Lantapan, Bukidnon, 45 ako edad. Ang akong tubag na tito kay Siling Pan siya tito nga nag-andar. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tinood yun ang imong giingon. Lahi ragyo tito, basta naka-power 10. Mabiyak na, nakatabang na ko tito nga gaan ng pamati sa kong lawas. Nindot na ilihok-lihok, dili pares kani adto tito nga kapoy ilihok-lihok kay bugat ang akong paminaw sa akong lawas. Yes, mga palangga, bauna ni akong gikaingon. Labinas mga wala pa gyud gamintain mga palangga sa Power 10 Probio capsule. Kini mo i-maintain ninyo. Dako kaayo kini katabang sa atong lawas mga palangga. Lahi region. Basta naka Power 10 Probio capsule ta. Kun man usab gamit mo ha niining atong Clegel Mix Herbs Food Supplement. Nindot ni nga ato i-partner mga palangga itugbang sa Power 10. Ilabinas mga aduna na gyud ipanghambin nga balatian mag-inom tag Power 10 buntag. Pwede ta mag-inom mga palanggang Clegel Mix Herbs Food Supplement paghahapon. O niya, nindot kaayo ang atong tulog ani mga palangga. Atong ning sulayan, walay mawala na itong mga palangga kung atong sulayan. Atong sa paminaon mga palangga si Doc L. Para sa inyong anak, mas madungagan pausap ang atong kining kaalam o kahibalo. Kung unsa di ay, ang atong makuha ng maayong benepisyo kung magmintayin kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Ngayon manusab ang atong Clegel Mix Herbs Food Supplement.
4: Mga ka-Power 10, may kapagpabidaw na usab ka na itong tanan. Welcome sa Tuwag at Lumanon, ang Gia sa pag-ugbad sa maayo ka paglawal. Siyempre, kauban, kanunay kaninyo si kahaginang Dr. Al Palma. Alang ninigatuang nga pipilag ka mga mensahe, pahinumdum. Alang sa Tuwag alawas, ganun maampingan yun na ito. Siyempre, gamit ang atuang kapsulang epektibo kaayo. Daghan na kaayo ang natabangan sa Power 10 Probio Capsule. Tungon sa mga naklasiklasi ng mga balatian sa tuwang lawas mga Power 10. Ang suplemento nga Power 10 Probio Capsule Food Supplement, dako kay katabang sa imuhang lawas. O sa matabangan sa tuwang nga Power 10 Probio Capsule, kining gitawag nga lung damage or kadaot sa tuwang nga baga. Ang lung damage mga ka-Power 10, usa kini katermino nga nalangkob sa lalain nga magkondisyon. Diin ang tissue sa atuang baga mga Power 10 na daot siya o dili ba kaha naghubag siya o dili ba kaha dunay nahimo nga piklat nito o nawadaan ba ka sa normal nga function sa baga. Ang baga adunay importanteng tahas na siya mga Power 10 atong hinumduman na kini nagdala og oxygen gikan sa hangin ngadto sa dugo o nagpagawas usab og carbon dioxide o sa kabasura sa gas mga Power 10 nga gikan sa tuang lawas gikan na sa dugo. Kung ang baga mga Power 10 madaot siya, kini nga proseso mabalda. Ang kadaot mahimong permanente, dili na maayo, sama sa gitawag nga fibrosis ato ang lungs. Doon na po'y gitawag nga temporary lang siya magka-Power 10, sama sa acute pneumonia nga maulian human sa pagtambal. Ang kadaot sa baga magka-Power 10, kanunay nga mag-uswag na siya sa hinay, progressive na siya magka-Power 10. Sa sinugdanan, walay mga sintomas, apan paglabay sa panahon, ang sakit mo grabe na siya o magka-apekto sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. O Kung sa may mahitabo sa lawas mga ka-power 10, ang baga adulay gamay nga mga air sacs kana mo nagbalon sa mga ka-power 10 nga gitawag og alveoli. Dinhi mahitabo ang pagbayloay og oxygen og carbon dioxide. Kung ang baga pag ka-power 10 madaot siya, ang mahitabo niini sama sa gitawag nga resulta sa paghubag nga ang magagianan sa hangin mga ka-power 10 kung airway sa tuang baga muhubag unya. Mahimo siya nga maglisod nag-agi ang hangin nga makapalisod sa pag-agos o pagdaloy mga ka-power 10 sa gitawag nga oxygen. Unya pagpuno sa fluid og nana ang tungod sa mga infection sama sa pneumonia, ang alveoli mga ka-power 10 mapuno sa fluid or gitawag nga nana nga makapugong sa gitawag nga oxygen nga makasunod sa dugo. Kay imbis nga masudlan og hangin tong mga gagmay nga mga balon, ang mahitabo mga ka-power 10 napuno man siyang nana mao nang dili kasunod. Unya pagkaguba sa alveoli. Sa mga bungbong sa alveoli mga ka-power 10 maguba siya nga moresulta sa dagko pero dili kaayo epektibo nga mga airspace. Ang nadaot nga alveoli mga ka-power 10 dili na makapasa og igong oxygen ngadto sa bloodstream. Mao nay sagad pud nga problema sa mga dunay problema sa pneumonia. Unya pagkapilat kun ang gitawag nga fibrosis or scarring. Ang mga tissue sa baga mahimo na siyang mubaga mga ka-power 10 mugahi siya. Unya dunay gitawag nga napilat siya mga ka-power 10 kini nga makapalisod sa pag-expand sa baga ug makapugong sa oxygen nga moagi ngadto sa dugo. Unya mo kunhod ang function sa tuang nga baga mga ka-power 10. Ang kombinasyon ini nga pagbag-o nga mo resulta sa pagkunhod sa function sa baga nga makapahinabo mga ka-power 10 og shortness of breath nga gitawag mga ka-power 10 nga mubo ang atoang ginhawa kakapoy ug uban pang mga sintomas. Una nga dunay mga hinungdan nga nung nadaot ang tumbaga mga ka-power 10. Sagat panikarilyo kay kini nga unang hinungdan mga ka-power 10 manigrilyo ta ang kemikal sa aso sa sigarilyo mga ka-power 10 makapahubag na makapapilat na sa tuang nga baga unya maguba ang atoang alveoli mga gagmay na to nga mga balon sa tuang nga baga unya makaguba na siya mga ka-power 10 sa gagmay nga mga buhok nga naglimpyo sa tuang nga baga. Kini mo hinungdan nga dunay chronic bronchitis, lung cancer mga ka-power 10 unay sagad nga problema unya pollution sa hangin kanang mga masimhot na to nga mga aso sa mga plastic mga ka-power 10 mga chemical cleaning products nga mga isog kay baho mga ka-power 10 nga atong ginagamit unya mga pollutant nga makaalita nga makadaot sa atuang agianan sa hangin unya makapadako sa risgo mga ka-power 10 sa respiratory disease. Unya dula po infection mga ka-power 10 pneumonia, tuberculosis wala sagit balik-balik ka infection mga ka-power 10 nga mo resulta sa paghubad pagdaghan sa nana sa tuang baga unya scarring adunay long lasting effect sa lung function. Wala po yung problema mga ka-power 10 kuna pong gitawag na chronic lung disease kanang lifestyle factors na to mga ka-power 10 sama ni anang sedentary lifestyle dita mag-exercise atong baga dili kay magamit poor diet unya lack of physical activity unya daghan pang mga ka-power 10 sama sa stress. Dunay mga sintomas sama sa gitawag nga pag-ubo dili mawala sa 8 ka semana mga ka-power 10 dunay problema ang imuhang baga ana kay dunay na gitawag nga mucus unya kana pong gitawag nga shortness of breath mga ka-power 10 kanang ginhawa nga mubo bitaw bati ka ginhawa nga mubo kaayo bisan ginagbay nga lihok sama sa pagsaka sa dagdanan paglakaw bisan bang nagpahulay ka wala ka mag-apa sa imong ginhawa unya dunay pong gitawag mga ka-power 10 nga sobrang nga mucus na daghan na problema mga ka-power 10 unya sakit na ang imong dughan chest pain niya muubo na kag dugo mga ka-power 10 unya kakapoy na fatigue na unya muubos na imong timbang panghupong sa imuhang legs mo ang atiin kana mga ka-power 10 manay mga sintomas mo na nga dili gyud ta magkumpiyansa mga ka-power 10 sa tuang nga baga atong ampingan munya mo gamit ang supplement nga Power 10 Probio Capsule unya atong exercise ang baga nato ikaya nato ang pagsimhot sa mga chemical unya panigrilyo mo palayo tas mga tao nga hilig kay mo sigrilyo mag vaping mga ka-power 10 kay anon sa niana limpyo ang atong baga unya more on exercise ta sa mga presko nga mga hangin while nag-exercise ta anon nga atong baga mga ka-power 10 condition unya mag Power 10 Probio Capsule gyud do na siya katabang mga ka-power 10 ang properties niya nga mutabang sa pagpalig-on o paghinlo sa tuang baga mga ka-power 10 anon nga kanunay gyud mag function ang atong baga wala na gitaging oras pa alang sa pagpadayon sa unahan Dr. L. Palma magaingon kanyo lawas malawang bahandi sa tanan atong abigan inaagi sa kasaligang Power 10 Probio Capsule a food supplement
5: lingaw-lingaw sa kapunon Kauban si Tito Val.
6: Tito Val, lingaw ako, B.
0: Alas 3:55 na gyud sa tagda sa hapon. Power 10 probiotic capsule, mga balangga. Ganun sa mga atong Clinical Mix Herbs Food Supplement, mao ang atong i-maintain matag adlaw. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Ito maayong hapon, tubag ko si Muntigmo. Ako di ay si Maripi Inaw. Taga-Alani, Blantapan, Bukidnon. 36 ang akong edad. Ang akong tubag, anak ito kay Voters ID na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Remedios Pipino Dene. At taga-Insibay, Blantapan, Bukidnon. 72 ang akong edad. Ang akong tubag. Kabaw na siya tito nga gibunalan. Mao nga nasakitan, busa siya midagan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Marlita Kimilat de Aine. Nagpuyo sa May San Fernando, Bukidnon, 64 ako edad. Ang akong tubag, anak tito, kay magtiayo na siya tito nga nag-away. Ninglakaw ang asawa, mao nga giapa sa bana. Ito ni kasagarang away-away sa managtiayon mga palangga, no? O, malakaw ang asawa, apason sa bana. Pero sa'yo mga palangga, dili mahimong patas kay o ang bana may mulakaw, di yun, muapas ang asawa. Kung ano ka na, no? Mausahay mga palangga, ang bana, kung mag-away, ayun na lang muglakaw. Kay kung mulakaw, gani mo, darap may mga asawa, nga di yun muapas. Delikado, gin mo niya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Cristina Ponce de Ine. Tagagalagala, Panabo, San Vicente. Ah, Purok Tres, ibaliktad po tao niya niya. Purok Tres, Galagala, Panabo ni. Oh, sigwita yung uno, ang akong edad. Ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga naglangoy-langoy sa dagat. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, akong tubag, anak tito, kay Anino. Umanani nga tubag, mga palangga, dagana kayo ng tubag, anihan. Tito, ako di ay si Fatima Lubang, 36 anyos, taga Purok Dos, Anislagan, Maco, Davao de Oro. Ang akong tubag, tito, kay tao nga nabanggaan og sakyanan. Umanani nga tubag, dili gihapon eh. Tito, ako di ay si Marite Siga, 35 ako edad, taga Southern Leyte. Oy! Ayong pagpaminaw sa tanan taga Southern Leyte. Ang akong tubag, anak tito, kay vaccination na siya or injection. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Julieto, si Gala de Aine. 69 ako edad, nagpuyo sa May Puro 4. Gintananan, Dumingag, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, anang imuntig mo. Kay ang tanan nga sakit, kinahanglan natong dawaton. Aron kita sa unahan mo padayon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili lang gihapon insakto. Wala gihapon nagatubag mga palangga sa atong tigmo karong hapon na. Ang tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimo maapsan. Ang tod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man sa mga mensahe mga palangga nga wala na ko nabasa sa inihong mga tubag. Ayaw mo kabalaka mga palangga kay ako ning basahon. Kay kung pananglitan doon ay insakto ani mga palangga ugmang adlawa. Akong basahon para makahibalo mo kung kinsa ang swerte ka na katubag. Kung unsay insakto nga tubag sa atong tigmo. Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay ganoong palayo sa atong tulumanon. Ang atong Power 10 Probiotic Capsule, ikon man usab ang atong Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang atong pinakalami nga kape, Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Ikon man usab ang atong Jazzy Vitamin C Plus and Zinc. 30 anyos mataas ang edad ang pwede makatumara. Vitamina para sa mga kabataan, Gromit Multivitamin Sera for Kids. Ikon man usab, haplas nga humot, makawagdang sa panahot. Nung lading essential oil. Ang atong sabon nga, papagwapong papagwapa, kutis porcelana ka, kutis artista. Basta manabon ka kanunay sa Clay Gel Papaya Soba. O siyempre ang atong perfume ng 24 oras. Ay hamawag tayong kahumot sa Kerry Perfume. O siyempre ang atong best kumakay drops. Alang sa tinaw o klarong pananaw. Wala na kong igong oras mga palangga para mo panayon basaunahan. Kini ang inyong higala sa kahanginan ang inyong tito Val Magingon. Igugmaa ang inihwang amahan o ginahan. Aron kamo mabulahan ug bakaangkon ug taas nga kinabuhi diri sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw ug maayong hapon.
7: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jazzy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pagmaintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
8: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din ug ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana kay hindi na ibato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Utasong sag utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siya ang apdo na ay kolesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom na ko pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian o salamat isa tanan.
9: Power 10 Power 10 Probio Capsule
10: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
11: Just C Vitamin C Plus Zinc.
12: Just C
13: Power 10 Probio Capsule panglawas mo nga sigurado.
14: Consist ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
15: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
14: Hingot yun siya. Kanang product ni mula tilawan, di na nako ng nading salamat yun kay ng nading kay. Wala na ko'y dibati. Dili na ko kapoy. Anak, magliluk-liuk ko. Wala na. Dili tuluya tanawon. Mo anak dahil niyong uban ay abtik. Lagi ka dahil ang sing. Di sa sito na kahapit. Nga, nasa ko'y panang umagad ng nading niya. Dugan, di siya ginawag. Lantan siya. Inko inom. Dali na kisa niya. Lian, hindot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan o gahawak, yun siya mag-ali-agay. Akong gipainom, magpawitin, gaplasa na ito nung lading. Hindot yun siya nung lading ganito. Muna, mag-ambo dito sa Ginoo nung lading nga. Kanang imong mga tambal, mga product, yun medyo na mawala. Kino, dinay among ginintin karon. Ah, nga, suki na ko, dili na inakuyapan, dili nga, ano, nag-guru-guru, nag-itugnaw, akong gipainom, inaampoy ako. Dahil nung lading, wala na yun siya rikuro, wala na siya ka na ang nag-itakigan. Anak good siya, daghan kayong salamat na yun. Kung pagpalit yung isa kapan, pagpalit.
13: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
16: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
17: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon, nga wala kini magdala o baruganan ni ining sibyahanan.

0: Oras alas 4:03 na sa hapon. Mga kaigsonan, gikan sa kasing-kasing sa katawhan. Gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran. Alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan ug ang baruganan nga dili matayog. Mayong hapon tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyu sa katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view. Welcome sa atong pagpanag-uban, karong adlawa. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga mga balita. Impormasyon, tingog sa katawhan ug panglantaw. Gadunay dakong kalambigitan sa nagunang isyu sa katawhan. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini inyong news anchor, George Leonis Cahigas Jr. Makig-uban kaninyo sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon ug katinawan. Uban ka nato ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. Og ang sibyahan sa DXOD 96.1 in Pinet Radio. Og sa 90.9 na Light FM. Ang radio sa kalusugan. O na nga mayong hapon, tibuok nasod. Sa dili pa kita mo padayon. Kinini ang ako lang nga ipaabot. Alang kaninyo magkaigsoonan. Nagahangyo nga kananaang nga labi na sa inyong tiunay nga pagpaminaw, pagsabot, kini magkaigsoonan, gigan gyud ni sa ordinaryong lungsuranon, hantod gyud na sa mga anaa sa gahom. Kini nga tong programa, magkaigsoonan, public opinion ug ang point of view magkaigsoonan, ang tingog sa katawhan ug panglantaw, gihimo dili aron nga mangguba gyud ug dungog. Og labaw gyud nga dili aron magdumot. Gihimo ni magkaigsoonan aron gyud nga mahimong taming sandigan og tinuod nga tingog sa katawhang Pilipino. Labi na magkaigsoonan sa mga kabus nga wala gyud laing biyang maduulan kung sila gyud pakaubson o talikdan. O naisip nga pagpanalipod sa atong katungod magkaigsoonan, kining ato karong pagpadaog sa sentimento, gihimo gid ni ubos sa freedom of speech. Og fair comment magkaigsoonan. Nga hayag kini nga garantiyahan gid ni sa Article 3 Section 4 sa atong giingon tong Constitution 1987 sa Pilipinas. Ana nga balaod nag-ingon, walay sibisan kinsa nga pwede kini mo pahilom sa tingog sa katawhan kon kini alang gyud sa kamatuoran magkaigsoonan. O na matag tiyabaw, kaguol uga pagmahay, ngayon nyo kini madungog, gibase lamang kini sa mga pangpublikong balita o aktual nga mga panghitabo nga atong nakita sa katilingban. O wala dyan kita ibiay ingon nato nga daotan yung tinguha magkaigsoonan sa atong mga halangdon nga mga pangulo sa nasod sa Pilipinas. O na, nga ito alamang magkaigsoonan, nga ito alamang ini, nga kanana ang angay lang po nato ng hatagan o pagtagan. Maong pahinumdom lamang po, nga ang gahom nagagikan biya na skabos, nga mibuto biya sa mga leader, na dapat kana sila angay ang tangtahuron o paminawon. O na nga ang mga punto o opinion magkaigsoonan, na inyong madungog, iya lamang kini si inyong news anchor. O wala gilabot yun ang maong management nining maong sibyahanan, bisan pag-unsa pangabaruganan. Anang, ubanit ko ninyo sa usalamang kauras, alas 4 ko tabalas 5 kontak na sa hapon kay Sunan. Adlong Lunes, hantod sa adlong Biyernes. Anang, ubanit ko ninyo sa mga diskasyon nga may kaisog apan may pagtahod. Anang, sa Tibuok Rehiyon, probinsya, siyudad o mga munisipalidad mayong hapon ninyong tanan. Ang atuang mga kaisona na to, nga kanunay nagsubaybay sa itong programa mayong hapon. Labi na mga kaisona ng mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga nidisante, mga estudyante, mayong hapon nga tanan. O lagi na magkaigsunan, ang kamatuoran, dili ginimakitan sa sulti sa mga politiko. Kundili sa kahintang yudbiya sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. O nang nianang atong programa, Public Opinion and Point of View, magkaigsunan, ang tingog sa katauhan ug ang panglantaw. Ana nga maayong hapon, tibuok nasod. Adla karon nga Miyerkules, pizza. Unsa raw nga pizza ha? Miyerkules sa Pizza City, bulan kani sa Oktubre 2026. Og kagapong adlaw, ato namang napadumbay kami, ato kanong nahatagan o gamay nga pagtagad ang development sa atong syudad, nagka-develop, nagka-improve. Tungod ka na sa giingon natong ang serbisyo sa mga katawhang Pilipino nagikan sa tuwang lungsod o syudad, magkaisunan. Og naningkamot ang mga pinanggam mga leader sa atong lokal. O gani karon nahimo na siyang first component city sa Rehiyon 11. Ang atong syudad sa Panabo. Gani kagapon, ato na nakita kagapon kay Sunan sa ato karon nga usa sa mga representative dito gyud sa mismong ANFLO sa COPE and Progress. Nadaghan kayong mga balita, programa sa atong syudad nga makapahatag po niyog kanana ang kadasig sa mga lumulupyo ning ato akarong lugar. O gani, kagahapon, ika-24 po nga impeachment trial. Nga ato po ning hatagan kung pagtagad karong adlaw po ang gingon nato ng impeachment trial dito gyud sa hawanan sa impeachment court sa Senado. Ang ika-33 o ika-34 ka-adlaw sa impeachment court kagahapong adlawa. O na nga ato kineng saysayon, alang po na sa ato akarong edisyon sa Public Opinion and Point of View kay Sunan. Aniya ang mga nagunag yung punto nga angay po nato ning masairan. Ang ika-33 o 34 ng adlaw sa impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte o ang kanang milyon-milyon na nga gidudahan na nga giingon tong bank transaction. O ikaduha, ato po ning hatagan o pagtagad ang ato karong ekonomiya sa nasod sa Pilipinas. Ang ato karong inflation nga may bakod na, may taas na karong 7.2%. Ang ato karong ekonomiya sa nasod, official yun nga may hinay, sumala pa sa AMRO. Hanggang lakat po sa environmental po na to, ang haze alert, giisa po sa Metro Manila, tungod po na sa makahilo pong aso. Oga uban pang angay na itong isgutan kay Sunan. Oga labi na ang Super El Nino na nagbutang na karon sa synthesized na kalungsod gyud ilalom sa state of calamity sa atong nasod Pilipinas. Tungod kay sa mga laing lugar, limang kagsintosize na kalungsod ang nailalom na karon sa state of calamity. Inungdan kining super El Nino. Kini magkaisunan ato kining hatagan o pagpalawom, ato kining tukion o bungkagon ang kamatuuran din nilang sa atong programang Public Opinion and Point of View, magkaisunan. Kinigyapon ninyo Boss Egalas Kanginan, George Leonis Caygas Jr., makikuban nyo kanunay Matang Adlaw. Lunes, Hantod sa Adlaw, nga Biyernes, makaisunan. O nang kuyog ka na sa nag-ulbo nga kainit sa panahon, naglagiting usab ang mga isyu nga nag-atubang karon sa atong nasod, Pilipinas. Karong hapuna, gikan ka na sa hawanan sa Senado, di nagpadayon ang init ng impeachment trial. Antod yun na sa merkado, di naghilak ang pitaka sa mga kapus ug timbawa. Tungod ka na sa 7.2% nga inflation. O galabaw sa tanan, magkaisonan, ang nagkagrabi karon nga hulaw sa Super El Nino. Hapit na magkaisonan nga nagdala kayong state of calamity sa kapin usa kagatos kalungsod. O nang hain man ang padulong karon sa atong nasod. Unsa man ang hait, hagit ug hangyo sa katawhang kabos ngadtos gobyerno. Unsa man karon ang ato karon public opinion and point of view, magkaisonan. O na, mao kini ang pinakabag-o karong national issue. Karong hapon na, karong adlaw nga ato gining hatagan og pagtagad sa ato ang programa, ano, public opinion and point of view. October 7, 2026. Aog niya na, magkaisonan, ato ka ng hatagan karong gibugaton ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Na nakaroon sa iyang ika-14 nga simana. Limang ka ika-14 nga simana na nakatutok kini sa pagkanagiingon na itong Article 2 sa Articles of Impeachment. Nga naglangkob mga gisunan sa mga akusasyon sa wala mapasabot nga mga bahandi, mga tinaguang kabtangan, bakak ng mga statement of assets and liabilities ang network kung salin. O nagpadayon niya pong kining interest sa negosyo. O na, aniya karon ang mga importanteng detalye magkaisunan sa pista ni adtong Oktobre 5 o 6 gapong adlawa. Okay, 5 o 6, wala maginaton na napanubay magkaisunan. So karon na to, hatagan o gibugaton ang October 5 o October 6 ang impeachment trial niya ika-33 o ika-34. Karon adlaw, ika-35 man. Ah, nga adlaw. O na, kanya itong day 33, Lunes, magkaisunan, October 5, ang testimonya gyud sa EMLC o dagko mga transaksyon, gidalagid ni sa House Prosecution Panel ni Romel Buenaventura, ang mismo nga Executive Director gyud sa Anti-Money Laundering Council. O nang sekretary. O nang di pa matud-an yun ni Buenaventura, magkaisunan, nga doon na kunoy 4.4 billion nga covered ang suspicious nga mga transaksyon sa bangko nga gidirikta kining nalambigit kang Vice President Sara Duterte. Saya kining bana nga si Attorney Manases Manscarpio o sa iyang mga kumpanya sama sa Cali 88 o Foods Corporation. O na magkaisonan, ang 14 million nga chike ay sumala pa sa report sa EMLC nga ang Vice Presidente mao kuno'y binipisyo o na ako no'y mao'y nakabinipisyo kuno sa 14 nga million nga chike nga gibayad sa pamilyang Oy. sa mo na ang nahitabo adtong impeachment trial day 33 magkaisonan. O gagahapong adlawa day 34 Martes October 6 magkaisonan. Ato kinahatagan og pagtagad gapon tungod kay gapong adlawa duna nay cross examination sa depensa. Ang sesyon karon na kagapong adlawa no, nga nakatutok yun sa pagpangutana sa defense panel sa Executive Director Ronel Buenaventura na grabe yun ang paggisa ni Defense Counsel Mark Binluan sa testigo bahing kinisiyang otoridad nga ipakita na mga kantawan na itong confidential nga record o gisalayan ini nga pakunhoran ang mismong gibug-aton sa 4.4 billion nga transaksyon. So mo na nga gisaway karon ni Senador Kiko Pangalinan o Senadora Risa Honteveros si Attorney Binluan tungod lagi daw sa ila kunong giingon nga sayop kuno ang giingon na to nga bisan unsa kunong nga dili direktang nga pagpanganghadlok sa media nga nagbalita sa mga pangpublikong bista sa impeachment court. Ano na ang nahitabo kagapon sa impeachment trial? Kaninga mga nahitabo kagapon sa impeachment trial kay Sunan ni Vice President Sara Duterte di na nahimo kining viral ang ingon medyo hinahinay lang. Dito ni gawas ang usa ka card nga gipakita sa prosecution na nakasulat sa iyang kamot dito na mura po ng card ba o card yun na nakasulat nga medyo hinahinay lang. O na nga 20 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaisonan. Mabalik ang public opinion ng Ampoy Tugi human lamang niining pipila ka mga painamdom.
1: Introducing Case Fragrances, paraniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Ang apo nga testimony, mao kini. Una nga gatong bigimat sa apo nga natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O apo gi kuang gayod na kita ko ang apong sa apong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos na atong ihidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw. Di ko makatulog. O saya po kay buhat, ipakuanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matuwa mo sa dili mga isuon. Murag naga kwa na ang katul o kasakit. Unya diha-diha gayod na ayo, naayo gayod ako. Nawala ang ako ang kasakit, diha-diha gayod na ayo. So, praise the Lord, dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usakin niya ka instrumento, kang Pastor Danangalyo, naghihimo gayod niya, giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
3: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, vital C na ta.
4: Theramax capsule.
5: Sir, may buntag na imo sir, no? Misulay ka sa kining Theramax. Unsay epekto, sir?
6: Dinod, sir, ka nagasulay ko Theramax. Ka nagsulay ko ni nainganyo ko ni tungod kay manguhit atong misis, wa na tay mahimo kay kapoy man. So, bitso gyud ko tulo. Pag sulay na ko sa Theramax, sir, pag abot sa isa ka oras, tingala ko nga ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa akong asawa. Murag masuko akong asawa. Pag tanaw niya nga mura magliliok ang ako ha. Butong nibalik ang iyang pagtagat sa kuha. Buto naglabing may awag na ko sa inyo ha. Para masulayan yun ninyo. Balik mo Theramax para mapareha mo na ko nga magbalipayon. Kung ba si Mrs. Kung kanya ito, initugulo si Mrs. sa kuha. Karun, perminti na may labing-labing.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyog ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntan di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan na ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon na akong pamateron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulog na ko. Unya, pag mata na ko ano, mga alas 12 para mangihi, o higda-higda lang kong balik, wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
7: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
0: Okay, 25 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa itong kaduhang hugna sa itong programa, Public Opinion and Point of View, mga kaigsoonan, ang pingog sa katauhan ng panglantaw. Alam nyo na, ang ato karon na panubay ang duha ka mga impeachment trial, ang day 33 o ang day 34. Karong adlaw ang day 35. Alam nyo na, nga gipaspasan nilang maayo karon. Dili maabot og December ang mismong paglitis atong halangdon nga Vice Presidente Sara Duterte og ma-convict ba o ma-acquit ba. Kaya dipindi lang na magkaigsona no, sa dagan sa panahon. Dipindi lang po na. Kaya sama sa gingon ni Congressman Paulo Pulong Duterte, bahin siyang pinanggang amahan nga tuwa karon sa The Hague, Netherlands, nga matod pa niya sa iyang testimonya o sumala pa sa na-interview sa iyaha nga matod ko no sa iyang amahan nga kanon naman ako nung nag-ampo nga makagawas ang iyang amahan kanon na nag-ampo sa labaw makagahom nga unta daw makagawas matod pa ni Pulong Duterte apan wala gyud kagawas. O niya karon nag-ampon na lang ang iyang amahan nga unta lain na po'y musulod aron siya na po'y magawas. Wala karon niya lisod yun magkaisonan ang kahimtang sa Duterte family. Okay, balik tayo magkaisonan ang nahitabong controversial kagapon ika day 34. Huma naman ta sa day 33 o 34, duhagit impeachment trial itong nahisgutan ng kaisonan. Ang kagahapon lang na viral yun. Nahimong na viral yun ang gingon ng medyo hinay-hinay lang card. Ano yung nahitabong kagapon sa ika 34 ng impeachment trial? Ang mismong kontrobersya sa medyo hinay-hinay lang, hinay-hinay o medyo hinay-hinay. Card nga kinsa ang nakuhaan kinig video, nasakpan sa kamera si Private Prosecutor James Brian Abraham Ali nga nagkupot siya og papel o card nga may nakasulat nga medyo hinay-hinay. Kinsang giingnan na ni, nahitabo kini sa samtang nagpapusil sa iya konong testimonya ang testigo gikan sa Land Bank nga si Eunice Sumatra. Matod pa sa mga napaniid, signal kuno kadto aron hinahinayon kuno niya sa testigo o basah sa bank records o mga numero aron dili kuno magkapuliki o gamusunod yung mga dagan sa prosecution. Ay nga naman, gipaspasan mga sa testigo o basa. Ha? Paspas o basa, so nag-sperteng lisura ang prosecution panel. Pagpangutana. O na, nga nagsuwat na lang siya. Doon ay card na gamay, marabaw ka na ng 1-8 ba? Nagibutang dito ng medyo hinahinay lang, pasabot niya ba? Sos kay nasakpan man na sa kamera. Nakitaan man ang maong video kay Sonan. Mao to hinungdan nga na viral ang maong prosecution. O na nga saway karon sa netizens kay Sonan, daghan kayo makritiko karon sa prosecution o mga pabor kang Vice President Sara Duterte. Na nagingon nga nagkupot kinik script o kodigo ang abogado aron lagi i-coach o diktahan ang maong testigo. Pero wala na apas tungod kay paspas kayo ang pagbasa sa testigo kay Sonan. O nang nagduda sila nga gituyo kini aron lang langkaton. Langayon. O hutdon ang oras sa trial. So, pero tinindota sa nakakita kagapon sa trial kay Sonan, kung mutanaw mo, ora pong pelikula ba? O ka ito, nahitabong kagahapong adlaw sa ika-34. Ato gihapon ang panubayon sa sunod ng mga adlaw ang detalye yun sa nahitabo sa impeachment trial day 34 o karong adlaw. O niyang hapon pa mangin sila mahuman. So mawala mangita kapaksi kaganina mga eksonan. Ugman na ito panubayon o doon na tayo mga oras o panahon. Pagsibya sa kanginan kay Sonan. Ano nga laing gabahin o man sa itong politikanong kahimtang sa nasod, national level. Ani na punta karon, ipaksio na po nato karon, ekonomiya, economic issues, inflation shock o paghinay sa ekonomiya. Ang main headline, nag-ingon inflation ni Saka karon sa 7.2% na sa bulan sa September kay Sonan, o man kinis opat kabuwan nga pag-us-us, pag-ubos sa presyo sa mga palaliton. Galit kining ni Bakod umisaka ngadto sa 7.2 na ang inflation rate sa nasod sa bulan September karong matuiga. Gikan ka na sa 6.1% niya itong bulan sa Agosto. Sabot na sabot na kiso na, misa ka na! Ano ang pinakadako karong hinungdan, maugiron ang pagsaka karon sa kanang pamilyadong bayranan sa transportasyon nga doon na kilikwat at 14.6%. Ang housing o utilities doon ay 8.4% mga kiso na. Ingon man sa ng presyo karon sa pagkaon, doon ay 6.7%. Tungon lagi sa tensyon sa Middle East o ang epekto sa panahon. O nang ang growth development product o growth forecast. Gitnaas na karon sa pang-ubos karon sa AMRO. Tungod ka na sa taas karon sa inflation o hinay nga paggasto sa gobyerno sa mga infrastruktura. Sama ka na sa flood control project kay Sunan. O nang gipaibos karon sa Asian industry. Ang Macroeconomic Research Office na ang growth forecast sa Pilipinas ngadto na lang sa 3.3%. Alang kini sa tuig na 2026 mekensyonan, gikan pa sa kanhi nga 4.1% nalagpot ang Pilipinas gikan sa pagkausa. Sa labing paspas ngadto na sa usa ka labing hinay nga ekonomiya sa Southeast Asia karong tuiga. Naglagiting gid mayo ang kainit sa adlaw, labi na ang naglagiting ang kalisod. Nahitabo karon sa ekonomikanhong kahimtang sa nasod sa Pilipinas, hantod karon makaisunan. Nagpabiling ka pong 19 1.39 trilyon na siya po ng utang sa Pilipinas. Paksi karon sa 200,000 na karon ang individual na utang na to. Mauna, may tungod po sa environmental issues. Ang haze karon sa Metro Manila o ang kalibutan ng karong proteksyon sa kadagatan. Ang main headline kasunan sa air quality sa haze alert sa Metro Manila. Dito na po paingon. Nag-issue karon ang advisory ang DNR Environmental Management Bureau tungkol ka na sa namatikdan na dunay haze o mga bagdok ng mga aso sa kalangitan sa Metro Manila na dala kini sa mga sunog sa landfill ug mga budiga uban ang pasidaan sa posible kuno maapektuhan ang mismong habagatan bahin sa nasod sa Pilipinas. Kanang atoa di kato pa man ang miagi mga bulan nato nang gibalita may mga aso gikan sa laing nasod kaysonan. Gikan sa forest fires sa Indonesia. Nagyawa karon ang anak roy asma. O nagmasikiton, dili kumpiyansa mga kaisunan. Kinanglan ko no, advice ang pagmaskara o mga face mask mga kaisunan. O na mugawas, dito na sila, amo na sa Tawadres Pilipina, Adres sa Tawas Mindanao. Tungod kaya ang nature-based flood solution o Asian protection na ang gipasigarbo ko sa Pilipinas ang Association of Southeast Asian Nation. Ang pilot project sa Malolos, Bulacan, ang mismong ang tinadak-an naging nature-based flood solution sa kalibutan nga naggamit karong hybrid nga karon nga bari.

0: balita karong adlaw. Og ang lain pa nga mga balita ang kaisunan, gingon na itong Super El Nino update sa nasudnong crisis o state of calamity mga kaisunan. Ang main headline na ito, aduna na sintosize karong kalungsod o dakbayan ilalom na sa state of calamity. So, kumutan ako na gawas, ulan-ulan pa man. Init pa man gyapon kaisunan. Apan matod pa sa mga tinubdan o mga balita, adunay sintosize na ka mga lungsod o dakbayan ilalom na sa state of calamity. Kini ang labing dako karon nga balita karong mga adlawam kaisunan sa natad sa klima. Ay sumala pa sa DNDRRMC, opisyal na karon nga nagdeklara ang state of calamity sa sintosize ka mga lugar sa nasod tungod ka na sa grabing hulaw o kakuwang sa ulan. Mukabat karon nga 5.5 billion na karon ang danyos agrikultura o kapin ka no 388,000 ka mga tao na ang napiktado. So sa tuwa diri, muraog tanaw niyo diya, muraog ulan-ulan pa man kayo na, no? Pero ato na nang ipanubay atong pipila ka mga simana nga mao ni atong bantayan karon asa kuhaon tong tubig karon sa irrigation. Unsa man unsa na may dagan ang tubig karon diha sa Department of kuan. Agriculture unsa man galing. Dani kagahapon adlaw sa dito sa Anflo nga ang Department of Agriculture naghangyo siya sa mga lungsuranon nga tipid kuno tubig o niya mangitag mga sources o dili binuangan ang tubig tungod kay nagsingabot ang Super El Nino sa atong nasod Pilipinas karong mga panahuna. So tinuod gina mga kaisunan nga pinakadako kining hulaw lima ka Super El Nino na. Puro abot lang sa to maragula pa man pero synthesized na ka mga lugar o lungsod. Aduna gani 388,000 ka mga tao gani ang apektado na. Limang kana. Umya na damis na og 5.5 billion ang danyos agrikultura. So, unsa pa ka? Unsa pa ka di sa tuwa sa Mindanao ka? Unsa kay mabatio na to no? Unsa ka? O na nga angay na to pangandaman. Og dugang pa ang pag-asa o ang DOST warning. Opisyal na baya karon na gitapos na sa pag-asa ang rainy season. Ang habagat at tawag nga nagpasidaan karon ang pag-asa Secretary Renato Solidum nga ang kasamtangan karong El Nino mahimong usa ka Super El Nino o very strong El Nino. Limang kaga very strong El Nino. Kusama man ang strong El Nino man. Nga musaka ang kainit sa kadagatan o 2 degrees Celsius. Posibleng tanan nga probinsya sa Pilipinas makasinatik ni drought o grabing hulaw sa Marso 2027. O na karon, unsa may tubag sa nasod Pilipinas o gobyerno. O na karon, ato karong hatagan o pagtagan mo kaisunan ang gitawag nga Super El Nino o very strong El Nino karon nga naingon na itong 2 degrees Celsius posible kining tanang yung probinsya sa Pilipinas. Makasinati ini. 40 minuto na kalabay, bubalik ang public opinion ang point of view, human lamang nining pipila ka mga painomdom.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila ablo.

0: Biyernes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Ako si Herilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag og kaayuhan sa kuha. Kay sa tinod lang bag-o ra gyud ko naka-recover ng lading, gikan nabughat na kanang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na gyud nga murag wala na dalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
2: Karon okay na imong paminaw ma.
1: Oo, unang lading. Dili lang pud kay ako lang nagamit na akong bana pati akong inahan kay Asia Goiter. Maol po na iyang gimintin ron hinggamay na hinahinay iyang liog. Salamat kayo ng lading.
3: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
4: Testimonya.
5: Oh. Kasi na
6: Ma, nana si Papa Joseph.
7: Oh, may noon. Kay andam ng pagkaos na misa.
6: Bless ko pa. Oh, kainit gani mo pa?
8: Lantan ko, kung naminunag akong kaluwasan, ilabi na nga akong tiil.
7: Uy! Tuwag ginas panahon ron. Puso kayong ubo, hilanat og trangkaso. Ay kabalaka, kay human mo og kaon, haplasan og masahi ang taka gamit ni ining Paragis Bilabila Herbal Oil.
8: Mauna lang, ang sweldo mauna lang. Mauna lang. Ang sweldo mauna lang.
6: May trabaho ka pa?
8: Oh. Natural na. Maugo niya ko panginabuhi. Unsa may atong kanuna kung dili ko man trabaho.
6: Naanya na day ka pa?
8: Ay, maayo mo lang. Bawa na ko. Kondisyon kay ko. Human ko maplasin ni mama ni mo kagabi eh.
6: Mau ba pa?
8: Aghato na ko ang tanan ko mga amigo na ilabi pa ang mga mag-uuma sa paggamit sa paghaplas sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron maayo sa bang ilang panakit-sakit sa ilang kalawasan. Pagpamanhon o pagpamuyboy. Sama na ko. Sige na, alin ako!
7: Aray, kadiyot, manak ko, kadiyot lang. Inumuna ini o.
8: Unsama ni asawa ko?
7: Maone, isabay ng Paragis Bilabila Herbal Coffee. Aron, energy permanente. Kaysa Paragis Bilabila...
8: Dili na ko mag-agwanta pa!
9: Okay, 43 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaisonan. Panayon ta sa atong gamay na lang minuto sa atong tulumanon o programa. Ang public opinion o ang point of view mga kaisonan, ang tingog sa katawahan o ang panglantaw. O na nga ito naman na panubay mga kaisonan, ang delikado kayo nga dagan sa panahon, eh matod tanaw nila, pangutana asa may nindot kining ulanon o kining matingkinit mga kaisonan. Lisod man. Pero tungod kay lakat magina sa panahon, di ginato na malikayan kay sonan. Tungod kay maamgin ang realidad. Ato man ang mao na siya ang natural yun nato nga dagan sa kalibutan. E nung doon nga di kita magkapugong. Gabi na ganong lisgotan ng super El Nino o very strong El Nino yun. Namusaka na garon sa kainit sa kadagatan nga 2 degrees Celsius na. Posible sa tanang probinsya gyud sa Pilipinas magkaisunan nga makasinati kining droughts na kung ugan ang kikay magkaisunan grabing hulaw labi na sa tuig umabot ang 20 cities sa bulan sa Marso. Wala karon ang nag-aloka na karon unsa man karon ay tubag karon sa gobyerno karon matod pa nga nag-aloka ang nag-alugar na o nag-aloka na karon ang Malacañang og gabilyong piso. Lakip na ang 6.2 billion para sa fuel, para sa fertilizer, subsidies, o gapundo sa NDRRMF. Aron kini matabangan ang mga magsasaka. Manang nanawagan karon ang palasyo magkaisunan sa publiko, gamatot palagi nga magdaginot og tubig. Ulikayan ko no ang paghord o pagpugong ana o pagtago sa maong kuhan. Ano lagi nga magpabiling gapon dunay tubig, aron dili kini mo samot kuno ang kakuwang sa maong nga supply. So, amot, unsay dagan karon sa Department of Energy unsa man ha ang mga departamento karon. Mo na karon nga magaisunan unsa naman na aron ang mahitabuan na mo nang ipangandaman din na 6.2 billion gud para sa fuel, fertilizer, subsidies o gapundo. Ano lagi nga matabangan kuno ang mga magsasaka. Na panawagan po sa mga sa palasyo ngadto sa katawhan nga magdaginot kig tubig. Unsa pagdaginot og tubig nga wa na magitubig kanino? Hulaw gud. Unsa pagdaginot mo abang dai magdaginot jud ka kay kuwang mas tubig kun ang supply kay hulaw lagi drought gud. So mo na ilisod karon magisunan wa taim nunon. Ha? Mo na karon hatagan ato gamay nga pagtagad. Dugang pang pagpalaw isog na pod. Tanaw mo ganyan nga, wala mag-isog magkana ni Sir George Lee ay tingong ko rana. Para po nga, ma-enhance po mo ba, naging mga, kuan ba, kana na ang mga katulugon ba, mawa ba, no? Ato rana ng mga, kuan, ato rana ng mga pamaagi ba, aron lamang exciting punta ba, nga maminaw, bisa na kong kladrakas ng atong sinultihan. O na karon, aniya karon ang mga palaom. Aniya karon ang hait nga hagit sa hangyo si katawhan kabos ngadto sa gobyerno. O na aniya karon ang pinakalaom kay sunan ang pagtuki uga pag-analisar ining upat karon mga dagkong isyu sa nasod sa Pilipinas. O na gani giandam kini nga mga pamaagi labi nang importanteng bahin og pwede ba nato kining isalpak matag adlaw. Labi na karong gisgutan karon sa political issues, impeachment o budget nga transparency ba ni? Kasamtangan ng impeachment trial, matod pa, bahin kini sa politikan nung kahimtang sa nasod sa Pilipinas, dili lang yan o nga away sa politika mga isunan, o sa kinikadakong subasta sa integridad sa labing taas ng mga opisyal sa nasod. Samta mga politiko nagkagubot, sinado napasagdan na ang pagpasar karon sa mga balaod nga makatabang unta sa mga kabos. Ang mga desisyon karon sa presidente Marcos Jr. nga live stream ang bicameral budget meeting usa kini kamaayong lakang kuno apan daghan karon nagmulo daghan kun nagduda kung tinuod ba kini iyang gipanghistoryahan nga transparency. Sa labang kini kapasundayag aron lamang itago ang mas dagkong politikanong agenda alang sa umaabot ng eleksyon. Wala ang taningong nagsawain kay Sunan. Wala ang hait karo sa gobyerno. Ang hait ang kamatuuran samtang busy kuno ang mga politiko sa Malacanang o Masinado ang ila kunong personal nga panag-away o pagpag kaya na ito nga pag binangkilay. Sinabligay lapo pagkisunan ang ordinaryong Pilipino nagkamang sa kalisod. Ang ilang ibat-bat karoon ng bilyong-bilyong piso suspicious transaction nagpakita lamang sa dako kaayo nga pundo sa nasod apan ang makaluluoy ang gantong naminaw ng mga taong kabos. O na, labi na karon sa ekonomiyang kanong kahimtang karon inflation shock o paghinay. Ang pagsaka karon sa inflation ngadto na sa 7.2% na. Nagpasabot kini nga ang kantidad sa 1,000 ka piso kung 1,000 pesos. Kaniadto magisunan katunga na lang ang mapalit. Ang dako karon nga transport inflation 14.6%. Ang housing utilities inflation 8.4% o kring direktang igo sa panudanan sa mamumuo. Pati ang mamumuo nga maoy nagpakaon karon sa katawhang kabos labi na ang mga politiko apan wa tan-awa kung sa nanitabo sa kahimtang. O na mingingon nga dili lamang numero nagigsunan ang 7.2% ang inflation kini gigutom nga tiyan sa mga pamilyang kabos. ang sulan o minimum wage pabiling Japong ubos. Habang ang kurinti, tubig, nagpritihan, nagtaas. Tubig, nagtaas, hulaw, mangani. Hulaw, bitaw. Ang paghinay karos ekonomiya, nagpasabot pagkaisunan ang Pilipinas, nagkapobre samtang ang ilang mga report dato kuno. Ah, na, kaisunan. Labi na karon ang environmental issue karon. Sa Pilipinas magkaisunan, nagpakita karon sa kakuwang karon sa saktong pagdumala karon sa basura o mga pagpatuman karon sa Clean Air Act. Ang mga sunog sa landfill nagkagawas na karon. Makahilong aso, toxic fumes magkaisunan. Irita kining naggulga karon sa panglawas sa publiko. Unsa karon mga maayong pamaagi karon sa gobyerno kung mahitabo kini? Dugang kining kalisod sa mga kabos. Limbang ka na duol na sa mga ambot lang. Labi na sa mga pubring komunidad nga nagpuyo duol gyud sa dump site ug walay kapalit ug tambal medical check up sa ilang mga pamilyang nagmasikiton. Samtang maayo ang mga nature-based solution, lagi pang hambog karon sa gobyerno. Ano na mga isonan nga bugat kayo. Karon ang DNR karon ang nag-post karon sa sustainability ang 1460. Kadunay 1592 na ka LGU na. Na ay 10 years solid waste ng management plan. Ang National Land Use Act pending karon sa Senate nga gitawag na importante o takayo apan ipending gani tungod anang ilang lalis sa politika. Karon ang Super El Nino na nasudnong crisis sa hulaw ang pagka sa gitawag na itong kaisunan nga ilawom na ta. Gani adunay synthesized na kalungsod og dakbayan sa state of calamity. Manang nagpasalamat po ang ato karong Mindanao kay dili niya at wala tanapil aning synthesized kalungsod og dakbayan nga ning deklarar nag state of calamity. Ha? Ang nasudnong crisis gitawag nag national crisis. Adunay gani 5.5 billiones na ang danyos sa agrikultura na nagpasabot kini sa ato karon mag-uuma. Wala na'y ani, wala'y kita, wala'y kasustento sa ilang pamilya. Kini karon hatagan karon pamaagi sa gobyerno ng kaisunan tungod kay ang mga magmumuo, mga mag-uuma, mo ito'y nagpakaon sa mga adunahan. Anam kay Sunan, ining adlaw nga Miyerkules. Pizza City ning bulan sa Oktubre 2026. O nang angay na to ning panalipdan itong atong pamilya, kinabuhi kay Sunan, luyo sa atong kasakit o katong kakabos. Apan hinumduman na to, ang Dios lamang ang nasayod ng tanan, o ato lang yampo sa atong labaw magagahong. At kanunang yapot hatagan o nindot nga kahimtang sa kinabuhi, bisan luyo sa atong kasakit o kakabos. Kalipay kay Sunan kay hapit na po ng December. December naman hapit mga Sunan. Ano yung matuon na kusog sa usaka nasod mga Sunan, wala gudiya sa gahum sa pipila. Kung nilian na diya sa kamatuuran na gihuptan sa tanan, di ng inyong tingog mga Sunan, mao gini maghari. O nakaroon ang atong programa, ang programa ng public opinion o ang point of view, ang tingog sa katawan o paglantaw mga Sunan. Gidalakan ninyo sa pagigalayon sa atong mga mahinungdanong sponsor, labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Liko nung nindot ang glass o aluminum work sa inyong balag pisina. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services makita lamang din sa ito ang siyudad sa Panabo. Na matawagan sa numero 0921478047. Kagapi Glass and Aluminum Services magkaisunan. Lagi panagiyahan ni Sir Roderick Kagapi, ang mismong Kagapi Glass and Aluminum Services magkaisunan. Labi na sad ang Octaviano Tiloring. Nindot kayo sila diya. Eksperto sa paghatag kaninyo og mga saktong fit og nindot nga disenyo. Si Tahal Gapon, ang atbang sa Cruz Store, ang Leopoldo, ang Tagiya Leopoldo Octaviano, Octaviano Tiloring Magkaisonan. Labi na gyud kung gusto mo gimog baraton nga di kalidad gyud nga audio sit up ayo pod paglangan Kaisonan. Atui dito ang GMG Audio Installation Services. Kompleto sila diya gikan sa produkto hantod nga serbisyo para sa inyong sakyanan ug panimalay. Kay do na sila barato nga produkto Kaisonan. Do na sila ito Sunra units para kasa nindot nga dashboard sit up Kaisonan. Ya do na sila mga dagko ug gagmay mga speakers and amplifiers para kada sa kusog ug tin-aw nga tingog. Do na pa sila category 7 amplifiers high quality performance Kaisonan. Ya do na sila mga sound accessories. Kompleto sila diya sa mga wire ug mga connector Kaisonan. Duna pa sila mga mixer gagmay ang padagto kadagko para kada sa saktong nga timbre sa tingog Kaisonan. Nya ang ilang mga serbisyo ila gyud nagitanya karon ang car audio installation setup sa inyong mga sakyanan. Duna sila mga professional audio setup para kada sa mga tapok-tapok ug mga event Kaisonan. Nya duna pa sila house sa house audio installation and setup para kada sa nindot nga sounds kung kamo magpataon. Ayaw kalimot. Sitaha ang GMG Audio Installation Services. And alam na, doon lang po na ha. Doon lang po na sa Mirinol. At bang na sa Jubas, Wetesest. Ang GMG Audio Installation Services. Lagi pa nag-iha na Sir Jeffrey Tohoy. Na matawagan sa numero 0920-318-0809. Magkaisunan. GMG Audio Installation Services. Magkaisunan, mga higala, mga boss, mga amo na tutanan niya. Dagko negosyo, magagmay negosyo. Gusto ba ninyong mudagan pagyod ang inyong customer? Mailhan pagyod yung negosyo, bisag asan hebutang? Sa dibok lugar? Nagtanya biya karon ang 96.1 Infinite Radio, 90.9 Light FM. Ang baratong radio advertisement magisunan. Radio advertisement package. Ay doon sila bronze package, silver package, o gold package magisunan. O niya matag package na, doon ay dako kayong spots kada adlaw. Doon na po ganun sila bonus spots kada adlaw gisunan. Doon na po ganun more bonus kada adlaw pa time check plus Saturday, Sunday, per time. Ayaw kalimot, duawa ang among siyang atong sibihanan mga kaisunan. Si Calmcore Deco Building, Bungkawil Street, na niya itong syudad sa Panabo. Ano na sa pagtiklop na sa panid sa mga balita, darong adlaw, adlong Miyerkules, kaisunan. Oktobre City, nining kasamtangang tuig. Kusag ni kadako nga hagit ang gibilin ka nato, ang pagsusis kamaturan, taliwala sa mga saba sa palibot, ang pagpadayon Kaisonan sa pagpagkabana, bisan pa sa kalisod sa panahon. Inom naman ito Kaisonan ang usa ka ligon nga nasod, dili gin masukod Kaisonan sa dako sa iyang giingon itong edipisyo o sa gahom sa mga leader. Kundili masukod kini sa tiunay nga paghigugma sa katawhan ngadto sa iyang isigkataw. Kini ang inyong tingog, kini ang inyong baruganan, public opinion ug ang point of view Kaisonan. O diyan natapos ang usa ka oras ng pagpanag-uban sa ngalan sa Kreatibugang Pwersa sa 96.1 Infinite Radio 90.9 Light FM. Ang ipangunahan sa itong station manager Attorney Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Ametbol, pag-engineer Ralph Fiorio, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel, o kiniubos na igala sa kanginan George Leones Caigas Jr. Mingon, diha sa kamaturan ang impormasyon gahom apan ang saktong opinion ug ang panglantaw. Mao kini mga kaigsoonan ang magdala kanato sa hustong dalan. Okay, kaigsoonan, mayong hapon and God bless us all.
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Problemado ba kay wala kay uniform? Opsigala at tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa atong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
11: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
12: Oy Mare, asa man ka paingon?
13: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
12: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
13: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
14: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
15: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
16: high, we were so tong June 27 namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan ang ihang papa nya ano gihapon to kanang murag gibaliwali lang nako akong hupong sa tilba in ko maayo ra ni panuhot kay bagsige man mig serbisyo unya pamang gyud naayo pero gihuman gyud namo ang lubong na ko nagingon nga ay magpalit na lang kog bidin max uy murag dili na maayo naabot naman ni sa akong tuhod mo to nga nagpalit ko bali pito ka buhok murag lima lang gyud nawala pod akong hupong pastor mo na nga kanang nagpasalamat gyud ko sa bidin max nga gigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
17: Rosinda Pangilan o Malungon. Daghang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.

0: masakiton ba o ganun ay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kompletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulay di Polog City.
3: Ako ang gibati ng sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer, stage 3. Mag-collapse na ko at to. Ngayon, mag-lipid ko CR. Pero gidala-dala ragid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na power pen. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa power pen.
2: Nanggawas yun ang mga kuan, dautang na naka-stack. Unang, ako dyan pong pasalamat yun, sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa, tulay lang jud sila, wa jud day imposible. Nigaan jud akong lawas, sir.
4: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
5: You're tuned in to the best, the frequency
6: 90.9,
5: the station
7: Radyo Kalusugan,
5: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Pero Max Capsule.
1: Sir, may buntag na imo, sir, no? Misulay ka sa kining Tiramax. Unsay epekto, sir?
2: Dinod, sir. Nagasulay ko Tiramax. Nagsulay ko, ni nainganyo ko, ni tungod kay manguhit atong misis, wala kay mahimo kay kapoy man. So, Richo, gyud ko tulo. Pag sulay na ko sa Tiramax, sir, pag abot siya sa kauras, tingala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag nasuko akong asawa. Pagtanaw niya nga mura magnilihok ang ako ha. Butong nibalik ang iyang pagtagat sa ko. Buto naglabing may. Awag na ko sa inyo ha. Para masulayan yun ninyo. Balit mo Tiramax. Para mapareha mo na ko nga magbalipayon. Kuban si Mrs. Kung kanyan to, initugulo si Mrs. ako ha. Karun, permintin na may labing-labing.
3: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karun?
4: Mugamit sila na yung haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, muragid akong kita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa kinunga, sila magagamit po ni ining haplas.
3: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
4: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
3: Okay.
5: Morning, Pastor. Kumatog ng tawag sa'yo, Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Bigimag, Pastor?

0: na sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
1: Kundi si Ram na Tagum, Barangay Kanugutan. Ako oh. Hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
0: Okay tayo, maayong agad na sa imo.
1: Biji Max, Pastor, ako kay Taman sa Agong Kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat ko problema, Pastor.
0: Yes.
1: Umbag akong itong Pastor, niyaway lang akong ikon. Biji Max, yung Pastor.
0: Maoba.
1: Tanto, Pastor, isa ka, buti lang, ang palit dito sa Juan, si Butikap.
0: Okay.
1: Tanto, nubuto siya, Pastor.
0: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
1: Oh, nabuto, Pastor. Huwag mo kaurot na, may di ka buwang huwag inong. Nabuto, Pastor. Nagawas ka ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoon. Salamat, Panginoon, sa imong tambal naman ni Muli. Grasyar, Ginoon.
0: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
1: God bless you, Pastor.
0: Okay, salamat din kayo.
2: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Di ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntan di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan na ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon akong pamateron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulogun ako. Unya, pag mata na ko ano, og mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
6: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
9: Hindi punog sang kahitaasan.
10: Ako ay isang patunay na nagsasabi na effective ang CMD sa kalusugan. Dati kasi, masakit ang tuhod ko, masakit ang balakang ko, ang hirap kong umakyat sa hagdan, matagal akong maglakad, pagkatapos paghapon, nanlalata na ako, maski konti ang trabaho ko doon sa store. Pero nung magbula, nung gumamit ako ng CMD, parang bula, nawala yung mga nararamdaman kong yun. Tapos, bumilis akong lumakad, nawala yung sakit ng tuhod, saka balakang, nakakakyat ako ng hagdan na hindi nahirapan, yung stamina ko, parang hindi ako napagod, masarap pa ang tulog ko sa gabi. Kaya kinabukasan, masigla akong pumapasok.
11: Ang atong CMB ni Halcode International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.
12: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo. Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga aduna'y growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: Uyab ang imong problema? Tungod kay bisan kinsa imong panguyaban, balibaran ra ka? Gamita ni o, Carit Perfume.
2: Carit Perfume!
3: Adunay 25% concentrated high-quality oil-based perfume. No water content and hypoallergenic. Magpabilin ang kahumot hangtod 24 oras.
2: Carry Perfume.
3: Carry Perfume. For men, only yours black. An art in a bottle blue. For women, final touch yellow. And sweet revelation pink.
2: Carry Perfume.
1: Yes! Nakauyab na gyud ko! Salamat, Carry Perfume.
2: Carry Perfume.
4: Alisa sa hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, unya. Ni taas. Kananay, wato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nano ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga. Samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nya matong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mato nga kananingon ko nga nindot yun ang GrowMate. Nalipay ko ng lading ba kay taon na mong gusto gagmay pa sila. Naguol ko ba kay lisod pa kanun. Di yun ko maka dungog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon ng lading glory to God. Bisan pagwa may sudan. Bisan og bahaw nala akong kumuon. May pakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat sa GrowMate. Salamat kaayo, sir, sa imong product nga maugyoy. Dihi mong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kaayo.
5: GrowMate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, GrowMate na!
0: Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo. Light FM.

0: Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Ay buta ni mo diyan kaibigan.
3: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
2: Ah, kita ka San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
3: Felix Villareza.
2: Unsa may mong pasalamatan sa Dios?
3: Ang pasalamat ko sa Dios nga nahubundan ko na taong doktor na naago sila pero
2: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
4: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Ngayon siya, sakit niya, kalintura. Kusulay, good ang Bidjima ka friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka, nakadiha. So, nagyod kay, hindi mo ko magpakawala o Bidjima, nagpalit ko sa malandag. Ngayon siya nga, kuanad ko bi, isa lang. Ngayon ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako din yung anong tanawon og maayo bagyod ko iampu ipod ayo pud dayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naay gyud ang iyang anak.
2: Okay,
4: igan kalintura gyud to siya, gikalintura gyud maayo pagkaugma mun siya maligo na kumi pa kay naay naman ko pagadto na pud nako siya anak ko plus dero maayo na ka maayo na ko ba kanang mo to ka sa malandag magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pud sa akong anak.
2: Okay.
5: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo yung unta, tungod rani sa panahon. Pero, base na inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag gibaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin panuhot kay bagsigin na yung servisyo. Unya, pamang yun naayo, pero human yun na mo ang lubong na ako naging unya. Ay, magpalit na lang kong bidin max. Uy, murag dila na yung maayo, naabot naman yung sakong tuhod. O ito nga, nagpalit ko, balit ito kabok, murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat yun ko sa bidin max, nagigamit sa Ginoo para sa akong kayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
4: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Just see.
1: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Will you mouse sir? Kakamalan lalalanaw.
4: Unsa nga produkto ang imong gigamit sir?
3: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Gaplas.
4: Sa diyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto sir, unsa may imong gipamatigid sa imong nga lawas?
3: Kung among sir, taas ko og BP, dayon taas pa ko og sugar, dayon napog ko arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto na ulian ako nga sakit. Dimintin nyo na ako nakahantod karon. Mm-hmm. Pagkanoog na ako sa radyo ganiya nga namin na opening din sa Maranding, muna yan yung ko. Muna pasalamat ko sa Ginoo ana. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang nung lading.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo na sigurado. Jassy! Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Labad akong upa lang ka, nalipong ko, og taas kayo nga akong blood pressure.
6: Uy, high blood ka palangga?
5: Maugit palangga. Kuya, og atakihon ko inida.
6: Ayaw ka hadlok palangga, kay niya na ang makatabang sa imong gipati.
5: Unsa man na palangga?
7: Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule.
8: Palangga, naunsa man is nanay ni mo? Ngano naglubog naman sa katre?
5: Ay, nasakit si nanay palangga. Taas kaayo ang yung sugar palangga.
8: Uy, ay pagkumpiyansa palangga. Paim na rin siya ng Power 10 Probio Capsule.
5: Power 10 Probio Capsule?
7: Power 10 Probio Capsule.
8: Oh, palangga, kinsa man ang nagsayo-sayo sa inyong sala?
5: Si nanay ug tatay na palangga.
8: Naayo na rin si nanay ni mo?
5: Oh, palangga. Tungod sa Power 10 Probio Capsule, normal na ang sugar ni nanay. Ug nilagsik pag yun siya. Power yung kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
8: Ingon yun niya na ka-powerful ang Power 10 Probio Capsule palangga. Sama ka-powerful sa akong pagpangga o pagmahal ni mo.
5: Sana all!
7: Power 10 Probio Capsule.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ako ay isang patunay na nagsasabi na effective ang CMD sa kalusugan. Dati kasi, masakit ang tuhod ko, masakit ang balakang ko, ang hirap kong umakyat sa hagdan, matagal akong maglakad. Pagkatapos, paghapon, nanlalata na ako, maski konti ang trabaho ko doon sa store. Pero nung magmula nung gumamit ako ng CMD, parang bula, nawala yung mga nararamdaman kong yun. Tapos, bumilis akong lumakad, nawala yung sakit ng tuhod, saka balakang, nakakakyat ako ng hagdan na hindi nahirapan, yung stamina ko, parang hindi ako napagod, sarap pa ang tulog ko sa gabi. Kaya kinabukasan, masigla akong pumapasok.
2: Ang atong CMD ni Halcode International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
3: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your son.

0: your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palikuna ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Paliguna, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Ikalit man yung sakit ang akong kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga. O ingon siya dugan. Sakit kiwi. Nangurong na ako guys. Sakit kayo.
3: Oo.
2: Nga, dali ko sulod di sa balay. Deskwas, doon niya. Nanila lumapot yung akong apo kayo. Mag-inis ang ina. O dali ang nag-abri kay sakit di kayo. Di na ako makaangkin mo. Kailat na ako pantumba. Nangurong na ako sa kasakit. Nga, na, abriya na kasulod ko. Ako gini-drisi. Gunita nang kuan ka ng aroma gani.
3: Oo.
2: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako nang dughan na ako. Likod. Taod-taod lang nawagit yung sakit. O yan, naningot na ako. Nagkakain, singot na ako. Naggawas. May na ako salamat. Kino, eh, panalang nang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras, gani, kay, adunag yung panalangin. Ano, ikan ka, yun o.
3: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
2: Aroma gyud akong gihaplas sa akong.
3: Salamat nay, salamat kay Naya, salamat igayo.
4: May buntag nimo diha kaibigan.
5: Good morning, Kustodan.
3: Ah, yes.
5: Ako dai si Angeline taga Malaybalay gutig noon.
3: Ah, yes. Kaibigan Angeline, may buntag kanimo.
5: Pastor, akong Asia ko, it's romani ko about sa BGMAX.
3: Yes,
5: ako may sis ako, tulog ka, kapsul na akong nainom, na itaga, itabangan di kagali sa ano sa BGMAX na ulian. Diyod ang akong sis.
3: Okay.
5: 17 years na ako nindala, pero
3: 10 years?
5: Wala kong hilain, 17 years. Wala na ko ako hilain na ginainom, pero ang BGMAX lang. Tungod kay, na dugay naman ako niya siya gina. Kuan sa dugay na ako gina ako gina na ko man nga mo tanang kay kuan mas pastor dan na BGMAX ako na i-try kay gusto lagi dagan gyud nag-ingon nga ipapirahan hadlok ug operahan kasi sa una man gud na operahan na sad ni di man mo tanong
3: okay. Kanang kuan ingat asa dapit siya ni turok nga hubaga
5: diri sa kuan pastor sa dol sa kong dughan.
3: Okay, tapos na igagawas o unsa man magbasa
5: o igagawas siya nagnana siya.
3: Okay. So imong gi imnan og Vegemax.
5: Oo, pastor.
3: Pila ka kapsula imong nainom unya ni unsa di buto siya o unsa?
5: Tolo siya ka kapsul na kung ginatumar tapos muto nang gawas tanan ang mga nanak. Sabi sa mo pastor, baho jud ang nanak pastor.
3: So after 17 years o 17 years ni mo siya nga gidala-dala, after 17 years ni buto siya human kami inom sa Vegemax.
5: Oo, ni buto dayon nang gawas ang mga itong kuan sa itong bugol-bugol. Oh. Ninggawas na. Then, hantod nga ni Kwan na siya. Karon ni Alim na siya nga. Ninggamay na ang mukol niya ni Kwan na. Hantod karon ron. Gipadayon niya ko na ako.
3: Okay. Salamat kay kaibigan na. Salamat sa pagtawag.
5: Okay. Pastor Dan.
3: Okay. Salamat kayo.
5: Salamat.
3: Dalay ko ng Diyos.
6: Ania na ang labing gipaminaw nga radio station. Ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Terramax Capsule.
1: O si JR Villanueban, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
2: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Terramax Capsule. Unsa may gibati nimo?
1: Kay kanila ging negosyante ta nya labi nang nakay ginabol-habol niyan, pati ang imong lawas maluya, pati ang akong asawa nakatanaw sa kon kung anong wala na daw koy gana dito, tulog na ta dito say mangload na lang akong asawa pagkabuntag dayo na tug lakaw
2: di
1: nakatagdon di natagdi nakita ka kaon gani kay di na maputa batuan.
2: Yes, sir, asa man ka nakadungog kining sa Terramax capsule?
1: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag, ako nagpamatuod jud ko nga ang Terramax capsule epektibo gyud. So ay ninyo kay ay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo gyud ang Terramax capsule.
3: Constipated ka ba o hirap magbawas? Huwag mong baliwalain yan dahil ito ay maaaring mauwi sa pagkakaroon ng malalang karamdaman. Alam mo ba na kapag ang bituka natin ay naipunan ng dube na di na ilalabas, maaaring pagpugaran ng maraming toxins, fungi at sari-saring mikrobyo. Subukan mo ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, isa sa mga mabisang panlaban sa constipation dahil sa 100% natural nitong mga sangkap na nakakatulong upang maipalabas ng normal ang iyong dume. Non-acidic at no sugar pa. Uminom ng Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 araw-araw. Sakit ay iwasan, kalusugan ay pangalagaan. Mabibili sa lahat ng butika malapit sa inyong lugar.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
5: Ako, Regina Flores Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa clay gel coffee mate, sa termino pag din ako mainom, tungod kayo nakabati ko sa pagdrama ninyo, pagkauma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lami yun kaayos siya, so pag yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
6: Clay gel coffee mix, lami na, magkaayo pa. Clay gel coffee mix.
7: Power 10 Probio Capsule.
8: Sinet nga, das ko ni Des Tudela.
9: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
8: A Power 10 og coffee, clay gel.
9: Okay, unsa may imong testimony, ma'am?
8: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
9: Mm-mm.
8: Tapos, nana ko yung maintenance.
9: Mm-mm.
8: Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko, normal man akong BP. Munang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gid. As in normal na. Kaya og magpa-BP ko sa una taas, si kay kong BP. Nakadungog man gid ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Munang mitisting gid ko, nipalit yug ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, abuntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang pabipin ako na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa, salamat si kay ko sa iyong produkto.
10: Power 10 Probio Capsule.
11: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
12: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best love songs on Light FM.
1: Uman kay migamit sa tong produkto nga VG Max Plus ang pitagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawang kini mao nga testimony.
2: VG Max Plus ang sakit yang dughan. Ipainom na ko siya VG Max Plus ba nawala ang sakit yang dughan. Ginapainom na ako siya kada buntag. Nawala ang sakit yang dughan.
1: Okay.
2: Kaya pag yan pastor ka nang akong papasaon na nagsakit. Di siya kaginhawa. Napalit ko ilan ang liti nga salo o kaming VG Max, lima kabuok. Akong ipainom isa ka semana, naulihan yun ako papapasto po. Namahay yun ko pasto kay Limar, ako napainom o niya. Kaya wala mang may istak ato ilin ng liti. Oh. Wala istak ba niya? Kanang, pero karon pasto, namaligya na yun ko pasto kay. Nga akong papato, napag yun ako nga, naulihan siya. Pero walang yun ako napadayan o painom
1: okay.
2: Kay.
1: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga. Namahay yun pasto, ay
2: makatabang yun ang BG Max, pasto.
1: Okay.
2: Ikalit man yung sakit ating kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga, o ingon siya dugan, sakit kiwi, nangurug na ako gay, sakit kayo.
1: Oo.
2: Nga, dali ko sulod di sa balay, eskwarto niya, nangilado man po itong ako kayo mag-inis. Ay, na, o dali anak, abri kay sakit di, kay di na ako makaagin mo, kay lak na ako pastor ba, nangurug na ako sa kasakit, nga, na, abri anak, kasulod ko, ako gilisi, gunita ng kuan ka ng aroma gani.
1: Oo.
2: Nga, ngayon, isa, ikaw na lang bahala, ano, ako nang dughan na ako, likod. Taod-taod lang, nawagi itong sakit o yan, naningot na ako, nagkakain, singot na ako, naggawas, may na ako salamat, Ginoo. Kaya pa na lang yun ang yun mo ang aroma, nga kinalang yung palita sa aroma, nga atras, pinagpalan, atras na ni kay, adunag yung panalangin, ano, ikan sa Ginoo.
3: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
2: Aroma gyud akong gihaplas ako.
3: Salamat nay, salamat kay naya, salamat igayo.
4: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
3: Yes, Igan.
4: Magdesimony ko parte sa aroma. Nagatiman kong tigolang pastor.
3: Okay.
4: Di siya makalipo tapos yang mga tiig na mga tiyo pastor. Tapos na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma na oil.
3: Okay.
4: In 1 month siguro pastor nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
3: Salamat sa
4: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
3: So aroma herbal oil ka? Igan.
4: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
0: Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo. Light FM.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Ramos, maayong buntag kaninyong tanan. Butangin ninyo sa atong mga listener gikang kang an Aguntoy Saro gikan diha sa Duminurug, Talakag, Bukidnon. Og sa tanan nato mga igan diha sa Kibangay ug diha sa Lantapan. Maayong buntag kaninyo ang tanan.
1: Anyway, sa makausap pa, maayong adlaw ka natong tanan, mga higala, mga kaigsunan, paspas kayo ang panahon. No, kay dool nagi kayo ang bulan sa Disyembre. Bag-ulan ta na human sa Setyembre, karon Oktubre na, hapit na magtunga sa bulan. No?
0: Hapit na gyud ang Pasko.
1: Pasko yun, dagan na magpahinumdum sa imo.
0: 80 na lang kaadlaw. Pasko na.
1: Salamat sa lato, salamat sa atong buhing Diyos. Sa tanan nato nga mga kaigsunan nga nagmaniho karon sila mga sakinan, amping-amping ta kay danlog kayo ang dalan. Grabe gyud ang ulan-ulan no. Kagahapon miaging adlaw. Tibok adlaw nga nagulan kahapon maugyapon. Apan salamat ta sa Diyos mga kaigsunan kay taliwala sa Super El Niño, kita gilan ulan pa diri sa Bukidnon o sa Mindanao. Salamat kayo ni anang grasya sa Dios ngayang gihatag ka na to, no? Uga sa makausap pa, sama sa atong nandan na live kita karon sa atong Facebook, no? Just type kung gusto tang mo join sa atong Facebook live. Just type Pinagpalang Musika o usab Dan Ibanjil o Nick Ubanti. Wala na ito, gikauban pipila ka mga higayon diri karon makaigsunan. Apan, ato na siya makauban sunod simana. Makaabot na ito siya, no? Oga, just type, Nick Ubanti, Jun Arpelida, and Tim Langgahid Jr. Makita na nimo si Pastor Jun, unsagid ka guwapo sa iyang hinapay. Oga, sa ato mga texter sa mga kaigsunan, just text sa mong numero aron makapadangat kamo sa inyong mga pagtimbaya, no? Atong numero 0936 836 65 9659. Usbon ako 0936 836 9659. Sa atong team ka na nga numero o mag-text kamo niya na atong yung pagkabasahon diri.
0: Oh, gingon manusab sa atong smart number makaigsunan. Bakit niya akong number 0912-654-9649. Balikong ko makaigsunan 0912-654-9649. Text na makaigsunan. Maimbuntag usab diha kang Gian Kasipong. Kaya-join ka nato sa Facebook. Kang Rinaline Patok Mihas. Kang Gian Kasipong. O kang Ninit Baal Landasak. Landasan. Patod pa niya. Good morning mga pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo. Watching live. Diri sa Maluku. Manulo Portage, Bukidnon. Wow, taga Manulo, may buntag niya. O kang Nuba Bustamante. Ingon man sa kang Maris Mariel Orti Orbita. Nga naga-join ka nato sa Facebook. O kang Sylvia Salamatin. O banusab kang Mera Floor Bad. Matod pa niya, good morning mga pastor. Salamat sa paghago, pagmata. God bless. Amping kamukanunay. Idilina Castillo Priscilla. Maimbuntag ka ninyo yung tanan.
1: Atong gipasalamatan usab si Pastor Dan. Nga kita gitagaan niya gigayong karon. nga makalingkod dinhi sa maong istasyonan aron sa pagpadangat sa mensahe sa pulong sa Dios diha sa atong mga kaigsoonan. Salamat kayo, Pastor Dan, sa imong gihatag nga panahon nga nikanamo. Oga, salamat usab sa atong mga nag-join sa karon sa atong Facebook Live, mga kaigsoonan. Ingon di rin ni Glaisa Saway diha sa Kibangay. Good morning, Pastor. Thanks God iya minggi pukaw aron maminaw sa programa nga makahatag pagtulunan sa tanan. Glaisa Saway sa Kibangay. Maimbutag ka ni Monia Glaisa, no? O gausap si Lorna Ibgras. Good morning, Pastor Tim, Pastor June. God is good all the time. God bless you both. God bless po ka ni Monia Lorna Ibgras. Junelin Layawon, maimbuntag dia sa Lirungan Talakag, Lirungan Talakag, no? Good morning, Pastor Tim, Pastor June, watching from Barangay Lirungan Talakag. Amping kanunay, Pastor Tim. Amping-amping po dia, Igan, Junelin, no? Sa itong mga sukintig paminaw dia sa Lirungan Talakag, o sa tanan, no? Sa tibok dia sa munisipyo sa Talakag. Atong tanan nga mga kaibigan, maimbutag diha kaninyong tanan. O kang Kuya Pastor Andrilo Lumpinay, ang atong coordinator diha sa Talakag, maimbutag kanimo diha, Kuya Andrilo Lumpinay, coordinator nato diha sa kaibigan sa Talakag, maimbutag.
0: May buntag usab diha kang Alma Makira. Matod pa niya, makaigsunan. Good morning, Pastor Jimmy Sally.
1: Pastor Jun, ato sa ning buksan na pinagi sa pagpasalamat o pagampo, Pastor Jun.
0: Magampo kita, makaigsunan. Dalay gunog may gugmao na mong amahan. Itubuhi ka na mo, gipasalamatan sa iyong pagkamaayo sa tanan. Nimong mga pag-uban ka na mo. Ikaw ang Diyos nga nagpuyo sulod sa among kasing-kasing o dili ka mo biya kanamo. Panahon sa kahamugaway, panahon sa mga problema, naagyod ka kanunay. Panahon sa sakuna, Ginoo, naakakanunay nga nagatabang kanamo. Salamat sa imong pulong o Diyos nga naghatag kanamo dugang ka kaligon, kalipay o paglaom. Ang buhi nga paglaom diha sa imong mga pulong o Diyos. Bisan pa, Ginoo, sa among mga kahimtang. Side kami, Ginoo, nga aduna kay plano, Ginoo. You have plan, O Father God, in our lives, O Lord God. Nga bisan pa sa mga problema, taliwala nining tanan, ang imong pagkagamhanan, madaya gayod sa among matag-usa kinabuhi. Bisan pa nining takna, Ginoo, ang among kasing-kasing na puno sa kalipay, sa paghangop, sa imong mga balaanong pulong, nga maghatag ka na mong kasiguruhan sa among matag-usa kinabuhi. Direksyon sa among kinabuhi ngadto sa imong himaya. Busan ining takna, Ginoo, imong mga alagad, uban sa diog sa gahom sa Espiritu Santo, ikaw, Ginoo, makigsulti sa matag-usa ka na mo. Gamit ang among tingog, O Diyos, o gang among mahimayaon nga pag-alaga diha kanimo. Salamat, Lord God, sa imong gahom, O Diyos, nining kabuntagon. Panalangini, pag-iksulti ikaw, Ginoo, sa matag-usa, kining tanan namong ginaampo, sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.

0: Ang atong oras mangigala makaigsunan alas 4:15 sa sayo sa kabuntagon. At tangi-tangi ang pulong sa Dios nga din mao sentro nini atong programa. Nindot kayo igala igsoon nga una nato mabati ang pulong sa Dios sa dili pita magahinikay-sikay sa atong mga gimbaton diya sa mataga adlaw, no? Oga, salamat kayo sa atong mga tekster nga may padangat sa aron sa atong mga pagtimbaya. Maayong buntag, Pastor Tim, Pastor Jun, niyami diri andam sa pagpaminaw sa 98.5. Og mga silingan family Lucas og Talino og Gawahan, Bisto og gamay nga si Jerry og akong ginikanan nga si Binhangin sa umpil. Teks igan ising sa umpil. Utsaroon na sa umpil ni sa Tangkulan Lirungan. Wow! May buta ka ni Muda, igan ising sa umpil. Uban sa imo mga kasilinganan diyan nga nagapaminaw ka ron ni itong programa. Salamat, salamat sa paghatag ninyo higayon panahon na makapaminaw din sa itong programa. O gato sanggi timbaya, mga higala makaigsunan ang itong mga sukintik paminaw di Asmalibalay City. Maimbutag dia kang igan yutim nyo laskunya dia sa Kalasungay Malibalay City, no? Maimbutag dia kanimo. O gusab dia kang Nuil o kang An Panga dia sa Peace 5 Malibalay City sa Kasisang, no? Maimbutag kanunay nagapaminaw ni sa atong programa pasudyon kini si Nuil o si An Panga dia sa Peace 5 Kasisang Malibalay City. May buntag kaninyo diya, no? O gusab kang Igan Bernard Malaubang. Sayo kini nagamata kanunay, no? Nagaatang kanunay sa programa sa Pinagpalang Musika. May buntag kanimo diya, Igan Bernard Malaubang, Igan Joy, diya sa Gabunan Malibalay City. May buntag.
1: May buntag usab diya kang Marjon Irelia Orbita. Og matod pa niya, good morning Pastor June and Pastor Tim. Matod pa niya, gikan kini kang Orbita family watching kaligutan Laak Dabaw dil Dabaw di Oro. Salamat sa pa pulong sa Ginoo ning kabuntagon Pastor. Erlinda Suli, maayong buntag, o kang Ginaline Layawon, o kang Rosalina Mariano Pante. Oy, maayong buntag sa kang Pastor sa imong bana, si Pastor alimot na po mga kaigsunan. Memory gap mga kaigsunan. Rosalina Mariano Pante, good morning. Salamat sa imong pag-join sa atong Facebook o kang Julie Pan Pidruso. Good morning, Pastor. Watching from San Agustin, Surigao del Sur. Wow! Taga San Agustin. O gingon man kang Joy Antid Hamisula. Amen. O kang Maricel Maribel Dias. Daw. Maayong buntag usab diya kang Easter Bakulot Asilan. Glory to God. Amen and amen. Karumil Subalani. Wow.
0: Atangi-atangi ang pulong sa Dios, mga higala makaigsunan, sa dili madugay at karumabati ang mensahe. Pulong sa Dios, din maghahatag ka na ito o pagdikon, pagdasig. Ngayon butag sa nag-join na ito sa atong Facebook Live karon, may butag niya kang Pintikasi Rihini. Good morning, Pastor. Ngayon butag niya kanimo. Tata Bagas Villamor, good morning Pastor Tim, Pastor June, watching live from Barangay Mirayon. Mariel Orbita, morning Pastor June, Pastor Tim, Marjun, Mariel, Orbit Family watching Kaligutan, Laak, Davao de Oro. Wow! May butag diya sa itong mga sukitig paminaw diya sa Davao de Oro. O, atong hinumduman mga higala makaigsunan na sama sa tunandan. O, hook up kita sa nagkalalahing ang mga istasyon ng karun din sa Mindanao o bisan pa man sa Visayas. Diya sa General Santos sa Radyo Bandira, may buntag sa itong radio station diya. O, diya sa Radyo Bandira, Kidapawan City, may buntag sa itong mga istasyon nga na nag-hook up ka na ito, mga kaigsunan. O, bisan pa man diya sa The Power Radio, no? Diya sa... Villanueva, Misamis Oriental, no? Maimbutag sa itong mga sukitig paminaw na makadungog diya sa itong radio station, no? O, maimbutag usap diya sa 94.9 diya sa Radyo Kaibigan sa Lagindingan, Misamis Oriental. Maimbutag O, hinumduman na ito mga kahigalaan, mga kaigsunan, ang live kita karon sa Radyo Kaibigan 98.5, no? So, live kita karon, no? O, may butag, diya kang Gina Bernaldez, Alma Mangira, Ninit Landasan, Manolo Portits, diya sa Maluku Manolo Portits, Kise Casinyo, may buntag, nag-join sa itong Facebook Live. Dailani Sabilla, may buntag usab diya kanimo. Angelita Moreno Duping, diya sa Compostela, Davao de Oro. O kang Brother Alex, diya sa Tagum City, may buntag diya kang Brother Alex. Nagapaminaw, blind siya pero nagapaminaw. O samtang nagapaminaw ni siya, maukini siya ang usa sa iyang... gina-share unsa iyang madungog din sa ato, no? Good morning, Pastor, watching from San Agustin, Surigao del Sur. God bless San Agustin, Pastor Jun. Imuni kababayan.
1: Tangka Surigao.
0: Oo. Julie Pedroso. Erlinda Soli. Maayong buntag diya kanimo, no? Kiblawan, Davao del Sur. Marjon Orbita. May buntag Lunas Simbahon Turis. May imbuntag, nag-join sa atong Facebook Live. Ruth Rosario Alcardi, imbuntag ni mo dia. Idilin Presilias, Silvia Salanatin, Kim Ramos, Bit Bahulo, Anguntoy Maribel. May imbuntag.
1: Pastor Tim, adunay kita'y amigong nag-ingon siya. Good morning kaninyo mga pastor. Kuya Kagawad Tim, nag-wake up na ako. Anda mamati sa pulong sa Ginoo, sa inyong mga pulong i-share. Pagsangyaw sa katawhan, ang gikan kini makaigsunan kang Igan Dutusmi. Ya,
0: uy,
1: sa Barangay Uno.
0: Sa Kaol Barangay Uno na, Igan Lujen Dutusmi.
1: Matutan niya, Pastor Tim, mapahuya-huya kuno diha.
0: Uy! Ang imong huya-huya diha, Pastor Jun.
1: Tambal ng huya-huya, mga kaigsunan.
0: Oga, atong gitibaya si Bilma Estrellada diha sa Kibugtungan, Carmen Cotabato. Di nagapaminaw karon sa atong programa, no? Mahimutag ka ni mo dia, Bilma Estrellada, uban sa imo mga kasilingan ng karun, imong suon nga nagapaminaw ni atong programa. Ang atong oras, 20 minutos man milabay, ang alas 4 sa kabuntagon. Atangi-atangi ang pulong sa Dios ng atong pag-aambitan karun.
1: Mahimutag usab diha sa Pastor Tim, sa akong pinalanggang asawa, matod pa niya. Good morning, Pastor Tim and Pastor June. God bless. Happy boarding. Og salamat ta makaigsunan. Reminder sa mga kaigsunan, ini nga tong naka-live kita sa Facebook. Share and comment and share makaigsunan. I-share nato kini makaigsunan sa ato mga kaila. aron sila usa makapaminaw sa pulong sa Dios. Like and share.
0: Naay nagatext usab kanato diri, maimbuntag sa inyong duha pastor. Salamat sa Ginoo kay gipukaw napud ko niya aron maminaw sa iyang pulong. Dili jud ko masipyat kay pukawon man jud sa atong buhi nga Dios. Ako di ay si Bibi Paul Rangki diriya sa Pinatilan, Valencia City, Bukidnon. Salamat sa inyong pastor. God bless po. Maimbuta ka ni mo diya, Bibi Paul Rangki diya sa Pinatilan. Maimbuntag ni mo diya, no?
1: Salamat sab diya kang Arlene Sulatan de la Serna. Maimbuntag mga pastor watching live from Kalamba, Kibangay, Lantapan. Oga, usab kang Magdalena Rafuls Flores. Good morning. Pads, uy. Joy Antida Misula. Teresita Cataluna. Gikan sa Talakag. Uy, daghang-daghang yun nagpaminaw diya sa Talakag. Huwag labi na sa diya sa Lirungan.
0: Makinsula. Ay, grabe na diya ang Talakag pa so yun. Ato ginang nga mga sukintik paminaw. Pinaagi sa atong barang atong municipal coordinator diya si Kuya Andrilu Lumpinay. Maabti ko nusab. Usab na ay gatix diri. Good morning pastor. Naminami karon sa 89.1 Metro FM Trento. Salamat og dalaygon ang Dios. Uy, sa Trento pa studio no.
1: Maayong buntag, usab. Diha kang Ruth Longhino. Matod pa na yun din, Pastor Tim, Pastor June, salamat sa Ginoo nga nakamata. Kapakamit, gitagaan pa o laing adlaw, amping, Pastor.
0: Ato nang sa dili madugay, makauban na nato si Pastor Nick. Murag karoon si Manaha, makauliin na to siya. Huwag maimbutag ka ni Mudia, Kuya Pastor Nick Ubanti, uban sa iyang pinalanggang asawa na iyang kauban karon. No, maimbutag. God bless sa inyong mga pagbiyahe. Protection na safe na travel.
1: Maimbutag usab diya kang Pastor Faustino Bravo Pante. So, nalimot ko sa Pastor Faustino. Matod pa niya, good morning Pastor Tim and Pastor June. Salamat sa inyong kakugi sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Wow. Salamat, Pastor.
0: Atong gift ng baya sa Pastor Jun, si Brad Paing. Uy. Yes, sa Maray-Maray. O si Pastor Alus, suru-suruy. May muntag kanimo niya, Pastora. O kang Brad Andot, Panyaga. May muntag.
1: Panyega,
0: no?
1: Maimbuntag, huwag diya kang igan, taghana itong mga igan diya, mga kaigsunan. Morning kaninyong tanan, atangi-atangi ang pulong sa Dios, nining kabuntagon.
0: Oras na, Pastor Jun. Mga igala makaigsunan, oras na sa pulong sa Dios. Kaya kiniman ang sentro sa atong programa nining pinagpalang musika. Ogang pulong sa Ginoo nga atong pamalandungan karon ni igala makaigsunan, makita nato di sa Unang Korinto 10:31, no? Atong basahon diya, Pastor Jun, sa Unang Korinto 10:31, no, ang pulong sa Dios nga nagahisgot may tungod sa pagpasidungog nato sa atong labaw nga makagagahom maan Dios, no. Ingon din sa Unang Korinto 10:31, nagingon, busa kung mangaon kamo kung manginom, kung bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhatan ninyo sa tanan alang sa paghimaya sa Dios. Wow, pagkanindot kayo mga higala makiigsunan ang pulong sa Dios nga atong gibasa karon nga di nagaisgot sa pagpasinungog, pagimaya diya sa atong buhingan Dios. Nini nga kabuntagon higala makiigsunan atong isgutan ang mensahe nga nagaisgot kung unsaw na to pagpasinungog ang atong Dios. Tinod mga higala makaigsunan, ang tanan mga butang iya sa Dios, ang tanan nga mga panalangin iya sa Ginoo. So atong mahibaluan makaigsunan nga daghan tao karon nga wala gay pagtagad sa Ginoo, kun unsa man ang ilang nadawat nga panalangin, unsa man ang ilang nadawat nga grasya sa Dios, usahay ilang ga hikalimtan ang pagimaya, pagpasalamat ngadto sa Dios. Tungod kay siguro wala masayod kung unsaon nila sa pagpasidungog. Simple lang kayo, higala makaigsunan, na ang Biblia nagaingon diya, bisan unsa ang inyong pagabuhaton, kung kamo magakaon, magainom, sa tanan nato nga mga paginikay-sikay, ingon sa pulong sa Dios, buhata ang tanan alang sa paghimaya sa Dios. Buti pasabot ani mga higala makaigsunan, sa tanan natong pagabuhaton, tanan natong mga lihok, dapat kinanglan ang Dios mahimaya gayud sa atong kinabuhi. Nganuman tungod kay ang Dios takos sa tanan pasidungog, tungod kay siya ang atong magbubuhat, manduluwas ug tig-amuma. Ang pagpasidungog sa Dios dili lamang pinaagi sa atong mga pulong, kundili makita sa atong kinabuhi ug mga binuhatan. Sa ato pa mga higala makaigsunan, ang atong paghimaya diha sa Dios makita diay nato sa atong kinabuhi ug sa atong mga binuhatan. Kun dunay tay mga binuhatan nga dili na maayo, dili na makapahimuot sa Dios makaigsunan, dili na nato angay na siyang buhaton. Ang kinahanglan na itong buhaton, ka na makapasirungog, ka na makapahimaya sa Dios, o ka na makapahimuot diya sa Ginoo. Nga din ang itong mga kinabuhi, makaigsunan, mapahimutan sa Dios. Di ba, Pastor Jun?
1: Tinod ka na, Pastor Tim, o makita na ito nga kinahanglan sa ato matag sa kinabuhi, atong pasidunggan ng Dios. Tungod kay siya lamang mauang adunay katuyuan sa ato matag sa kinabuhi. Matod pa, dili lamang para sa atong kaugalingon. Gitawag kita sa Dios nga magkinabuhi alang sa iyang himaya. So naay mga pipila ka mga punto, Pastor Tim, nga atong pagpamalandong sa kabuntagon nining nining taknaa makaigsunan. Matod pa niya ang unang pagpasidungog sa atong Ginoo, matod pa nini pasidunggi ang Dios pinaagi sa atong kinabuhi. Sa atong kinabuhi makaigsunan ang atong Ginoo, mao ang atong pasidunggan, ang himaya, dungog, o mga pagpasalamat niya lamang kaniya. Di ba, Pastor Tim?
0: Tinod ka na, Pastor Jun, kung saan na ito, nga mapasidunggan na ito atong buhing Diyos, pinaagi sa atong kinabuhi. Kung saan man na ito, pagpasidungog sa Ginoo sa atong kinabuhi, mao ang ato siya ang pasidunggan, pagpasalamat, pasalamatan na ito ang Diyos. Atong himuon, atong buhaton, nga ang Diyos may mutog ma pasalamatan sa atong kinabuhi, mga higala makaigsunan. Kadagan mga tao karon igsuon nga wa nagay pagpasalamat, wa na ikabalos nga to sa Dios, di ba? Sa igingon ni Haring David diya sa 119, no? Versikulo 116 versikulo 12, mga higala makaigsunan, ingon diya sa pulong sa Ginoon ni Haring David in siya nga, unsa may akong ikabalos nga to sa Ginoo sa tanan niya mga kayuhan. Igsoon ang atong pagpasidungog diya sa Ginoo, mao ang atong pagpasalamat, paglitok og mga pulong nga makapaayo, makapahimot diya sa Ginoo. Og nga mapasidunggan siya sa atong kinabuhi, makitan nga kita, kahayag kita, panag-ingnan nga to sa uban. Di ba, Pastor John? Kung ang atong kinabuhi, mamahimong panalangin, ang atong kinabuhi, mamahimong kahayag nga to sa uban, mapasidunggan gayon ang Diyos.
1: Amen.
0: Di ba?
1: Og Ang ikaduha nga mga punto makakisunan sa pagpasidungog sa Ginoo, matod pa diha nga pasidunggi ang Diyos pinaagi sa pagsunod sa iyang mga pulong. Diha sa Juan 14, versikulo 15, nag-ingon diha, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Ang atong gugma sa Diyos, dili lamang pulong ipakita nato gikan pinaagi sa pagsunod. So, kung ang atong likayan ang kung likayan nato ang sala, mupasaylo sa uban magmatinud-anon ug may sama sa mahimong matarong atong gipa sidunggan ang Diyos. So, ang butpasabot nga, tumano na to ang pulong sa Diyos. Dili lang kutob diha sa simbahan nga, adto sa simbahan. But, ang usa ka butang nga diin, atong tumanon ang pulong sa Diyos. Di ba, Pastor Tim?
0: Tinod ka na, Pastor Jun, nga diin ang kadawang puntong atong makita din yung mga kaiglaan, nga kung atong pasidunggan ang Diyos, ato siyang mapasidunggan, pinaagi sa pagtuman sa iyong pulong. Sama sa imong gingon Pastor John diya sa 1:14-15 nga ang pagtuman sa pulong sa Dios ingon diya kun nahigugma kamo kanako tumanon ninyo ako mga sugo. Sa ato pa ang pagtuman di ay sa pulong sa Ginoo makaigsunan mo nga atong paggigugma ngadto sa Dios. O paggigugma sa atong isig katawo. Muna ang sugo sa Dios, muna ang pulong sa Dios mga kaigsunan. Ato siyang mapasidunggan siya pinaagi sa pagtuman diya sa iyang pulong sa iyang gi sugo nga ni kanato nga kita maghigugmahi. Ang tinuod nga pagpasidungog dili lamang pagsulti nga gihigugma nako ang Dios. Apan pagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Sumuka na makaiksunan, dili lang pinaagi lang sa mga pulong nga kita mingon, higugma ka na ako, Lord. Apan, kinahanglan nga magkinabuhi kita sumala sa iyang kabubuton.
1: Amen.
0: Pangutan-a ang imong kaugalingon, ang akong kinabuhi ba na nagpakita sa akong pagtuman sa Dios? So, ka na, usa ka pag aplikasyon sa atong kinabuhi makaiksunan, nga kita mismo atong pangutan-on atong kaugalingon, kung ang akong kinabuhi pa nagpakita ba sa pagtuman sa pulong sa Dios.
1: Amen.
0: Higala igsuon dili lalim o dili sayon no ang pagtuman apan kung imong gikinabuhi ang pulong sa Dios igsuon mamahimo nga imong napasidunggan ang Ginoo diha sa imong kinabuhi.
1: Tinood ka na Pastor Tim o ang ikatulong ang mga punto makaigsunan sa pagpasidungog sa atong Ginoo. Matod pa di pasidunggi ang Diyos pinaagi sa mga sa atong mga pulong. Ganiya sa iya mga pulong tumano nato ang iyang pulong karon ang ato na pod mga pulong. Matod pa di sa Episo kapitulo 4 bersikulo 29 nagtudlo nga ang atong mga pulong kinahanglan makahatag og kaayuhan o pagdasig. Ang atong ba-ba mahimong instrumento sa pagdaig o mahimong instrumento sa pagpangdaot. Tanawa mga kaigsunan. Busa, likayan nato ang pipila ka mga butang, ang pagpamakak. Diba kay dili may maya ang Ginoo kung manlibak kita. Di ba? Ang pangpanlibak, chismis o maritis makaigsunan, pagsulti o makasakit ng mga pulong o mga pulong na makapaluya sa uban. Di ba, Pastor Tim? Na ay mga ingana, mga kaigsunan nga wala kita nakabantay ng murag panlibak di ay ang atong gihimo o pagpamakak. So matod pa diha, pasidunggi ang Ginoo sa mga pulong nga atong gibuhian. Kinanglan musulti kita kanang tinuod. Di ba, Pastor Tim?
0: Mao ka nang gingon, Pastor Jun, nga kinanglan ang atong mga sinultian tinimplahan ug asin.
1: Oh.
0: sa ato pa buti pasabutan na mga ikusunan. Kung gusto ka nga mapasidunggan nimo ang Dios, pasidunggi siya pinaagi sa mga pulong. Mm-hmm. Pulong nga diin makahatag og pagupay, pulong mm-hmm. makahatag og pagdasig, pulong nga kanang makahatag og kadasig kalig-on.
1: Amen.
0: Sa matag usa, no? Kay doon na ba'y usahay pa sudyon nga atong mga sinultian na di na mahimahay ang Ginoo.
1: Mm-hmm.
0: Usahay ka na mga hilas na kayo nga mga sinultian. Mm-hmm. So di gid mapasidunggan ang
1: Ginoo. Bastos na kayo.
0: Di gid mahimot ang Ginoo mga kaigsunan. O dagang kay mga pulong nga diin, usahay mo sipyat man ta, di ba? Usahay mo sipyat man ta sa itong mga pulong. Mm-hmm. Pan, hindi man na ito igsoon nga. Ang Diyos mahimot siya pinaagi sa atong mga pulong, sa atong mga sultian.
1: Hmm.
0: No, ang mga pulong atong ginabuhian, kinala na ito, bantayan. Kay kining pulong manggod mga kaigsunan, kina itong dila, once makasulti na ni siya mga kaigsunan, delikado ni siya kung unsa ang magawas sa atong baba.
1: Mm-hmm.
0: Kaysama sa gingon sa Santiago, atong dila, gamay ni siya nga bahin sa atong lawas, pero kung makasulti ni dili mayo, pwede na siya makasunog sa baga o sa dako kay nga lasang pasudyon.
1: Mm.
0: So dili basta-basta ang buti pasabutan na makaigsunod. Doon ay mga pulong nga diin makahatag o kadaot. Doon ay mga pulong nga diin makahatag ka na ito o kayubos baka.
1: Kasakit.
0: Kasakit, no?
1: Makapaluya.
0: Makapaluya. Dapat bantayan na ito na makaigsunod kay digid mapahimot ang Diyos. Digid mapasidunggan ng Ginoo niya na. So mapasidunggan siya sa itong mga pulong pinaagi sa mga pag- malumo, pinaagi sa mga paglukmay, speak with love, di ba? Doon ay gugma nga pag
1: makapadasig
0: o makapahupay, no? Diya sa atong mga isig ka ingon, isig ka tao.
1: Pastor Tim, karong panahon na makita gyud nato nga ang pagpamakak, nag-aaway diya sa social media mga kaigsunan, ang mga bakak. Daghang kayo mga bakak, mga kaigsunan. Apan matod pa diya, ingon nga alagad sa Diyos, pasidungga nato ang Diyos sa atong tinuod nga istorya. Ganahan magudang mga makak, Pastor Tim. Ang tao kuno dili mabuhi kung walay bakak.
0: Uy, delikado
1: sayo, na. Sayo pa, Pastor Tim, nga mamakak ka, bisag dili guapa.
0: Dili ra ba
1: dili makasulod. Guapo. Guapo.
0: Dili ra ba makasulod ang mga bakakon dito sa gingharian sa Dios.
1: Amen.
0: Mga higala makaigsunan, nindot kaayo nga atong mapasidunggan ang Ginoo. Kay mo man ay purpose sa Ginoo, ang katuyuan sa Ginoo nganong kita gitagaag kinabuhi, kita nga nataos sa kalibutan, himugso ta sa kalibutan. Pinagi sa atong mga ginikanan, taguangkan.
1: Mm-hmm.
0: May gawas kita tungod kay gusto sa Dios nga siya gid ang mapasidunggan. Mm-hmm. Di ba, Pastor John?
1: Mm-hmm.
0: O karong buntag igsuon, doon ay pipilagyapon nga mga puntos nga atong sigutan. Kung unsaw na to pagpasidungog ang Dios. Ikaupat nga punto mga higala makaigsunan. Dagan-dagan ni siya mga punto, Pastor John. Pero ato lang sigun sa atong mahuman karon na nga oras.
1: Naana ikaupat na ta, Pastor Tim.
0: O, kaupat din ni Pastor John, naa din ni. Naging undi, pasidunggi ang Diyos pinaagi sa pagpasalamat. So, muna siya makaigsun ng usahay malimtan sa tao, no? Kung ang tao makadawat nagpanalangin, ang tao gani makadawat nagkaayuhan, makalimot na sa Ginoo.

0: Kita kinanglan magpasalamat di sa atong buong Dios.
1: Tinood ka na, Pastor Tim. Daghan kayo ang mga butang angay natong pasalamatan tungod kay ang Dios maayo sa atong matag sa kinabuhi. Imagine, makaigsoonan, gipasaylo kita sa tanan natong mga sala. Giluwas kita niya gikan sa unsaman nga kahimtang sa atong matag sa kinabuhi. Nag-antos siya dito sa krus. O nga, nahimo siyang hubo, mga kaigsoonan. Wala siya isanina, mga kaigsoonan, ibabaw sa krus. Ang kaulawan nato, mga kaigsoonan. Kaulawan ni Jesus, mausab ang atong kagawasan, mga kaigsoonan, nga kita gitabunan sa grasya sa Dios, nga dili kita mapakaulawan. Daghan mga butang, ngay natong pasalamatan, mga kaigsoonan. Labaw sa tanan, ang kaluwasan nga atong naangkon. Kaya nga naman, mga kaigsoonan, imagine, mga kaigsoonan, the moment you accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior, ang kaluwasan, matod pa diha, aduna kay kinabuhing, walay katapusan. So, unsa pagkabutanga, makaigsunan, nga kita dili kita may balo magpasalamat. Murabag normal na lang ang tanan mga nagapangitabo diyan sa kalibutan, makaigsunan, pero ang usa ka butang, ang Diyos dili nato makita, makaigsunan, apan ang iyang himaya makita nato, makaigsunan, nga nagasulti nga kita gipangga sa Dios ug yatagan kita og panalangin. Gani ang giingon sa pulong sa Dios, gipanalangina na kita sa pulong sa gipanalangina na kita. Pasalamatan nato ang Dios tungod kay siya moy nagapanalangin kanato sa tanan matang sa panalangin, espirituhanong panalangin diha sa langit nung dapit. Tanan nga panalangin naa na kanato. Di ba?
0: Munang giingon ni Haring David gyapon, Pastor John, diya sa Salmo 103, versikulo 2, ingon siya diya, ayaw kalimti ang tanan ng mga kaiwan sa Dios. Sumuni siya ang panahon, mga kaigsunan, matag-adlaw, dapat atong pasidunggan ang Dios pinaagi sa atong pagpasalamat. Nga no magpasalamat banta sa Dios tungod sa iyang mga kaiwan nga iyang gihatag nga ni kanato. Una sa major kaayo nga angay natong pasidunggan, pasalamatan ng Dios pinaagi sa atong pagbungat nga makingunta, Lord, salamat sa kinabuhi. Kaayuhan nga yung gihatag kanato, no? Kinabuhi. Maing panglawas o panalangin, butang material, gihatag sa Dios, panalangin na sa Ginoo. Daghan tao karon makaibsan, mahikalimot, no? Wanay pagpasalamat, Domingo, gamiton pa sa mga pag-negosyo, wala na'y panahon para sa Ginoo.
1: Dapat, na.
0: Dapat atong tagaan o pagtagad, tagaan atong panahon ang Dios na kita makapasalamat pinagi sa itong pagsimba, pag-alaga di kanya mga kaigsoonan, di ba? Mamahimo nato igsoon nga ang Dios mapasidunggan pinagi sa atong pagpasalamat di kaniya sa matagbutang, matagpulong nga atong ilitok sa atong mga baba igsoon, ato siyang pasalamatan din siya mapasidunggan sa atong kinabuhi. Kay bisan sa kalisdanan igsoon, no? Aduna gihapoy daghang rason nga kita magpasalamat sa Dios. Kay taliwala sa mga kalisdanan, taliwala sa mga problema igsoon, wa ta kay balo nga luyo ni ana, grabe gid ang panalangin sa Ginoo. Muna nga bisan pa man taliwala ni ana, pasalamatan na to ang Dios. Kay ingon sa Biblia, all things work together for good. No? Dili ibot pasabot nga duna kay problema, duna kay kalisdanan kana gitunglo ka sa Ginoo, dili giallow lang na sa Ginoo para kita makapasidungog, para kita makapasalamat sa Dios. Kay kung ato nang himuon makaigsunan, grabe gid ang balo sa Ginoo taliwala sa mga kalisdanan ug problema nga atong nasinati.
1: Amen. So grabe kayo, Pastor Tim, ang pulong sa Ginoo nga maong pagpasidungog sa atong Ginoo.
0: Og laing punto diri, Pastor John, no? Kay paspas kaya atong oras. Unsaon na to pagpasidungog sa atong buhing Diyos? Laing punto din ni makaigsunan naging on, pasidunggi ang Diyos pinaagi sa paghigugma o pagtabang sa uban. So, muna kini, Pastor John, no? Kini di ang mga pagtabang na to, kani itong usahay makatatag ta, usahay atong di na to mahibawan ba nga sa atong paghatag di ay nakapasidungog.

0: Salamat mga kaigsunan. Ang pulong sa Dios pagkatahom nining kabuntagon mga kaigsunan nga sa tanang panahon atong pasidunggan ang ngalan sa Ginoo tungod kay maayos siya sa atong matag-usal kinaboy. O sa iyang pagkagamhanan mga kaigsunan. O atong gipasalamatan mga kaigsunan ang atong mga magbasa kita sa atong mga nag-join ka na to sa Facebook. Salamat to sa abdiya kang Joy Antid Hamisula. O diya usap kang Nuni Pinar Dadap. Wow! Imo ning mga parinti, Pastor Tim.
1: Ako sang gitimbaya si Nilda Pinar. Diya sa Malibalay, salamat kayo sa mga pagsuportar. Pasujun na nagasuportar gyapon ni siya sa atong mga gimbuhaton diri, no? Okay. Salamat kayo, Nilda Pinar, no?
0: Og si Kuan Pastor Tim kani si Kagat. Kagat.
1: Oh, Ninil Kagat Kagat.
0: Ninil Kagat Kagat.
1: Diya sa Barangay Nuybi, Malibalay City, maimbuta kani mo diay Ninil Kagat Kagat. Uban sa itong mga pangsyonaris diya, no? May butag.
0: Oga, salamat sa diha kang Mercy Kahulugan nga mag-join ka na ito sa Facebook. Salamat sa diha kang Angelita Repunti o kang Brad Vicente Repunti diha sa Banlag. Oga, muna itong masugid nga mga listener o may buntag usab sa kang Vilma Agripo na din nag-birthday ni itong isa kadlaw mga kaigsunan. Belated happy birthday. Alamat usab diya kang Teresa Malis Canato. Matod pa niya, good morning Pastor June and Pastor Tim. Please pray sa hingpit nga kaayuhan sa akong anak nga si Hanalyn. Salamat sa Ginoo sa iya. Ang Ginoo nakita'y mga balatian mga kaigsunan atong saligan ang pulong sa Dios na tagiyon di ang ayo na kita sa Ginoo. Duha na kalibo kapin katuig ang milabay nga pinaagi sa iya mga labod. 1 Peter chapter 2 chapter 2 verse 24 nga pinaagi sa iyang mga labod kitang tanan nangaayo. So pinaagi sa labod ni Kristo Jesus, we are redeemed from sickness and disease mga kaigsunan sa atong matag-usal kinabuhi. Alamat usab kang Hilin Alado Aliado na nag-join ka na ito sa Facebook. Matod pa niya, morning mga pastor, watching from Iloilo. Aba, mga kauturan natin da sa Iloilo, may naga. O, diyausap kang Maribik Basiga. So, matod pa niya, morning mga pastor, amin. Gayod, God bless. Wow. Maimbutag usab diya kang basahon lang na ako ni kang Hilita Repunting mensahe mga kaigsunan. Matod pa niya, good morning mga gwapong mga pastor. Eh, hataga ni radio Arpilida, nakita na gayud yud na ako ang imong live. Amin.
1: Kita na ginang yung imong hinapay yun.
0: Ay, matod pa niyang nakita na kuno ang imong hinapay, Pastor Tim.
1: Adunay nag-text diri sa ato, no? Nag-timbaya. Hi, good morning, Pastor Tim, Pastor Jun. Dugay na ko nagsubay-subay sa pinagpalang musika. Mama ni Alexis sa Biwok, Bislig City. Biwok. Ah, taga Bislig City. Biwok ni Biwok.
0: Oh, may buntag niya.
1: So, salamat kayo, no? May buntag niya kanimo, nanay ni Alexis. May kang nanay Bibi Mupas diya sa Bislig City. May buntag niya, nay. sa Bislig City, ma nanay bibi mo pas.
0: May buntag usab diya sa ako mga pagumanggon sa Mangagoy Bislig, Surigao del Sur, kang Francis Magada, kang Ayan Magada, og sa tanan nga mga Magada, mga pagumanggon ako na. Good morning, og sa akong isuon diya sa Bislig, kang Brad Tata Joseph Arpilieda. Atong principal diya, mga kaisunan sa Mangagoy Bislig.
1: Dili basta-basta, principal.
0: Muna itong amo ng kinamanghuran, Pastor Tim. Si Joseph Arpilida.
1: Basta-basta.
0: Alamat sa biya kang Nanay Lita Repunte, Labanlag, o kang Brad Vicente. Brad Vicente, giayo ka na sa Ginoo. Continue to padayon ka sa pag-claim sa kayuhan sa Ginoo. Kaya giayo ka na sa Ginoo. Doon na kalibok kapin ka to yung nilabay.
1: Ako dahil gitimbaya akong pinalanggang asawa, si Inday Pinarlanggahid.
0: Ayaw
1: ginagalimti. I love you. Ayaw salamat sa imong pag-suportar sa mga pag-ampo, paluyo sa mga pag-ampo.
0: Base sa mga lakaw. Sa kulambo ka.
1: Permigi na siya, pasudyon kay inampo na siya.
0: Ato-ato rin niya.
1: Doon ay nag-text diri, Pastor, paampo ko ninyo kay dili maayo akong pamati sa kulawas. Gyubo, gilantan ko, Pastor, ako si Baby Paul Ranky. Salamat kayo sa inyo, amping-amping mo sa inyong mga lakaw. Oo, ang Ginoo mag-hikap, mag-ayo ka nimo karon. Pinagi siyang gahum, pinagi siyang hamilang dugo. Baby Paul Ranky, in the name of Jesus. Dawata ang kayuhan, pinagi siyang gamhanan ng ngalan.
0: Maimbuntag usab diyan sa akong kusgan nga anak, si Mark Solomon Arpilieda. O si Rinrin Arpilieda, o sa akong apo, Zia Zizi Arpilieda.
1: Doon nag-apoy, nag-chat sa ato diri, Pastor Tim, Pastor June. Dagang kayong salamat sa matahum nga pulong sa Diyos ngayong gishier o amping kanunay. Junalin Layawon. Sab si Nilnil Kagat-Kagat. Good morning, Pastor Tim. Dili na lagi kanako mabiyo karun.
0: Uy.
1: Ibiyo na siya kay Nadia sa Tim Langahi Jr. I-search lang na. Makita ko nimo. Salamat, salamat. Atong gitimbaya, mayong pagpaminaw nila ni Igan Lisa Sabas diya sa Ingog City. Ang atong in charge diya sa Kaibigan Center, no? Sa Ingog City. May buntag, J. Lord Rosalinda o Garia Bill Estrada. O kang Kuya Pulo diya sa Hingoog City. Maayong maimbutag diya kaninyo. O kang Bishop J.C. Guzmana. O kang Pastora Miriam Guzmana. Maimbutag, maimbutag diya kaninyo. Usap diya sa Pastor Jun, diya sa Mambuaya. Sa atong mga kaibigan diya, nakatambong mi Pastor Jun at itong ilang ikaupat nga anniversary Thanksgiving. No, maimbutag diya kang coordinator nato sa kaibigan. Igan na Kuya Manuel Makalaging uban sa imong pamilya, panalangin ka sa Dios. O kang Nanay Gloria Daog, maimbutag kanimo diyan nay, nakita na gid mi atong tambong nako sa anniversary nila diya, no? Maimbutag ang Crisilda Daog Grumo, kang Ria Daog Artiaga, maimbutag diyan kaninyong tanan sa Mambuaya, Cagayan de Oro.
0: Alamat sa kang Daniel Calixtro. Matod pa niya, hello, good morning mga pastor. Always me nagatanaw sa inyong live watching from Kaliungan, Pichon, Caraga, Davao Oriental. Wow. Alamat usab diha kang Luna Simbahon Turis. Maayong buntag mga pastor. Salamat sa Ginoong sa maulan nga asa naman to nawala man to.
1: Alira mawala basta kon pasujung kay pertindigan sa atong nagajuin sa atong Facebook Live. Og sa atong texter usab, good morning mga pastor, naminaw mi diri sa Metro FM Trento si Nanay Lindan. Oy, may buntag kanimo di anay di sa Trento. Nagapaminaw siya FM Trento. No, may buntag. Sa ato mga sukintik paminaw di sa Davao de Oro, may buntag kaninyong tanan. Sa Kidapawan, sa Surala, may buntag di sa General Santos. Uging man di sa Talibon Bohol, sa atong mga higala, sa atong mga kaigsunan nga mga sanaw ug mga sano. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o kang Ruhilio Ibardo dia sa Subahaw Talibon Bohol. Maimbota kanimo dia igan Ruhilios Ruhilio Ibardo.
0: Salamat usab dia kang Lini Agusto. Matod pa niya good morning Pastor June. Kaibigan Lin Agusto diri sa Barangay Malaybalay. Wow. Og napoy kitay nag-text ka na, nag-join ka na sa Facebook, si Vivian Isko Bidal, Menendez, matod pa niya, good morning, Pastor Tim and Pastor Jun, watching from Esperanza, Agusan del Sur. Wow, taga-Agusan. Salamat sa biya kang Lilian Montiliano. Maayong buntag mga pastor. Salamat sa pulong sa Diyos. Amen. Watching from Quantum Residence, Pasay City. Wow, taga Pasay. Sa Metro Manila, mga kaigsunan. Salamat sa biya kang Lilian Montiliano. Maayong buntag mga pastor, salamat sa pulong sa Diyos, watching live from residence sa Pasay City. Uy, maayong buntag. Og, maayong buntag usab diya kang Maribel Dawugan. Matod pa, thank you for the word of God, Pastor June and Pastor Tim.
1: Atong oras mga higala makaigsunan na 19 minutos man milabay ang alas 5 sa Sayos Kabuntagon. Bangon na mga higala makaigsunan, mga estudyante, mga andam na aran sa inyong pagtungha o mga ginikanan na nagahikay karon sa ilang mga kabataan. O gan Diyos mag-auban di kaninyo. Salamat sa atong mga sukintik paminaw nga diin naga paminaw usa atong programa.
0: Maayong buntag usab dia kang Brad Tiban nga Pasayon o kang Tata Pasayon o kang Brad Tunyo Pasayon o kang atong mga igan diha, mga kaigsunan, good morning kaninyo tanan. Happy listening eh atong programa diha sa Dagat Kidabaw kang Sister LB Kaimi Toscano. Maayong buntag ug mo na atong kolektor diha sa kaibigan mga kaigsunan. Og si Fib, maayong buntag. Abaton. Maayong buntag usab diha sa tanan nga mga igan sa Dagat Kidabaw, mga Aquino family. Og mga Pereira family, good morning kaninyo tanan. Happy listening ni natong programa sa Pinagpalang Musika.
1: May butag diya kang Pastor Jewel Guko.
0: Uy,
1: ang atong
0: Mabtikon
1: ang atong mga atong tikurian din sa kaibigan, no? Og ang atong Federation President sa kaibigan diya sa Malaybalay City, Pastor Jewel Guko, maimbunta ko ba sa kang Apple, sa iyang kapikas. O sa iyang pamilya, sa iyang mga iyang mahan, iyang inahan. Pastor Julio Guko o kang Mr. Evelyn. may butag di kaninyo, no? Nanay Rose dia sa Miranda Damilag, may butag kanimo di nai. Kumusta na? Kumusta na dia? Si Nanay Hinya Askunya dia sa Damilag, Sentro Damilag, may butag, no? Og sa ato mga sukintik paminaw dia sa di na sa Manolo Portits, no, may butag sa Dahilayan nato nga mga kaibigan, may butag og sa atong coordinator dia, atong sa kakagawad dia nato nga coordinator, may butag, no, may butag kaninyong tanan,
0: may butag usab dia kang Beat Bihulo, matod pa niya amin og amin ang mga pulong pahimangno. Salamat Lord sa pag-ayo nimo sa akong balatian. Galaygon ka gayoy.
1: Aminaw sa ta Pastor Jun og testimonya sa Bigmax Herbal Capsule atong paminaw ng testimonyo.
2: May buntag igan, may buntag.
3: Ba, complicated akong sakit gumikan atong pagkamahala nako sa akong kinabuhi. Walay na kayo nako kasi sa akong complicated sakit akong hubag atay kanarag yung video makita sa gahong sa Dios.
2: Ni hubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabaw-an na nga nag-antos ka nang maong hubag sa atay?
3: Dugay na.
2: Nakaagi ka sa ospital kay adto tungod sa imong sakit?
3: Kuan, katong nag-abot nako dinhi sa Mindanao kay nagpamahala na malang ko ato. Naayo ang akong hubag atay gikan sa Bigmax pinagi sa gahong ito. Usap pa na ako, di pa balon sa kong mga anak nga. In anak di ay, in wala na, wala na, naayon na ay palaka. Wala na, kinarapay tambal.
2: Salamat kay Igan, o kinsa ganin ipalihog.
3: Norma, alis mo rin.
2: Salamat kay Igan, Norma. Salamat ikayo, ha?
4: Palihog, Pailaila, din taga-asa.
5: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
4: Ay, Tagum. Aso,
5: Tagum po.
4: Ah, sige, Alex.
5: Tagon sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
4: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
5: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, ano, yung Bigmax, sinalo sa gatas, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang tweet-tweet niya pagkaumpa, nakagawas din sa hospital.
4: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, Bigmax Plus?
5: Opo, Bigmax po, inalo sa gatas.
4: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
5: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kail itong 2021, klasa ng Bigmax. Nabuto ang one.
4: Nagubag?
5: Oo. Oh, salamat sa Ginoo ko.
4: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat din kayo.
1: Salamat, salamat sa itong Bigmax Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula na kinimawa ang atong major sponsor sa atong programa sa pinagpalang musika, mga higala, makaigsunan, o usab ang Aroma Herbal Oil, pinagpalang lana, no? Kini sila mga major sponsor na to sa atong programa sa pinagpalang musika, mga higala, makaigsunan. Aron sa pagpadayon, pag himo nini atong programa, igsuon, palit na mo sa atong herbal kapsula, no, Bigmax Plus Herbal Capsule. Mapalit na to kini og ang Aroma Herbal Oil. Mapalit na to diya sa atong kaibigan center diya sa Emporium, Valencia, no? Og diya mo palit og diya sa perimeter sa Maramag naadya gapon ng atong kaibigan center, diya mo palit og bisa pa man diya sa Rudyon Pharmacy di na nabutang na to sa mga pamasya, no, ang Bigmax Herbal Capsule o ang Aroma Herbal Oil. O sa mga stasyonan nato nga din kita nagasibya makaiksunan, mapalit nato ni siya diya sa itong mga stasyonan nga din ginasibya ang atong produkto sa Herbal Capsule, Bigmax Herbal Capsule, no? Salamat, salamat sa itong mga kaiksunan. Wala na tayo igong oras, Pastor Jun. Temporary na tayo manamilit karon sa atong pag-set sa atong programa. Salamat kayo sa Radyo Kaibigan nga diin na nagatugot ka na ito. Pinagi kang Pastor Dan, no? O Ang atong oras, sigala makaigsunan na 26 minutos man milabay ang alas 5 sa Kabuntagon. So, manamilit ta, Pastor John. Temporary manamilit kita.
0: Ay, buntag sa tanan. O salamat kayo sa inyong pag-subaybay nini atong programa, ang pinagpalang musika. Adlaw-adlaw kini o ang panalangin sa Diyos magdagaya sa atong matag-usag kina. May buntag kanina tanan.
1: Og sa tanan nato mga sukintig paminaw, og sa tanan nato mga station na radio station, mga technician, daghang salamat sa inyong paghatag og panahon nini atong programa sa pinagpalang musika. Sa sunod na usad nga higayon, kita mag-uban-uban. Higala makaigsunan, daghang salamat sa ngalan sa tibik pursa sa kaibigan, sa ngalan ni Pastor Dandang Galyo. Kami temporaryong manamilit kini si Pastor Tim Langgahid.
0: Upan ni Pastor June Arpilieda.
1: Pasirungga nato ang Dios sa matag adlaw sa tanan nato mga ginabuhat, siya ang may maya sa atong kinabuhi. Dalaygo natong buhing Dios, to God be the glory. Amen and amen.

0: May muntang mo diya, kaibigan.
1: Si Lorna Apas ko sa Ipunan, Cagayan de Oro City. Sakit kay akong tuhod. Duha na kabulan. Magduha kabulan yun. Isa na lang kaada, magduha kabulan. Kaya nalisa ko. Kapalitog ka ng herbal oil na aroma. Akong gibubos akong kamot, daghan. Kaya pormiro ako na tungi, do. Ibubun ako sa akong palad. Kaya yun, akong gihapas sa akong tuhod. Nahibuong ko kay, sa grasya sa Ginoo, Pastor, pagkabuntag kay nakaluhod man ko, nawala ang sakit akong tuhod. Asa sa akong igtuon, ako magulang, ang iyang tuhod, iyang kamot na dili niya maarsa, ihapasan sa aroma ng herbal oil, na nangahibulong naging ni Pastor, kay pagkabuntag, parihamin doon nagtisimony nga, hala, tinuod yun, grasya gid sa Ginoo nga, makaayo gid ang mga tambal ni Pastor Dan, gigamit niya si Pastor Dan sa Ginoo para magsangyaw sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Dalaygon gyud ang Ginoo, Pastor Dan. Salamat kay sa imong kanang pagministry.
0: Yes. Glory to God. Salamat sa Dios. Yes, igan, salamat kayo. So, nigamit ka og Vegemax o aroma, no? Salamat sa Ginoo.
2: Lu, nganong katakian ka man?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
0: Yes, may buntag palayog pa ila og taga-asa.
5: Is the Livia Maria di sa Dumago, Pagadian City. Pastor,
0: taga Pagadian, usa ka security guard.
5: Oh, Pastor.
0: Okay, unsay atong ipaabot nga testimony?
5: Akong ipaabot sa imo, Pastor, ang pagpasalamat kay dako og nahimo nga ang imong tambal nga gipanalanginan sa Ginoo tungod kay ang akong sakit, Pastor, sulod sa 12 ka tuig na kong inantos ang akil dakong pasmo ni sa kusog. Niya sa nining yaging bulan gikan atong tuig, halos na hapit maguyod na ako akong tiil, dili ka na ako ikatikang. Kunya, sa dihang nadungog na ako ang imong programa na akong gisulayan pagpalitulo kakapsula. Gikan kaghapon, atong isa kadlaw, duha pa kakapsula ang akong natumar. Pero naanay alibyo, Pastor.
0: Naanay alibyo.
5: Salamat sa Ginoo. So, kaayo nga, ipakalangin na ng imong tambal, Pastor. Naayo gyud ang akong ibati sulod sa 12 ka tuig na akong inantos.
0: Okay. Kanang imong punto nga mawala-wala na ang sakit.
5: Nawala na gyud, Pastor.
0: Nawala na gyud.
5: Mayon na ang akong paglakaw. Mao nga na-prove gyud na ko, Pastor, nga kaning imong tambal. Maayo gyud kaayong ipakalangin na gyud sa Ginoo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
0: Okay. Salamat gyud kaayo.

0: pagsak. Mindanao, Visayas Headline.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.35.
0: Mindanao, Visayas Headline. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos, mga kaigsunan, mga kaibigan. Sa ngalan sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Sa ngalan sa itong Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga reporters o sa itong mga partner stations. Kaibigan, ako kini si Pastor Don Danggalio. O banubanta ang tudalasay sa itong sayron, kining pipilag ka mga balita tud kanato sa produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Adlong hoy biskaron o gapit sa otso na. Aning bulan sa Oktubre 2026. Sa gihapon, nababinin usa ka mabugnaw ang kabuntagon. Kamusta mong tanan, mga kaibigan? Bagway pa lang, ato nagkauban sila ni Pastor Tim Langgahid o kauban si Pastor John. Sa programang Pinagpalang Musika, nga sa gihapon atod ka nato sa produkto nga Vigimax Plus, mga kaibigan. So kanyang tanan, naguban ka nato sa matag kadlaw na itong programa, labi na giyot sa programang Pinagpalang Musika. Salamat yung tanan mga igan nga gawaan ka na ito kanunay. Nindot iksoon nga sa dili pata may mong busy karong adlawan, nindot nga ato mauna ang Diyos. Kay bisag unsaon itong paningkamot nung wala ang Diyos atong kinabi iksoon, ang tanan may mula mang kawang. Mao nga namugna ang programang Pinagpala Musika, aron na kita matagag kagayunan nga ato mauna ang Diyos. Mapamalandungan yung balaang presensya o makapaminaw kita o mga mensahe gikan sa Dios pinagi sa mga lawiton o siyang balaang pulong. O sa kung nga pagkikan nagpaminaw igsoon sa maong programa nga magasugod matag alas 4 sa kadlawon, matagbuntag igsoon. Asa nag-hook up kini sa almost 50 registrations din sa Mindanao. Mga 50 kastasyon igsoon o hapit 50 kastasyonan. Madungog ang programa Pinagpala Musika o kini ato sa mga Mindanao Visayas Headlines. Ang atong katuyuan ng atong Mindanao Visayas Headlines, atong usap mahimot ng updated sa mga pagtabo sa palibot. Although limitado atong balita, kay atong oras limitado rapod. At the same time usab, mausap ang atong paghahisgot bitungod sa atong produkto ng Vigimax Plus o sa atong Aroma Herbal Oil ang atong pinagpalang plus na magyoy atong pinaka-sponsor sa programang Pinagpalang Musika. May muntag usab sa tanan, labi diya salami ang litsumanok sa wao, ang sibog litsumanok nga nay brand sa Salawagan, Quezon o diya sa Kalilangan o diya pod sa Banisila, North Cotabato. O may buntag diya, kaibigan na Nelson and Bibing Dolo sa Filibayugan City. O bisa pa kang Sistina. Sistina Bautista Ayuban o Davao City o ba ni Brad Tony. Mas buntugan yung tanig zone. May buntag. Padugo kita din sa 98.5 ang Radyo Kaibigan ng Tagbayan sa Valencia. Og sa laing mga registration din sa Bukidnon, murag kung di kumasayop, murag walo o siyam ka-estasyonan din sa Bukidnon nga asa madungog kini atong programa. O niya, laing pa mga estasyonan sa laing pa mga probinsya. Sama diha sa Misamis Oriental, Lanao del Sur, North Cotabato, bisan pa diha sa Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, o pipila ka magdapit sa Davao Oriental, o diha po sa Davao del Sur. Agusan del Sur, Agusan del Norte, mabati ang atong programa igsoon o bisan pa sa Surigao del Sur o Surigao del Norte. Wala dahil tayo partner karon dahil sa Surigao del Norte. Dito sa Bohol, of course, dinipod sa Sambuanga del Sur, madugo atong programa Pinagpalang Musika o sa Misamis Occidental. og dito man sa Iloilo. Padug ang atong programa Pitagpala Musika o kining atong Mindanao Visayas Headlines. Osbon ko adlawng huybis karon. Basta adlawng huybis kasagar tumakauban ang regular ang nga programa si Pastor Nick o Pastor Tim. Si Pastor Nick wa pa karon kay nagbakasyon pa igsoon. Din muson na po ni si Pastor Tim magbakasyon na po. Kita ka ani kanu sa kata magbakasyon ani. Ultimo pag atong buhol mo rag dita basta-basta makalakaw tungod kay daghang kay mga emergencies nga mga ato dapat buhaton. I mean mga importante usab nga di gimalikayan igsoon sama sa pagpanaw sa atong pinangga nga functionaries kaibigan nga kinalan na apo ko. Labi na gyud sa last vigil niya karong pizza 12. Ya ko paglangan ning son ania ang ulan tudling sa ato mga balita.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: By the way, live ta sa atong Facebook Dan El Evangel. Salamat kung tanang nag-follow ka na to o ga-share na atong live karon. O sa ulang tudling sa atong mabalita mga kaibigan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Bakuna batok African Swine Fever or ASF gi-aprobahan na. Dito ni sa Bohol mga kaibigan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang tulo ka draga suspects nadakpan sa duwag ka managlahing baybas sa dakbayan sa Valencia. 209,000 nga shabu na sakmit.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Suspects magpatay sa magtiayong retiradong magtutudlo arestado sa Banisila North, Cotabato.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Tulo ka individual landig sa ospital human madiskrasya ang gisakyang mga motor sa Gipo sa Buanga del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Og sa atong balitang hiligay nun mga kaibigan, isa kalo sa firearm voluntaryo nga gisurrender sa Haniway, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Katapusang ulan tudling sa atong mga balita. Dua ang patay o usa ang angol human mabangga ang usag ka motorsiklo sa nakaparadang fuel tanker truck sa May Surigao City.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao ka ng ulan tudling sa atong mga balita. Tud ka na to sa produkto ng Vigimax Plus. Kung ikaw, adunay mga concerns or pangutan na mitungod sa panglawas o dibaka sa atong produkto ng Vigimax o Aroma o sa atong pangubang pinagpalang produkto, mga kaibigan, amahin mo kang mutig sa atong numero, ipabot ang mga pangutana sa atong numero 09-2771-12112. 09-2771-12112. O katong adunay mga testimonies, pwede mo tawag na ito'y taga-Agusan na Del Sur nga buot mag-testify. Pwede rin ka mo tawag kaibigan anytime karon. Samtang kaprograma ito din eh. Ipabot ang istorya sa kayuan nga naangkon gamit ang produkto ng Vigimax Plus. So sabot ko, katong gustong mag-testify, ipabot sa kanginan ang imong pagpasalamat sa Diyos nga naayo ka gamit ang produkto ng Vigimax o dibaka sa itong aroma. Kung naapoy testimony nga nakagamit sa atong perting lamia kayong coffee, nga grabe ko suging soon na itong Herviva Coffee, nga asa atong giingon nga herbal

0: Sayas Headlines.
1: Giaprobahan na alang sa commercial nga pagbaligya ang AVAC ASF Live vaccine batok sa African Swine Fever kon ASF apan nagpaabot pa ang Office of the Provincial Veterinarian sa Bohol sa hustong guidelines sa paggamit niini. Gipadayag ni Provincial Veterinarian Dr. Madeline Paman ang bakuna giaprobahan sa Bureau of Animal Industry niadtong Setyembre 2. Ang bakuna ang gitugutan alang lamang sa himsog o kwalipikadong market hogs o fatteners nga gustong na-identify. Wala kini gitugutan alang sa breeder gilt sows ug boars gawas kung dunay tukmang pagtugot gikan sa otoridad sa veterinaryo. Gipasabot sa OPV nga ang bakuna dili ikapuli sa biosecurity pagkontrol sa pagbalhin sa mga baboy ug padayong surveillance aron malikayan ang pagbalik sa ASF. Sa Bohol wala nay aktibong kaso sa ASF sukad Setyembre 16 apan nagpabilin ang risgo sa pagbalik sa sakit. Gipadayon usab ang pag-monitor sa mga lugar nga naapiktuhan sa ASF lakip ang lungsod sa Kurilia nga na-upgrade gikan sa red o infected zone ngadto sa pink o buffer recovery zone. Nanukad dinhi sa Hot FM 93.5 to Bigon Bohol alang sa Vichimax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Kini si Nora Canillo Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
0: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kay Bigang Nora Canillo Acas sa maong report. Ang atong produkto nga Vegemax og Aroma mapalit diha sa istasyonan mismo sa Hot FM sa Tubigon Bohol. Busa mga kaibigan, sa tanan nga makadungog sa itong programa diha sa Bohol, ato lang mo sa istasyonan sa Hot FM. Og pabutan ninyo ang atong pag-ana diha o katong gusto magdirir magisunan. At isla mo, nga katong gusto mag-orders ka natos itong produkto, teksa mo daan para mo marserbahan. Kay within this month itugot sa Dios igsuon maabot ang grupo diha sa programang pinagpalang musika og sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula makaibigan diha sa Tubigon Bohol og Talibon Bohol og sa mga dapit sa provinces Bohol makaibigan makaigsuonan ko. Laing balita mga kaibigan, gikan dito sa Bohol atong sayron kining balita. Pakita mo din ni mismo sa dakbayan sa Valencia.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Tulo kadaga suspects na dakpan sa duwa ka managlahi nga baybas sa dakbayan sa Valencia. 219,000 nga sibuhon na sakmit. Aron yata ka na to ang detalye atong duwa atong report ni kaibigang Charimi Pahangin. Nanukad sa 98.5 ang radyo kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Tulo kagituhang street level drug personalities ang nadakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation sa Valencia City, Bukidnon niadtong Martes, October 6, 2026. Unang implementar sa otoridad ang bypass operation sa Purok 3, Barangay Lumbo, didadakpan si alias Jobet, 36 anyos, o alias Marie, 46 anyos. Nagkuagikan sa duha ang mukabo sa dulan 26 kagramo sa gituang sabu, nga doon ay gibarabahan ng kantidad nga 176,120 pesos. Dugang pa, usa ka laing suspect na sikop sa laing operasyon sa Barangay Baguntaas susamang dakbayan. Gila kini nga si alias Lisa, 39 anyos nga nasakmitan usab og 6.23 gramo sa gituang sabu, nga mo kantidad og 42,840 pesos. Kung isuma total, may kabas sa 32.2 kagramos ang gidaghanon sa gituhang illegal nga droga na na-recover sa duha ka operasyon nga dunay kanibuk ang biling nga hapit 219,000 pesos. Ang tulo ka dinakpan ang narakaroon sa kusudiyo sa Valencia City Police Station o giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balitang harug gratis sa Vegemax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Narakadalamang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kinisigan Charmy S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kaibigan Charmy Pangin nanukad sa Radyo Kaibigan Valencia City. Sa tanan mga taga-Valencia o mga silingang dapit. Palit mo sa atong produkto kay naimutang diha sa

0: Queen Emporium. Pag na magibati sa lawas, ayan na pagduwa-duwa. Og ayaw kasayang sa kwarta kay kung ma-hospital ta, mas dako ang atong kwartang magasto. Bisag wa kay gibati sa lawas kay gani matud pa, prevention is better than cure. Nindot ka ga lawas pero daong bawa nagsuon nga nindot og lawas pero karito kamatay. Kay maay taglawas pero tamasayod aduna na daig kanang mga cholesterol, mga fats igsuon nga gabara sa gagmay ugat sa atong kasing-kasing. O kanang sa atong ulo sa atong utok ka. Nga mo bara mao nga na mga cardiac arrest o gaban pa at yung high blood. Pag-inom sa Vegemax ka i-flush out niya igsuon katong nagbarahan ng mga cholesterol sa atong mga gagmay kaugatan. Mao na igsuon ay kumpiyansa maiglawas. Kada ang taong yung ni Panaw igsuon nga kalita kayong kamatayon na maligid kayo na to katuhan nga mamat mo Panaw. Para balik kaya mo pakita mo igsuon o ba sa pag-ampo pag-inom sa itong Vegemax Plus. O yung karong panon igsuon, ang ha-plus pong aroma kay bugna ang panahon. Tagang pag-ilamok ha. Kinatong aroma herbal oil makibang grabe kagusog ha. Mabalik-balik igsuon. Nag-order na po ito si Nanay Nelde diha sa Asuncion. Maso ba si pwede mo ipadala 20 ka butilyang plastic bottle ng aroma. Kaya narot na yun to akong 30 ka butilyang gipalit ka nimo. Yan ako ang suwayan kung pwede ba mo dawat ang GRS. Kaya di mo talaga dawat actually. Mapadala na mo na siya kung na ay Vegemax o guban pang masingit na ginamo. Kung pure aroma, I don't think kung ilang dawaton. Anyway, so, ato pati kamutan atong suwayan unya, Nanay Nilde. Laing balita mga kaibigan!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Suspek sa pagpatay sa magtiayong retiradong magtutudlo. Arestado sa Banisila na North Cotabato. Atong siron ang detalye pinagi sa report ni kaibigang Noine Marafisora Kainoy. Nanukad sa gihapon sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Noine, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Arestado sa mga pulis ang usa ka lalaki nga giila sa alias Rim nga matud pa mo ay suspect sa pagpatay sa magtiayong retiradong magtutudlo sa poblasyon 2 Banisilan, Cotabato Province. Nadakpan ang suspect alas 10:30 sa buntag, October 6, 2026 dito sa Sitio Kibal, Barangay Guiling, Alameda, Cotabato Province. Sulod sa 72 oras human sa insidente. Sumala sa Cotabato Police Provincial Office o kon CPPO, nasubay ang suspect pinaagi sa padayong monitoring sa lugar o koordinasyon sa lokal nga pangagamhanan o ubang tao nga may kalambigitan sa kaso. Human sa pagdakop, gidala ang suspect sa Banisilan Municipal Police Station alang sa booking o dokumentasyon. Padayon ang investigasyon o legal nga proseso batok sa suspect samtang gihatagan o gibugaton sa CPPO ang hustong due process o mga katungod sa tanan nga nalambigit sa maong kaso. Balitang hatod ka nato sa Vegemax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukat, gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Noinem Rafisora Kainoy sa maong report ang tukad sa Radyo Kaibigan. Diya sa lungsod sa Kalilangan, Kalilangan Paminamo, ang atong produkto, mapalit ng yun diya, aning mga, usara atong butika diya, usara. Nara diya sa butika Kalilang. Usbon ko, ang atong aroma o Vegemax na pinagpala, inampuan, mapalit lamang diha sa butika Kalilang. O niya napod diha sa... Basta yung naku diha lang, kanang usa lang ka butika. Dagang butika diha sa Kalilangan, pero atong butika diha usara. Anin gawas, aning butika, napod tay tindahan. Nga grocery store, dakong grocery store diha sa Madayag Store, available atong produkto nga Vegemax o Aroma, o sa tindahan usab ni kaibigang Maritis Bersila. O gamausab dito on diha sa... panimalay mismo ni kaibigang Ate Lorna Ibgas. At least kung si Adong Matindahan, si Adong Butika, napaibalay nga inyo matuktok diya sa Barangay Wis Kalilangan. By the way, tugot sa Diyos diya ta ugma para ubanan ang pamilya sa kaibigan ni Panaw, duwa kabuok na kaya karun diya data ugma. Ugma po ng ilang last vigil ang duwa ka kaibigan ni Panaw. Laing balita mga kaibigan! Tulog ka individual, landig sa ospital, human madisgrasya ang gisakyang mga motor sa Gipo, Sambuanga del Sur. Alang sa detalye at nunduwa itong report ni kaibigang Francis Ralph Liemet, nanukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Tulog ka mga individual, lakip ang duha ka minor edad, ang landing sa Balay Tambalanan, human madisgrasya ang duha ka motorsiklo sa may National Highway, Barangay Balongating, lungsod sa Gipo, Sambuanga del Sur, alas 3:18 sa kadlawon, kagahapong adlawa, October 7, 2025. Base sa inisyal ng investigasyon, padulong sa barangay kanunan, gikan sa barangay poblasyon, ang duha ka mga motorsiklo. Ang unang motorsiklo, usa ka itong mga XRM125, nga gibaniho sa usa ka 17 anyos ng grade 12 student, di na yung 14 anyos ng grade 9 nga kauban, nagsakay, isip back rider. Samtang nga ginawang motorsiklo usa ka gray nga Honda Click 125 nga gimaneho sa usa ka 20 anyos nga lalaki. Gikataho nga sangit ang Honda Click ang likod nga bahin sa XRM nga hinay ang dagan. Hinungdan ka nabulanos ang nahagsa ang duha ka mga motorsiklo. Tulo ka sakay sa mga motorsiklo ang nasamdan o gidala sa Balay Tambalanan alang sa medikal nga pag-atiman padayon ang investigasyon sa mga kamarisan sa eksaktong hinungdan sa mga insidente. Dindagang sumad ang naangkon sa duha ka driver o gang mack rider ni ini ning kasamtangan ang duha ka mga motorsiklo gidala na sa Gipos Municipal Police Station alang sa hustong disposal. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo, Sambuanga del Sur. Sa ngalan sa Vegemax Plus, sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil, sa pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Limit para sa Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Limit sa maong report ang atong produkto mapalit sa maong istasyonan diha sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Laing balita magkaibigan, balitang hiligay noon. Isa kalo sa firearm voluntaryong nga gisurrender sa Haniway, Iloilo. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Voluntaryo nga gisurrender isa kay hindi lisensyado ka busil sa Banwa sa Haniway, Iloilo. Natabo ang pag-surrender sa Barangay Gulguta, Haniway pagi sa pagpaningwa sa Intelligence Operative sa pagpanguna ni Police Captain Mark David Banay, Officer in Charge ng 6th Altered Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 6. Ang voluntaryo against surrender amo ang isa ka kalibre 38 nga revolver nga wala sang serial number. Sunod kay Police Captain Banay, dako ang nabulig sa operasyon sa pumuluyo agud mangin madinalagon ang kampanya kagini nagabakita nga nakuha na sang kapulisan ang pagsalig sang komunidad. Ginaagdan namo ng publiko sa padayon nga suportahan. Ginaagdan namo ng publiko nga padayon nga suportahan ang programa sa PNP agud malikawan ang mga krimen labi na gid ang may kangtaran sa armas ini para sa kaluwasan kag katawhayan sa atong komunidad ang pahayag naman ni Banay. Sa karon, yara na sa kustodiya sang supply section sang 6th Altered Maneuver Company sang Regional Mobile Force ang ambong armas para sa hustong disposition. Sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula, Taga Roma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagigan din sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo. Tulog na, baskog ba? Ay, ay, ay!
0: Madamuging salamat, kaibigan Randy Lasa, sa maong report. Katapusang balita, mga kaibigan. Duwang patay o usa ang angol human mabangga ang usag kamotorsiklo sa napakaparadang fuel tanker truck sa May Surigao City. Alang sa detalye itong dawatong report ni kaibigang Rinalyn Lucet Martinez, nanukad sa LixRM, Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Patay ang usa ka batan-ong driver sa motorsiklo ug usa ka bike rider human mibangga sa nakaparadang fuel tanker truck na hitabo pasado alas 4:40 sa kadlawon kagahapon pitsa 7 ni bulan sa Oktubre 2026 sa may National Highway kilometro 5 barangay Luna Dakbayan sa Surigao. Sa initial nga imbestigasyon sa kapulisan nalambigit sa disgrasya ang unit black Yamaha Aerox motorcycle nga adunay plate number 691ZEX nga gimanihoan sa 17 anyos nga batan-on nga taga Purok 5 Asian Heights Subdivision barangay Bonifacio sa maong Dakbayan samtang ang ang duha pa ka minor di edad parehong mulupyo sa nasangpit nga barangay. Sumala sa report, kusog ang dagan sa motorsiklo padulong sa barangay Bonifacio sa dihang kalit kining misimang, paingon sa wala nga bahin og milaho sa Picas Lane, hinungdan nga mibangga sa nakaparking nga fuel tanker truck. Tungod sa kusog nga impact, grabing pagkaangol ang driver ug ang duha ka back rider sa motorsiklo og gidala dayon sa Caraga Regional Hospital apan ang driver ug sa ka back rider gideklarang dead on arrival. Samtang ang laing back rider padayon pa nga giatiman og ana-ana sa luwas nga kahimtang. Padayon karon ang imbestigasyon sa kapulisan aron matino ang hingpit nga hinungdan og mga responsibilidad sa maong aksidente. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinaline Rosette Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpanang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Rinaline Rosette Martinez sa maong report. Kaibigan Kapsan Tag-Uras, salamat sa nang nag-comment sa itong Facebook Live. O galing ko na yung pangutana, ako namong tubagon, pinag sa pag-reply siyang pangutana. Yung katunay pangutana nga di pwede itiks, itawag lang sa ako uman sa itong programa. Sa ngalan sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula o sa itong mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Temporaryong manamili itong mag-aingon. Prevention is better than cure. Ampi mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
6: Wellness healing program, no? Dini sa kaayuhan sa kinabuhi. Unta mga higala, no? Duna na'y dako nga kabaguhan nga nahitabo karon diha sa imong kinabuhi. O karon mga higala, no? Mo padayon ta sa ato mga iskutanan dini sa kaayuhan sa kinabuhi. Na kining ato mga iskutanan karon mga higala ato na sa pag sabto, no, kung unsa ang mga makaayo nga mga giya alang kanato. O nining sayo sa kabuntagon mga higala, no, kanunay tang magpasalamat diha sa makagagahong magpray ta, no, tungod sa kaayo nga gihatag niya sa atong kinabuhi. Salamatan nato siya niining sayo sa kabuntagon karon. Kay ang tanang kaayuhan mga higala nagikan kana sa makagagahom. O kita nga gitagaan ni ana nga kaayuhan, no, kinahanglan magbaton kita og kanang kahibalo, no, kung unsaon nato pagatiman ang ato ang mga panglawas, no. Kining pag-atiman mga higala, no, usa kini ka basic nga buhat, no, nga ato nang nasabtan, no, pero wala kaayo nato siya matagaan o dako nga kining importansya kay ang ato amang kong focus mga higala, no, is kanang ang atong concern mga atong ginaatupag, no, kining mga butang nga gusto nato. Pero katong mga butang nga dili nato gusto, pasagdaan ra nato, no, dili nato atimanon. So mo na mga higala nga importante gyud kaayo nga ginaatiman nato ang atong spiritual body. Atong physical body, no? Kumbaga, kining ato ang good health mga higala, no? Usani siya kagasa, no? Nga gipial kanato sa makagagahom. nakadepende na na kanato mga higala kung unsaon nato ni pag-atiman kini nga gasa, no? Ato ba ning ginapipigan or unsa ba ang atong ginahimo niini, no? Ginapasagdaan na nato. Kung nakadiha sa sitwasyon higala nga hopeless na ka, no? Daghana kag nasulayan. Basin dugay na kang nagpray, naglaog na unta mabot na nga panahon. Kani nga higayon higala, no? Mao na ni ang higayon, no? Nga imong mabatunan kining maong maayong panglawas. Kay kung naa kay problema diha sa imong panglawas, problema po ng imong pamilya, no? Unang-una. Dayon maapektuhan ang imong financial. O siguro pati financial ni moron damage na gyud, no? Tugod sa dugay na nimo nga sakit, dugay na nimo nga pag-antos. Kay nahigala nga kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, no? Usa kini ka paglaom. Usa kini ka paglaom alang kanimo nga masolusyonan ang imuhang kahimtang, no? Nga imuhang nahimutangan karon. O makatabang ni kanimo higala diha sa imuhang kahimtang, no? Una ang atong pagkamapasalamaton diha sa makagagahom. Una ang atong unahon, no, nining sayo sa kabuntagon. Magpasalamat ta. Salamatan nato siya diha sa kinabuhi nga iyang gihatag kanato karon. Ang hiling mga higala nagsugod na sa atong pagkamapasalamaton. Kay ihatag maguna gift, maguna siya higala. Iba pagtagaan ka unsa may imong response. Salamat. Muna nga dili pwede nga gusto kag kaayuhan pero dili ka mapasalamaton. Muragod anang bata, no? Kung sigira nimo tagaan pero dili ka mao magpasalamat, ganahan pa ba ka mohatag ni anak? Diba, murag dili ka ganahan. Ano naman makaingon ka nga unsa maning bataan nga dili man ni thankful. No, dili man ni mapasalamaton ning bataa. So ikaw karon higala, tudlui ang imong kaugalingon nga kamao kang mo pray, mo pasalamat ya sa makagagahom. Aron nga kanang imong kahimtang karon bag-uho na niya. No, wala imposible diha sa makagagahom. Ang tanan posible alang kaniya. Una nga kanunay na akong ginabalik-balik mga higala, no? Diha sa field, no? Sa health. Sa atong experience, no? Diha sa health. Nga kining pagtuo o pagsalig sa Dios, no? Kinahanglanon aron maangkon ang maayong panglawas. Needed na siya mga higala. Inubanan sa pailog, pagkamalaho tayo, disiplina sa kaugalingon, no? Kung nako i-share sa inyo ang mga higala nga kinabuhi, no? Kaya nga itong isigutanan manggod kaayuhan sa kinabuhi, no? Holistic ni siya mga higala, no? Kining kaayuhan sa kinabuhi. Holistic advice, no? Kumbaga, i-explore na to ang spiritual nga field o ang physical or bahin sa health nga field, no? O part sa atong spiritual field, mga higala, no? Mukutlo taog mga punto, no? Diri sa balaang kasulatan sa usa ka kinabuhi sa usa ka babae, no? Sa balaang kasulatan. I hope mga higala makakuha mo og kanang kining kahibalo or makahatag ni kaninyo o ganang awareness o makapadasig ni kaninyo na makabaton mo o ganang paglaom, no? Nga maangkon ninyo ang paglaom nga adugay na ninyo nga gi pangandoy, no? So kining usa ka babae gala no nga akong i-share karon. 12 years ni siya nga nag-suffer, no? 12 years ang iyahang pag-antos. Diha sa iyahang banatian. Dusi ka tuig sa inan ka ana higala. No, dusi ka tuig ang iyang pag-antos sa iyang sakit. Taas-taas gid nga panahon, taon, no? Naghanag mga luha o kwarta ang nausik tungod sa iyahang problema diha sa iyahang lawas, diha sa iyang health. O maging na realidad mga higala na kung masakit yun ta, no, natay balatian, mugasto yun ta. O kung wala patay sakit, mugasto yun gihapon ta. I-analyze na nga point mga higala. Kung naana kay sakit, mugasto yun ka. In reality, pag wala pa kay sakit, mugasto pug ka para sa imong health. Kumbaga, kung naa kay balatian na kay sakit, mugasto ka, ibayad nimo para sa imong health. Pag wala pa kay sakit, dapat mugasto pug ka pangbayad nimo sa imong health. Kung para asa man ang gasto, prevention.

prevention, mga higala. Ang pinaka maayo gyud nga medicine higala, no, sa tanang sakit. Gawas sa pag-atiman nga ginaingon sa ato ang CMD caregiver is kining prevention, no? Wala'y pinakamaayong tambal, no? Kining prevention. Kumbaga, wala pa lang ni dapat ang sakit, nakalikay na ka, no? Wala'y pinakamaayo higala. Kaya nga naman, tipid ka ayo ka ana, no? Tapos, wapag yun ay ma-inflect na damage, no, diha sa imong health. O subo pa malandungon nga daghan sa mga kahigalaan nato na naadiha sa balatian karon, o I know, dako ginag-damage diha sa imong lawas. Dako gasto, no? O ang konsekwensya sa lawas ni mo, gidaot yung ka, no? Daot yun ang imong lawas. So muna mga higala nga kining usa ka babae nga atong hisgutan karon, gi-indicate ko dinhi sa balaang kasulatan nga nahurot gyud ang iyahang kabtangan sa siginyag panambal patambal, no? Balik-balik patambal. Wala na uli ang nangita na poglahi nga mo tambal. Mura ni mo higala, no? Bisan asa na lang ka naabot. Bisan kinsa na lang imong giantuan. Ato na kag Binisaya. Ato na kag in English. O mura gihapon, no? O usahay magod higala na atay mga prayer, no? Na atay mga pangamuyo sa makagagahom nga kanang dili matubag dayon. Na kinahanglan pa yun na ito hulapon, no? O doon ay panahon ang tanang butang. Mga napupunay giingon sa balang kasulatan. Doon ay panahon sa tanang butang. Na ay panahon sa tingpugas, na po'y panahon sa tingani. So na ay panahon ang tanang butang, na iting tugnaw, na iting ulan, na iting init, no? Na ay panahon sa tanang butang. Kung kato nga panahon higala, no, mga failure nimo, mga mistake nimo nga imong na kanang himo, no, sa imong decision na dili mao, no, ayaw kabalaka, ayaw pawalag paglaom higala, no. Kay kining programa nato sa kaayuhan sa kinabuhi, wa kini ang programa nga mo guide diha kaninyo kung unsaon na pagkabuot, no, na pangandoy. Muna nga doon natin gitawag Health and Wellness Healing Program, no, sa kaayuhan sa kinabuhi nga atong gipromote ang prevention or kining disiplina, no, prevention. So ang pinakamaayigid nga medicine higala kanang prevention. Wagin ay pinakamaayong tambal.

0: kung naa naman ka diha sa sitwasyon nga di na mo gana ang prevention tungod sa imuhang sitwasyon sa imong balatian, actually higala no, kung naa na ka sa balatian, prevention man gihapon na. Prevention gihapon, ma-apply gihapon nato ang prevention nga tambal, no? Prevention medicine. Ini sa kaayuhan sa kinabuhi ang atong health and wellness healing program nato, no? O every morning, no, sa pagmata nato nining sayo sa kabuntagon, inom mo nato ning ato ang tulo ka baso, no? Kining kaayuhan water therapy nato, no? Nga gina-announce sa atong CMD caregiver, no? 200 pesos lang ni higala, no? Na atong i-dilute na diya sa atong 6 liters, no? 200 pesos lang higala, no? Ang ato ang kaayuhan water therapy, no? Dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. So morning, kung ikaw usa na ka nga naka-avail ani, so tulo ka baso inom ta karon. O consistent daily na to na imnon, kung mahimo, wala pa ka ni kaon or after mo kaon, muinom pug ka. Ihinubig nimo, no? Muna ang ato ang kaayuhan water therapy sa atong health and wellness healing program, no, dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Muna ang atong proseso, mga higala. Muna ang atong gitawag nga prevention medicine. Nganong matawag man ato nga prevention siya, mga higala. Gawas sa atong ginainom, no, malesen nato ang impact, no, sa atong lifestyle, no? O makorekt through self-discipline ang ato ang mga mentality, no, diha sa atong kinabuhi nga kanabitang wala tay limit, no, wala tay pag-limit sa atong mga ginakaon, ginainom. So isa pud na higala nga ato ang gina advice, no, kay gawas sa ato ang water therapy early in the morning, no, kinahanglan doon na po tay disiplina sa atong kaugalingon. Disiplinahon nato ang atong kaugalingon, mga higala, nga dili kaayo ta mo kaon og mga pagkaon nga grabe ka man tikaon. Isa na sa atong disiplina nga atong i-apply, no? O balika na to higala, no, kining atong hisgotana, no, mahitungod ni ining usa ka babay nga 12 years siya nag-antos, no, sa iyang sakit. O dako na siyang na-damage, no, di, para sa iyang health. Pero abini mo higala, no, unsay naka-unique ani niya, meaning usa ka babae, no, nga naay sakit nga 12 years na taon nag-antos, unsa may maayo nga butang nga atong makutlo diha kaniya. Tungod kay bisan og daghan na siyang palpak, daghan na siyang nasulayan, daghan na siya og na encounter nga dili maayo, no, nahurot na iyang kaptangan, pero naglaom gihapon siya nga moabot gyud ang kaayuhan diha sa iyang panglawas. I hope higala ikaw nga naminaw karon ingon ani po kaniya, no, naglaom gihapon, anang nagtuo gihapon ba nga moabot gyud ang kaayuhan. O tungod sa iyang pagtuo, no, nituo manggid siya nga mamaayos siya diha sa iyang balatian. O ang gihimo aning bayhana higala, no, sa panahon sa atong Ginoong Hesus, no, iyang gihikap ang sinina, no, ni Jesus. Gihikap niya tungod sa iyang pagtuo, nakabaton siya og instant nga kaayuhan. Diba, unsa kanindot, mga higala, no? Tungod to sa iyahang pagtuo o paglaom. So mo na, higala, no, nga bisan sa atong mga kahimtang or mga sitwasyon karon, ang imong pagtuo o paglaom, no, ayaw nagwala. So sa ako nang ginakgi kaingon, no, wala imposible diha sa makagagahom. o kining pagpaminaw nimo sa atong programa dili ni usa ka aksidente. Usa ni siya kapaagi nga kanang giawhag diha sa makagagahom kanimo. Nga matabangan ka diha sa imong kahimtang. So muna nga ang pagtuo higala, no, kung nagtuo ka sa kining proseso nato sa kaayuhan sa kinabuhi, mao na makatabang kanimo sa imong panglawas, wag yung kamasayo. Huwag mo na higala, no, nga i-avail ni o kaya sa imong pag-avail ni inihigala, no, natay monthly o daily nga schedule, no, na ginaset dini sa atong istasyon. Ang atong CMD caregiver, no, after aning program, iyang i-announce ang atong schedule sa Kibawi Bukidnon, Panabo City. Huwag doon na po siya ihatag na contact number, pwede mo mo contact, no, mo tawag, mo text, para ma-avail ninyo ning ato ang kayuhan water therapy. Huwag doon na po siya paghahimuon nga free health consultation, no. So, muna nga i-avail na to ni, no, higala. Muna mo yung mga pangutana diha kaniya, bibahin diha sa inyong kahimtang, pwede ra kaayo ninyo isulti, no. So, muna, higala, no, asa mang kakaroon nga lugar. Distansya man ang imong lugar, dinhi sa atong istasyon. Ako naglaom nga kung disidido yun ta, wala yung distansya nga makapugong diha kanimo. Wana nga kung nabati nimo ni higala, no, nga kining mensahe, no, ayaw na gid ni higala og buhi, no, ayaw gid huna-huna nga pwede pa sa sunod basin maulahi ang tanan. So muna mga higala nga tune in lang ta kanunay sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Og ayaw pagpaapekto diha sa mga discouragement, diha sa mga failure, mistake na imong nahimo, nga imong nasinatian, no. Ayaw pagpaapekto ni ana higala. So doon na pay habang may buhay, no, may pag-asa. So muna nga kuhaan atong pagtulunan katong usa ka babae nga 12 na katuig nga nag-antos sa iyang panglawas, e doon na siya balatian. Huwag in an instant, nakuha niya ang kaayuhan. Kining atong proseso sa kaayuhan sa kinabuhi, mga higala, no, e doon na tayo timeline, 3 to 6 months, nga pamaagi, no, diha sa imuhang panglawas. Gikan ulo hangtod lapalapanin mo nga problema, no, muna ang ato ang gusto nga masolusyonan. Og highly recommended, mga higala, no, kung wala pa kay problema diha sa imong panglawas, pinaka maayo gyud nga imo naning i-avail, no, kanang di pa kayo critical ang imong gibati. E namang goy sad to say, mga higala, dunay mga condition gyud, no, diha sa health nga irreversible siya, naagi mga ingon ana higala nga sitwasyon, no, irreversible. Parang lisod na siya ibalik, no? Apan, rare lang na siya higala, no? So, kung nagiingon nga, tana, pinaagi sa imong pagtuo o sa proseso, hindi nato sa kaayuhan sa kinabuhi, wala imposible. So, muna mga higala nga kanunay ta nga maningkamot nga sa pagkabuot niining ato ang gipangandoy nga kaayuhan sa atong kinabuhi. So muna nga natay schedule din sa atong istasyon para ma-avail nimo. Wala tay laing mapalitan sa ato ang kaayuhan water therapy nga 200 pesos din hilang mga higala sa atong istasyon, no. Og wala tayo laing duula ni ini kundili ang ato ang CMD caregiver, no. After ani nga programa, madungog ninyo ang programa sa atong CMD caregiver. So sa pagmuani mo istasyon, pangitaa lang ninyo ang atong CMD caregiver, no. So muna nga para patagaan po mong mga additional nga mga giya, no? Sa iyang consultation, no? So muna mga higala na ayaw himo ang boundary ang kalayo. Ayaw himo ang boundary ang imuhang mga failure, ang imong mga mistake. Ha? Tanawa ra gud tong babae higala nga atong gisgutan karon. Na 12 years, no? Kung imong tanawon sa 12 ka tuig, luya gid ang iyang lawas. Pero grabe yun niyang paningkamot mga higala nga makaabot siya diha kang Jesus, no? Mahikapan niya ang sinina, no? Sa atong Ginoo, no? Mahikapan niya. So muna nga dito nakaplaga niya ang kaayuhan. So dinhi sa ato ang programa sa kayon sa kinabuhi, dili man ni siya literal nga mahikap nato, no? Kay sugbay ra man to sa pagtuo sa panahon sa katong babae nga 12 years siya nagsuffer. So karon sa atong panahon higala, no? Kung naakay usa ka butang nga gituohan, kung nituo ka sa atong programa sa kayon sa kinabuhi nga makatabang kanimo duol, no? Paningkamot nga makaanhi ka subay sa atong schedule. Kay basin mo na ni ang tubag sa imong gipangandoy, no? Gipangamuyo diha sa makagagahom. O diha mga higala, no? Base sa mga kahigalaan nato nga natabangan nining atong programa sa kayon sa kinabuhi, wanay giingon nga sa imuha dili pod ni imposible, posible pod ni kanimo. Wana nga ayaw dugaya higala, no? Pag-inquire, isulat ang address, pwede ka mo tawag, mo text sa atong CMD caregiver after ani nga programa, isave ang iyang numero. So muna higala, mo lang na ako ikatampo karon sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Daghang salamat.
1: Nunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

Good morning! Maayong buntag ganin yung tanan. Hilabi na sa kuwang mga suking tigpaminaw. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta na amo karon sa maayo ug dindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuwang mga listeners nga naadiha sa balatian, ug lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria. Ang inyong CMD caregiver sa kahanginan. Ug ako kanunay andam nga mopahinumdum kaninyo. Nga ang pag-atiman mao'y pinaka-importante nga tambal alang sa tanang balatian. Ug inubanan usab no sa pag-inom sa tuang CMD ni Halcod International adlaw-adlaw aron kita makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Isang pamilya tayo. Akong giauhag karon no katong mga pasyente nga dugay nang nag-antos diha sa ilahang mga sakit o balatian. Unya nagkadiin-diin na og patambal. Nagkadiin-diin na no og pangita og tambal unya wagi hapon na ulian. Operahanan, unya naglisod kay walay kwartang dako nga ikagasto. Akong ma-advise kaninyo nga mas maayo gyud nga inyong tagaag panahon nga muanhi mo karong Sabado. I-avail ang atong libreng health consultation. Magsugod nino alas 8 sa buntag hantod alas 12 sa udto. Ug aron inyuhang masulayan ang kaepektibo ug kamilagroso sa tuang CMD ni Health Code International. Ug sultian ta mo no nga tong CMD ni Health Code International 20 na ni katuig. 20 na ni katuig nga naa sa market ug million na gid ka tao no. Ang ato ang natabangan nga naulian nga nakabaton ug himsog nga panglawas. O kung namoy mga pangutana, pwede mong mutawag mong text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Kung namoy mga pangutana, pwede mong mutawag mong text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Balikon ko, pwede mong mutawag mong text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug karong buntaga no uban ni nausab ko ninyo kay nindot kaayo ang ato ang pagahisgutan mahitungod sa balatian nga stroke. Kining stroke no kay naa ni siya duha ka klase, mild og major. Ang stroke mahitabo kung ang supply sa dugo nga nagadala og oxygen og nutrients no sa utok maputol o mahunong tungod sa blockage o pagbuswak sa ugat sa utok. Kini, magresulta sa pagkawala sa normal nga lihok sa lawas, kalit nga pagkaparalisa sa naong ulawas o usahay, pagkawala sa speech or kanang maglisod na og storya. Usa kini sa mga nagunang hinungdan sa kamatayon o kapansanan kung dili maagapan dayon. So karong buntaga no, paminawon na to ang nindot kaayong testimonya sa usa sa nakagamit sa tuang CMD ni Halcod International. Gini siya no, ang iha pong balatian kay stroke. So basahon ako no, ang ihang nindot kaayong kasinatian sa paggamit sa tuang CMD ni Halcod International. Ug atong paminawon. Ako si Lito, 56 anyos. Lisod kaayo tong adlaw nga nag-stroke ko. Wala na ko damha nga mahitabo kini sa kalit lang. Ang akong asawa ug anak mao ang naninguha nga matabangan ko.
Nakadungog sila sa programang CMD Care Program. Sa tuang CMD caregiver, ug ilahag yung gisulayan na sila may addo sa Infinite Radio, ug ilahang gisulayan no ang CMD ni Health Code International aron akong magamit. Sa dihang nga nag-inom ko sa CMD ni Health Code International, sulod sa pila ka bulan, nahulog og tulo ka bulan, nakakita ko og progreso, nakalihok og balik ang ako ang kamot, ako ang tiil, ug mas dali na ko makalakaw. Ug maayo na po na nga kong pagka-istorya karon. Dako kayo nga kong pasalamat sa CMD ni Health Code International. Kay natabangan ko sa kong baladian nga stroke. So salamat kaayo Sir Lito no sa imuhang nindot kayo nga kasinatian sa imuhang paggamit sa CMD ni Health Code International. Ug sa mga naminaw karon no sa tuang programang CMD Care Program. Ug kung kamo adunay balatian nga sama kay Sir Lito, kung taas kayo ang inyuhang pressure sa inyuhang dugo no. Kung aduna kamoy hypertension no or high blood pressure, kung taas ang inyuhang blood pressure, mas maayo gyud nga moanhi mo sa tuang estasyon karong Sabado. Kay aron inyuhang matilangwan ang kaibigtibo ug kamilagruso sa tuang CMD ni Health Code International. Kasama sa giingon ni Sir Lito ganina no sa iyang testimonya, nasulod sa pila kabuhan, nahulog doog tulo kabuhan no nga sa iyang paggamit sa CMD ni Health Code International, nakita gyud niya nga dako do kaayo og progreso. Kay nakabalik na siya og lihok-lihok no unyang iyang mga kamot og tiil, ningbalik sa normal. So nawa ang kanang na-paralyze man to si Sir Lito, so nagbalik gyud sa normal ang iyang mga kaugatan. So karon makalakaw-lakaw na siya. So ingon ana gyud kay piktibo ka milagroso ng atong CMD ni Health Code International, kung imo lang yung masunod ang procedure, saktong procedure no, saktong paggamit sa tuang CMD ni Health Code International. Unya kumulikay lang gyud ta sa mga bawal nga kaunon og inumon, dali ra gyud tang matabangan. Kung namoy mga pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Kung namoy mga higala, mga kaila nga naadya sa balatian karon, mas maayo nga inyuha silang tultulan dinhi sa tuang estasyon aron usab no nga matabangan sila diha sa mga balatian, ug aron nga mas matagaan pa og solusyon. Aron nga di na gyud mag-antos no? Kaya sayod ko nga dili lalim ang naa diha sa balatian. Ug nanausab nag-message sa tu ano si Ma'am Maria. Maria Marisa, 60 anyos. Matud pa ni Ma'am Maria Marisa no nga ang iha dong bana, iya dong bana no naguba ang kinabuhi tungod sa stroke nga balatian. Sa pag-abot sa CMD ni Health Code International, nisabay kini sa iyahang tambal
So ang pag-inom daw niya, no? Sa CMD ni Halcod International, iyahang ginasabay sa pag-inom sa iyahang maintenance. Pasalamat kaayo ko nga sa hinay-hinay. May balik ang iyahang maayong pangluwas. Ug makalakaw-lakaw na gid siya ug makabuhat na siya sa mga buluhatunon dinhi sa balay. So salamat kaayo Ma'am Maria Mariza sa imuhang nindot kaayo nga testimonya, no, sa imuhang bana. So sa mga adunay balatian na stroke, mild stroke, mas maayong amuan himo dinhi sa tuang estasyon karong Sabado. Nagahain ninyong panahon. Ayaw na mo pagduha-duha. Tanggala na ng inyong pagduha-duha karon diha sa inyong huna-huna. Hindi gud na makatabang ninyo. Ang atong CMD han, Health Code International, available ni siya kanunay dinhi sa tuang estasyon. Ug naara ta dinhi sa Panabus City. Kana ganing wharf road nga dala, no? Mo straight lang ka ana unya na kay makita nga Fusion nga gasolinahan. Atbang na kay makita nga Panabus City Inn, ug ang atbang pud sa Panabus City Inn, no? Na kay makita nga building. Unya ang ubos sa building, no, kay naay LBC nata sa second floor and Infinite Radio Panabus City. Kung na may mga pangutan, ha, pwede mong matawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong matawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Kung na may mga kailang na adunay problema diha sa ilang mga mata, adunay katarak, glaucoma, pteridium, agnic, astigmatism, sambol ang paminaw sa mata, no? O niya ka ng murag na ibalas-balas. Mas maayo nga inyuha silang dalaon dinhiya sa tuang estasyon karong Sabado. Kay naatay libre nga patak sa tuang CMD ni Halcod International para diha sa ilang mata, sa ilang dalungan o sa ilong. Kung ang dalungan usab, no, na infeksyon, maglisod og dungog, kanang nabungol na, pwede gud mong muanhi sa itong estasyon kaya natay libre nga patak sa itong CMD ni Halcod International alang diha sa inyong mata, sa inyong ilong o sa inyuhang dalunggan. Kunya kung ang inyuhang pang ilong, no, kay kanang adunay polyps, kanang nice sinusitis, pingot, barado ang inyong paminaw, nga gisipon mo, mas maayo nga muanhi mo din sa itong estasyon kay aron atong mapatakan ug aron nga maulian mo diha sa inyuhang balatian ug aron nga mas lami ang inyuhang paminaw ug nindot ang inyong paginhawa. Nag-message sa ito, ano, si Sir Joel, 50 anyos, ug matud pa niya gusto niyang madungog ang iyahang madungog sa kadaghanan, no, ang nindot niya nga kasinatian sa paggamit niya sa CMD ni Halcod International. Kauban ako ng senior citizen ang nag-recommend sa kuha sa CMD ni Halcod International. Human ako mag-mild stroke, gihimo na ako kining kauban sa tambag sa kuang doktor. Karon, akong gina

namni ni Halgod International. Ingon anak ka ipigtibong, ingon anak ka milagroso. So kung gusto ninyo kaayuhan, kung gusto ninyo nga masolusyonan ang inyong dugay na nga pag-antos diha sa inyong balatian, mao na ni ang tubag. Anhi na mo sa tuang estasyon karong Sabado. I-avail ang atong libre nga health consultation. Magsugod kini no, alas 8 sa buntag, hantod alas 12 sa udto. Ang atong CMD ni Halcon International, mapalit ni siya kanunay dinhiya sa tuang estasyon, o kung wala mo'y igo nga budget, pwede ra mong magdala og tubig. Kung namoy 200 pesos, inyuhan nagyong matilawan ang kaipiktibo ni ini. Inyo nagyong matilawan ang kamilagruso ni ining atong CMD ni Halco International. Pwede mong anhidari ano magpapatak mo karong Sabado kung wala mo'y igo nga budget. Kung namoy na kung naamoy 200 pesos, anhi mo din hiya sa tuwang estasyon. Ang atong CMD ni Halco International, no, ang source ni ini, Great Salt Lake of Utah, USA. So, kini nga lake, no, nailhan gini siya nga milagroso, miracle. Para sa naka-discover ni ini, no, ang iyahang, ang ilahang tanaw gid sa lake is milagroso o miracle. Kaya nga naman, kaya tungod sa dihang nga doon na sila'y balatian silang lawas. Kung sila makainom sa maong tubig, no? Ilahang nakita nga kung makainom daw sila sa maong tubig, mamaayo ang ilang balatian. So ang nakadiscover ni ining lake, no? Mga Native American Indian. So for thousands of years, no, kanunay nila ning ginabalik-balik nga ang lake gidaw makaayo sa tanang balatian. Nagiday something sa lake, ay something sa tubig, nga makaayo sa balatian. So ningabot ang moderno nga panahon, kining mga scientists, dili baya gid mo tuo og milagro, miracle. So ilahang gitest. Ilahang gisuta kung unsa gyud ang naa sa maong tubig. Ug dito, ilahang nakita no nga ang lake gidi ang Great Salt Lake, aduna siya'y 72 plus minerals. So unsa maning minerals? Unsa maning gidi function aniniya sa tuang lawas? Nay usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling. Usa ni siya ka 2-time Nobel Prize winner nga doktor. Umatod pa niya. Ang hinungdan daw nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Kaya kung magkulang daw tagsustansya nga gitawag og minerals, daghan daw ang mulungtad sa tua nga mga balatian. Sama sa kung magkulang taog zinc nga minerals ang atong bation, manakit ang atong kabukugan, ang atong tuhod, magngulngol ang atong kabukugan, no, mangilo, unya kung natay sama dali ma-infeksyon, dugay maulian. Pag magkulang pud ta og sustansya nga gitawag og magnesium ang atong bation, masuk anon kaayo ta. Nerbyoso, nerbyosa, unya kasagaran sa mga nagkulang og magnesium nga minerals, no. Uning dali masakit og heart disease, heart failure, heart enlargement, ug labaw sa tanan kidney stone. Magkulang pugka og kining magnesium nga minerals, no? Delikado pugka nga mastro. So diri pa lang daan.
Makita na nato nga tinuod gyud ang giingon sa usa ka doctor.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa ka-doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas. Baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.

0: nag CMD. Wala pa day ka maka testing anang CMD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adla, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ay sige, tana, palit ko. Asama ko makapalit ana. Para si Indi, ipatulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang din na sa akong mata. Daghan magugog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa CMD. Kana CMD all-in-one man na. Tanan imong problema sa lawas, matmakatabang siya.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dunga nga detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

0: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Indang de Pedro, nagaloy sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo. Okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya. Mapagaw siya.
2: Pinaka-epektibo, pinakasigurado. Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Robayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
3: Okay. Ikasakit. Okay. Kasakit.
4: Naunsa mang katay? Nga nakikita naman ka sa saog.
3: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
5: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
4: Unsa man na?
5: Nong Laring Essential Oil.
4: Nong Laring Essential Oil?
5: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
1: Na kapalit po ko sabon nga Clegel.
6: Mm-hmm.
1: Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Pagkahantong pagkahapon, first pa kayo ang unang ba?
6: Oo, ma'am. Kinsa man ni ma'am si?
1: Diri sa SMD po, sir.
6: Ang singala na to, ma'am?
1: Terry po, Terry.
6: Terry.
1: Ubuga po.
6: Sige, salamat, ma'am, ha.
2: Clegel Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clegel Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap. Clegel Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap.
7: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa langungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
8: Uy, Mare, asa man ka paingon?
9: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
8: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
9: Mau ba? Sige, muadto ko.
8: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Working like Molly.
10: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Ono Store.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Paliog, Palaila, din Tagaasa.
2: Good morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
1: Ay, Tagum.
2: Tagum po.
1: Ah, sige, Alex.
2: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
1: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
2: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung Big Mac, sinalo sa gatas, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas din sa hospital.
1: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, ang Vegemax Plus?
2: Opo, Vegemax po, inalo sa gatas.
1: Okay, pinaka-kapsula ang gihalo?
2: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasan ng Vegemax. Nabuto ang one.
1: Ang ubag?
2: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo po.
1: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Igan.
3: Ang ako nga testimony, maukini. Una nga gatong bigimat sa ako nga matikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayod na kita po ang akong kwan sa akong lawas na doon yung gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos na ako may hihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw. Di ko makatulog. O saya ako kay buhat, ipakwanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matuokan mo sa dili mga isuon. Murag naga kwan ang kakatul o kasakit. Unya diha-diha gayod na ayo, naayo gayod ako. Nawala ang akong kasakit, diha-diha gayod na ayo. So, praise the Lord, dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kanya ka instrumento kang Pastor Danangalyo, naghihimo gayod niya, giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
4: Ako si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikong mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Bigimax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
0: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.